Madzungula ya misho wa imiso provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo ashifundza nkulu Maputo hiya mahlweni mintizi ya kujuletela mutsheva nyamalali kiloko bya tsufa ali kudzone ditava dzimbombo melile matini hi mudgwela khalutiki ya post administrative dzale khatwana ashifundzene xa le matutwini xifundza nkulu Maputo mango hi humelele hikola ka kuva abya dzo ditava dzidibe hi mfuwu a minkingeni ya damu dza le mphandleni muzwangele wa le post administrative dza le ka khatwana Helena Xiviti a hlayele swa ku mintizi ya ku juletela mutshevi minga chuka miyimisiwa loko ku kumeka ntrumbu wa munhu loyi a nyamalaliki. Conselho Nacional da Juventude ku sukela musumbuluko lweyi byi ni 5 milhões wa mamitikala ku va ku seketeriwa mintizi ya ku hupfisa swiyenge swa ku hambanahambana swa mitlhangano ya lavantshwa. A ku va ntirho lowo wu ta kuma humelelo a mfumo hikwalaho ka swihubyana swi hanyelaka lavantshwa tikweni musumbuluko lweyi ka Maputo wu funge ntwanano a ku va ku tiyisiwa vukumeki bya timali leto ni ku luka makungu n'wedana ma nga ta landziwaka. Holobye wa ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa mizwi Kaifadini Manasi a hlayi leswaku nseketelo wu kongoma ngopfu ku tiyisa mitlhangano ya lavantshwa a ku va nakone ku hlamuliwa swivilelo swavo na wu kongoma ka ngopfungopfu ku hluvukisa vukosi bya tiko. Holobye wa ta vudavu a hlaya leswaku kutani mi kumeka makumu mintizwi ya ku luka milawu mi zumaka vutshamu bya minti ya vadokodela makungu yi nga ku va ku hlakahletiwa milawu mi nga kone ni ku va ku na byalisiwa vupfisi bya vatirheli va ta vudavu wa tikweni. Madzungula lawa ma hlayiwe musumbuluko wa tolo hi holobye wa ta vudavu Hussein Yisi ku fambeni ka ku pfula tindondzo ti yalanaka ni ku patsa vadokodela vantshwa ku mintizi ya Hospital Central de Maputo doropeni bya Maputo ntsindza wa tiko. Hussein Yisi a tlhamuxeli leswaku va medical specialista xi nga tintlhazi ntshawu ka loko va ta va va wupfisiwile a va ha pfumeli ya ku va va zumeliwa ku ya tirha ku swipiritana swa swifundzha kambe va zon'wa hi ku tshama doropeni ntsindza wa tiko. Muzwangeli wa tiko Daniel Chapo musumbuluko wa tolo a simeki vuzwangeli byintshwa bya Spain São Geral de Segurança Alimentar e Econômica IGSAI. I Shakil Abubakar Momede a simekiwiki swa nga Inspetor Geral wa Segurança Alimentar e Econômica, kasi Célio Rafael das Dores Goka na Silvestre Mikas Mpanza va simekiwi swa nga swiyandla. Swizo swi simekiwiki swi ta goviwa mixo wa namuhla a hofisini ya vurhangeli bya tiko ntsindza wa tiko. Lembe byi taka ma sungula mintizi ya ku yakisa xintshwa munti wa ta vudavu wa xifundzeni xa le Zumbu xifundzankulu Tete. Madzungula lawa ma hlayi ha Kristina Mafumo mukombisi wa mfumo ku xifundzankulu lexiyana loko a ta va endzele xifundzha xa le Zumbu ku masiku ma khalutiki. Nangweso tanihi ku hlaya ka Kristina Mafumo ku kazi ku bulisaniwa swinene ni ndzavulo ya ta vudavu ka leswaku loko mintizi ya ku yakisa misungula ku katsiwa ni ku yaka munti wa ku bekisa mintsumbu. Mune wa vanhu va luze vutomi kasi van'wana va khumen'we va kume ku vavisiwa mhandzu wa timhangu tirhazu ta mimovha ti vonakiki ku fambeni ka vugamu bya vhiki byi khalutiki a xifundzankulu Gaza. Timhangu ti vonaki ku madistritu ya le ka Xokwe, Bileni na Limpopo. Julio Nyamuxa wa le vupholiseni a tatiya swinene vachayeli va mimovha a ku va va xixima machayelelo ya mimovha ngopfu ku nkama lowu ku tsemakanyiwaka nguva ya vuxika yi nga ni hunguva swinene. Kusuhi ni 1,200,000 wa vanhu va luza vutomi hi lembe mhandzu wa timhangu ta mimovha matikweni ya misava ku tlhamuxela ntlhangano wo hanyelaka ta vudavu hi xiyimo xa matiko ya misava. Vanhu va luzaka vutomi ngopfu hi vatsongwana ni lavantshwa va tintanga ta ntlhanu wa malembe ku ya tlhasa 24 mhaka yi beka ka khombyeni vumundzuku bya misava ku dzungula ntlhangano wa ta vudavu OMS. Tintlhazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vubidri byi xaka Tete na Pemba ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 30°C ku landzela Kilimani ni 28 Maputo Beira na Mpula 27 Ncayincayi Nyamba na Vilankulu 26
lechinga 21 ximuyo wa pepela ka ku hinkwawo madoropa ya tiko ha 20 graus centigrados. Vayingiseti va zandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya mixo wa yimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

0: anjangwini hi kuge hi bula inga vanwe
1: akulo somo yingseti wa kurandzeka hi tlela hi vana wana nyamuntla kana ngonoko nwana wa vutsutsumeli lo vulavula ka inshanisa ya hanyuweke hi minjangu italeliweke hi mati ni ndambi ka tindawu to hambana ta xifundza nkulu Maputo kana ngonoko lo hi ku tshandzela leswi hanyuweke hi va ya kitiku nkarhi wa ku taleliwa hi mati ni ndambi ni leswi va swi endlaka a kwa va huma ka swikarhatu leswi xaniseke nyan'waka a xifundza nkulu Maputo nakona mindyangu yi vulavula hi dyondzo yi saleke hi kola ka mhaka leyi leswi yi nga ta swi endla a ku va yi tilumukela ka timhangu tin'wana ta ntumbuluko ka nongonoko u hundzeke hi kombisile leswi hanyiweke hi vatshami va le ka xixonge a wukalanga ni xihlale xa Josina Mashele exifundzeni xa Kamanyisa. Nyamuntlha hi ta kombisa leswi hanyiwaka hi xitshungu xi taleliweke hi mati ni ndhambi naswoswi xi rhurheliweke ka tindhawu tin'wani a swifundza swa Bowani na N'wamba. Mpangalatiwa hi Monica Novela a bindzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandzisi la Tomas Buruma. Ntla walo ukunavelela vuyingiseti byinene. Ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona, mindyangu yinyingi yi kumane ni xanisa ya ku taleriwa hi mati ni ndhambi leswi sindziseke ku va mindyangu yin'wani yi suka ka miganga yi nga ha tshamaka yona yi ya kumeka ka tindhawu tin'wani. Mhaka leyi yi vuyise ku cinca ka mahanyelo ya xitshungu xa swifundza swi kumaneke ni xanisa leyi. Ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke hi kombisile leswi hanyiweke eswifundzeni swa Marakweni na Manyisa lomu va yaki tiku va hi tshandzeleke leswi va swi endleke a kwa va huma ka nxanisa leyi ya ku taleriwa hi mati ni ndhambi. Nyamuntlha hi ta kombisa ntirho lowu tameliweke hi mfumo a swifundza swa ka N'wamba na Bowani a ku rhurheleni ka xitshungu xi hlaseliweke hi mhangu leyi ya ntumbuluko. Loko hi endzelile miganga leyi hi kume leswaku hakunene xanisa yi ve yikulu laka ku vunyingi bya xitshungu xi pfumelile kusuka ka tindhawu xi nga ha tshamaka tona a ku va xi ya rhurheliwa ka miganga yin'wani. Lawa i mahungu ya ku tsakisa hikuva swi ta pumba xanisa loko ku fika nkarhi wa timpfula. Hi xikombiso a xifundza xa Bowani va yaki tiku va sukeke ka tindhawu to hambana va ya rhurheliwa xitevhele amugangeni wa Philip Samuel Magaya. Tanihi ku vula ka vayingiseti va hina ka muganga lowuya ku pfumaleka hinkwaswo mhaka yi vindlavindlekisaka vatshami va ndhawu liya. Ka ndzimana yin'wana va yaki tiku va rhurheliweke xitevhele va kombela ku pfuleliwa tinghwedla ta ku nyikela mati, magezi, xibedhlela, mimovha ya ntleketlo ni mintirho yin'wani a ku va swi na byalisa mahanyelo ya vona. Hi ku landza hi ta yingisa swifuva swa vayaki tiku va rheliweke xitevhele ka mabulu ma fambisiweke hi vatirhikulori Jose Makwakwa na Faustino Sidumu. A hi va yingiseni.
2: Palmira Manuel Stoy. Ni suka jota ngolovetana de xikazi ka janeiro a xa ku sungula papa hi xikarhatu hi lexa gezi ni mati ni hospitali ya xaniseka hina vavasati hospitali hi phuluka xitiratwini a vana va hele hi swin'wanyana hambo va hina vavakulu yo paletele wo matopile hi tola ku manga ko maji ya hele timhaka ta mati kwazila hina nchumu lomu bembe. Ma telefoni ma hlupha papa njhe hi mabombinge lapa ra likhoma redi wo kadlarisa lolelo ndlolelo ya karhateke hi redi ka matelefoni.
3: Ni Dulce Pedro Marula.
4: Mama na Dulce a mi tshama kwini a mi kumeka kwini mi nge si na buyisiwa haleni?
3: Tedeku Bayro 25 de September. A leswi humelelaka Tedeku papayi swa vavisa swa kazata. Maji kusukela hi susiki xitshungu seni ya xivuya lomu papayi a swilo leswo a swi kone. A transporti linena te dzoi tora aka hana transporti hini ni vana va dondzaka a maxikola sekondari hi ho brigade hi khela hi teka vana va hina hi va khelisa kwini hi va khelisa ko hala ka zona la rishu lomu hi fanekele ku hisuka Maji swa tsandzeka swa ku vatsongwana va hina hi va susa ka ndhawu liya. A transport ali kona a uniform loleli unge hlantswi a hembi dza ku basa papai hi mati ya ku fana ni banchi la weli se hini ha khala hi mahanyela lawo ma hi karata hoka hi nga na xa ku yenje hi ku sa a ku khela hi khela futhi hi tshama diverge ko le matini swa hi karatela hi lexi xi yenja ku swa ku a munhu a suka hi 2023 ja vuya lo a khela ta tshama khakhela a suka hi 2024 a vuya lo a ta tshamanyana a khakhela hini va 2026 ha swikavanga ku khekhela ntshako si a mfumo u ta swikotisa ku yini a ku hlula amazona xidirishi wa switwa papai se hi xikarhatu lexi xi nga kona ka vaya ka hina va resentado va 2023 2024 2026 hikusa ha xaniseka papai se a mfumo ni va empresario a va chunsi va empresario loko mfumo unga na makondisons ku ni va empresario lava nga ni maphaketi ya vona mati ku fumelelelaka leswaku va ta kota ku yini va ku nghenani a Philippe Samuel Magaya muya ma beka yini ma beka swilo leswi swi fanekele ku pfuna xitshungu lexi nga hala hina papai loko u fika atikweni la munhu u fanekele ku swa kazata a swi kazata u fanekele ku u swi yamukela u khela u ti adapita ra ku u hanya ka swona swo swiya ni ku kazata ka swona hikusa wena wo vuya lo a wu na nkaka a wu na gegele a wu na nchumu a wu tizi se u fanekele ku yi loko va ku a hi fambi ha tsema tihunyi leya u fanekele ku u swi pfumela papayi hikusa u vilela yini a ku mundzuku u kumaka ku na wena u ya tsema lihunyi u ta tshivela hikusa wo va ni fugawu a wo va ni phalasitofu wo wena wu yo ta u ta kombiwa tirheni leswaku hi leti ntse
4: kutani vone va yakitiku va mi yamukela njhani n'wini mi zuzeliweki halaha ya 25 June ku ta tlhasela haleno
3: va hi yamukela hi timbilu ta tinene maji na vonawu hi ku vona a wu sweti bya hini va gama va tlhe va ndzuluka swi va kazatela vone hi ndzuluka hi kumeka hini hi nga ku se ho va hinkomu duka vona priki namuhlo ta kombela mathapa mundzuku ta famba ku kombela lexiya siya ta ku ala va ndambila hi nga ku hi mini ni nga va tisa lowu wa swi vona swoleswo hikusa hini ha chava ku nyamuhla mundzuku muyela na tivwa ni kombela mati ku yena ni mpopi ni kombela mati a ta kazala hi wena papa hikusa hi yo vuya a hi yo yenza a mfumo hi wona u fanekele ku hi yencela leswi swi fanekeliki pra hini hi pumba a wu sweti lebyi hi nga ka byona
5: hi yamukele uben nge hembe papa hi yamukele muntu ben va hi hlayisa a nte leswi va nga za va sungula ku hi distribuyera matereno entawu va hi nyiketela matereno va hi nyiketela maxapa xapanyana pronto hi kuma ku va hi yakela mikhukhu loko ku li mina mukhukhu wanga wu yakeli hi masocho hi vona va nga yaka mukhukhu wanga se swoswi lexi ni xi kombelaka ka vona vayeki va tiko a ni kombela leswaku kumbe mina nga ti gugela penimenji loko a vo hi nyekanyana ndhawunyana wa ku hi rima o kumbe ya fuyanyana leswaku para hi ta pfuneka
1: swi le rivaleni leswaku hakunene xanisa yi ve yikulu yi hanyiweke hi vayeki tiko va miganga yo hambanahambana ya xifundza xa Bohwani hikwalaho ka ku taleriwa hi mati ni ndhambi hambileswi swikarhato swa ha vonekaka kuni ku langutela kukulu ka leswaku masiku mataka ku ta vonaka ku cinca mahanyeleni ya xitshungu tanihi ku vula ka vurhangeli la muganga lowuya.
6: Nina Sumbalati ya vito. Khani mambo swinene na khensa rado Msambiki loko a tata hi pfuxela u tiva a swikarhati nga na swona haleno na yi nga ri swikarhati ntsena ni ku tsaka hi ku sungula hi yamukelile a vamakwerhu 2023 hi amukela vamakwerhu 2024 vamaxeya na vona swa ku gama hi 2025 a vanhu lava hi hanyaka na 26 xa nhlaya leswo a vanhu lava hi hanya na vona ka kunene leswi falteraka ka kunene matshamelo ya wu yake a matirheno hinkwavo lava nga boha hala hi va nyikile maxixa swikarhatelaka ku yaka a munisipo yakile a tiyindlu ta nkaku nkomasenisekwenta proyi ya mukhukhu maxi van'wana va swina yakeliwa va hanyaka matende hi ntlawa xi karhato xi nga na xona swo xa vamakwerhu a ximbanyana lexi nga kona funtsi i ku pfumaleka ka.

0: tula a ndakusana ama hanyela lenga le ka wena zwo de facto hi leswi na hini hi nga postara ka swoni leso hi tirhisana kana ni mama na president akuveni de facto a barely di chinja ima ikuzandza kwaki na yena akuveni ba barely di chinja leswi na hini ikuzandza kwezwo hini va hanye va barely leswi akuveni barely leswi dentro de pouco tempo de chinja swa karata swoswi de facto é verdade mas nyime leswa talvez dentro de 1 ano ou 2 a ser uma coisa muito diferente. Lo mthela ma buyela muta swona swoko engiswe hambana ja ndi swinga lika isoni na munthu a ti makata mimova eke akusunguleni ka kone a mimova yinyingi leya yitsongo leya yi liyoni hi pakela para ku hi fambisa para ka khulula lomu bayiri Felix Samuel Magaya a yi lumba a vanhu va familia dzrin'we entawu a voyenja ku rhandza hi leswi va jula swona maji swoswi halwa leswaku a mimova yi hingena a ya kusukela lomu yi famba te baixa te namuntlha leswi ni khandlaka na n'wini wa vapayini si na ri mapapela lama kombisaka leswaku a mimova leyi yi yi gamelaka a nakisanini yi sukela a khulula yi ya gamela Bohwana tengi yi hamba yi famba te baixa para vanhu va nga xaniseki leswaku ni va tlasa a nakisanini a Bohwana va hamba maliga sound para baixa
1: hakunene ku ni ku tshemba ka leswaku masiku manene ma ta fika axitevhele kasi exifundzeni xa ka n'wamba a swi hambananga ni miganga yin'wana yi ve kona xanisa ya ku taleriwa hi mati ni ndhambi leswi sindziseke ku va mindyangu yo karhi yi rhurheliwa ku ya ka miganga yi tiyeke hi ku landza hi ta yingisa marito ya vayaki tiko va rhurheliweke Bayiru Josina Mashele ka mabulu ma fambisiweke hi vatirhikulori Julie Mavota na David Ntimana a hi va yingiseni
2: Angelina Alfred Savela automatic kumeka dzikazata i ku khensa ngopfu loko va ta ve va nyike a mimbangu leyi tivaka swa ku hi ta kota ku yi byala hi ta kota ku hi yaka pelomeni ya tshemba swa ku ni loko siku dzimbenyani xikwembu xi ni teka ku a vananga va le ka mbangu wa siguro different ka hala hi nga hali kona maxi ku ni xikazato hi ntamu hi mayelana ni mati porque a ku na mati a ku na gezi i kule ni xikola primary i kule ni xikola sekundary hi ni vatsongwani va yini va yaka xikola maxi hi tshembisiwe ku va hi pfuna hi ndlela leyo swa kazata ku kola na kola u tekela ku resolvhera hinkwaswo hi ku ni vambenyani va dyaka ku pfuniwa majina ya khensa ku pelimenji ni mbangu wa ku wu li seguro hinkwako swi sungela laha hansi va swi kota ku ya endla hi ku yi kule hi kule
3: kambe ku tshamisekile
2: ku tshamisekile ku tshamisekile ku rhulile a ku na wivi a ku na wubihi
3: kutani mivulavula hi mati laha mi hanyisa ku yini leswi kalaka ku nga na mati mbangu lowu
2: swi kumeka swi karata ngopfu porque ku ni mtorotoro wa JJR wu buyisaka mati ya le Josina maxi ku ba masiku mambenyani minkama yimbeni u nga koti ku yi fikela hi mhaka ya mayelani ya mati ja problema dza hina ngopfungopfu i mati i mati ene ku ni vatsongwani vanyingi swa kazata
3: kambe mpfula yi khalutile mibekiwi mbangu lowu kuva mi sungulisa vutomi mi titwa njhani kutani ma sekeleka
2: ya sekeleka hi ku timbilu ti xalalile hi ku pelimeni jya swo swa ku a va nge bohi va hi beka va nge hi susi matini va tlhela va tata hi beka matini a ku za va hi tshindzeta lani va tata hi beka ka mbangu lowu hileswi va taka swa ku va wanalizarile va wu vona swa ku pelimeni ji ndhawu leyi siguro se na hina hi kumeka hi kukumuka hi tibyela swa ku hi ya ku dlido mismo porque ya ku na reclamation maendlani ni ndhawu ya swi vonaka na wena ni nge a va yingiseti va nge swi voni maxi wena wa swi vona ku zame u byaliwa yo fejan swi tshama para hi ta kota ku hi pfuneka hi muzo porque komu ambangu lowu wu kule ni dropeni so hi zama ku byala lomu mintini para hi ta kota ku hi kuma swa ku khaya kona
3: a mpfula nguva ya mpfula yi khalutile kutani mati malamatshwa u nga ha tlhela lomu a wu tshama
2: a ni nge yi tlheli a ni nge yi tlheli ku tshemba swa ku a ku xikwembu xi ni rhumelele vanhu lavayani para va ni susaka mbangu lwana ka maumbenyani a ni nge hina na kuma va ku ni pfuna hi ku va le lwa nga ni tindleve ku yingisa a hi ngeli entawu ni navela swa ku vamakozi vambenyani na vona va nga susiwaka mindhawu leya marixku ya rixku dza ku taleliwa va nga loko va koti ku susu a ku susiwa va tsutsumeliwa ku pfuna va nga tlheleli mimbangu liyana porque nkama wun'wanyana va ta kumiwa hi xitshuketa va nga li kaya ku sale vatsongwana va viajarile ku hanya hi ku fambafamba hi lava vutomi para vana va hina va lapena va ti prevenira
3: lami nga kona

0: hi vona leswaku kutani mini a swi chancha chanchana leswi mi tshamaka ku swona hi va mani va mi hakele ke tiyindlu leti
1: a tiyindlu hi ti hakela hi ti hakela maxi hi kume ku pfuniwa hi mfumo hi mayelana ni ni nga hlaya swaku i mfumo porque loko a nga li wona u nga ni maparseiro va hi belaka swipfalo hi ni nga swi kumanga hi pfuniwa hi maxapa hi pfuniwa hi mabaroti hi ku pfuniwa hi malona ene la a murhangeli wa ndhawu leyi a va nga tata hi veka lava a n'winyi wa ndhawu leyi a hi tshunise swaku hi nga kota ku hi tsema a timhandzi u vonaka misinya nga yinyingi hi nga tsema misinya hi yenca timhandzi hi ti hakela
0: a mi tirhisa ku yini laha ka ku yaka tiyindlu a vaseketeli va mi buyisele a swigotso leswaku va mi ta kota ku mi yaka kambe matimba ya ku yaka ku fana ku va hi van'wini
1: hi ni majovhe manyingi hi ni vavasati futhi va matimba munhu ni munhu a ya titsemela a tinsika para a kota ku hayaka maji ku ni a swikoxani leswi nga ha kombela ku pfuniwa a majovhe yesu a ma va pfuna ku va leswiyana va ti va tsema tinsika va ta kota ku va yaka ni kolaka ku yaka hi khomisanile kun'wana
0: swaswa ku ve ni wun'we ku yakeni ka tiyindlu leti nga la
1: mun'wana ni mun'wana a ya ti hambela maji a hi pfunana
2: sele man'wana ntawu loko hi vi kona xikola va hi tratari swinene kutani loko va hi buyisile lani hi nga kona barjuzi na mashel edistrict bya muamba city hi nyoxe swinene loko hi kumele timbangu leti i timbangu ta tinene loko hi ni hi ti lavisa hikusa konfarm mi swi vonaka hi ya tibyalela lexi hi xi vonaka xi kazatela swinene i mhaka ya mati porque a hi na mati na mati lawa hi nga na wona konfarm ma swi vona hi va ni mililitro a mililitro luyani hi vanyingi hi hanyaka ka muganga lowu a ntsengo wu nyingi a mati i matsongo a mati vo tshuka va hi buyisela a xivezi u ma vexi purisimana hi ku endlaka swa ku a numero yi nga zanga yi buya i numero ya 22 familia yi nga zanga yi buya a lembenyani ya dzoito familia a ya ha saliwi maxi na voni xa va sungula ku dzima va yaka xa na vona i pra va buya ku haleni enta a xikhalu xezu i mati a hi kombela ku va loko xikwembu xi hi pfuna na n'wi xi mi pfuna n'wini tihosi mi hi endlela a xikombelo xa mati hi ntamu hina hi khanele ni xefu wezu wa ku n'wini dadi papa i cos hi tlhela hi khanela ni xefu wezu dipoti swa ku loko o hi hambela a tanki bya byikulu bya ku byi buya hi hansi tibufundu a hi ta kumeka hi nyoxa swinene hikusa a mati a ku endleki nchumu u nga na mati a hi vileli magezi hikusa hi na mhaka a va ndzi ri byiseni magezi hi ta makuma maxa ku sungula ku i mati entawu a hi kombela ku va mi hi pfuna swinene maxi hi ku hanya hi hanya be a ku twanana a wu nge swi koti eka ku twanana sukela ndyangwini ka munhu entawu leswaku pongo na swekeke swi nge heli a xikulu ku va hi wutomi hi bona entawu a xipiritana nakona ya ni falta bya ku a hi na mbangu wa ku va wu li kusuhi ikulu kusuka divilla braka entawu hi kombela ku va loko va ri hi pfuna a va ta hi bekelanyana a kusuhi rexample n'wini wa muti loyi hi nga ka wona a ni nyemba i xa a kwazi para a phuluka loko swi va yinceka swa vusiku daki praki swi ta hi kazatela a ta phuluka endleleni pra hi muteka hi misa xipiritana a xipiritana loko tlhasa na wu phuluki ndlela ni ku khanelela maxina wu pfurki ya swi jula i makondisonje ka kangali na wona entawu hi kombela ku va mi hi pfuna hi mati mi hi pfuna hi centro de saúde mi hi pfunapfuna hi swimbeyambenyana swi swa macentro de swa mapolisapolisa leswiyani swi ta endla swa ku a xivezi hi zela hi xuva hala hi buyaka hi kona matini na nga li ku va hi xuva ku va hi ya tshama maxi xuva hikusa hala ekusuhi ni xipiritana a matamali kusuhi swi yinina swi le kusuhi
3: a xikola ke xi koho xikola xi nga kona xi nga simekiwa lani ku va va kota ku vatsongwana lava dyondza
2: a ku na xikola papaya a xikola lexi xi nga kona xi hala ka kulu setidabril nakona ekusuhi ni vhile a n'wana wu famba xikola briki te nga fambili a ku na kona maxi i kule swinene maxi a xikola i kule a xipiritana i kule xa a ti agora leswi va nga hi byela swona va hi byela swa ku a bazara byi ta tshuka byi hambiwa swi na certeza leswi nga ni certeza leswaku va ti ku ta pfuliwa a impreza pedrere ra vanhu va va tiza kwala mfumo wa nwe unga hisusa a centro kama vanga yamkela kuva hi buya haleni leyi a nga yamkela haleni i sekretaro wa kolomjuzina maxele nga papayi khosa hi yena nga yamkela nga kombisana ni mfumo leswaku ku ni vanhu lava va faneleke ku va va kuma timbangu hikwalaho ka timpfula hikwalaho ka ndhambi leswi va nga dyondzisana vona hi xivoni tanihi hosi intawu va yinceke leswaku hi kumeka haleni
3: ka muganga lowu se mu tsemeliwile a tinsimu ku va mi kota ku va mi landza a ntirho wa n'wina lowa vurimi tanihileswi a mi xi tolovele ku sukelaka khale lomu sukelaka kona
2: na da se tsemeliwa
3: mun'wana na mun'wana a tibyalela swa switsongonyana edekeni
2: mun'wana na mun'wana a tihambela a orita la yena kwala khaya a se tsemeliwa papaya
3: a wa ha ehleketi ku va siku rin'wana a ngo a tlhelotlhelela kona a Bairu Matadori kumbe ka ndhawu yin'wana yi taleleka hi mati
2: na da na ha ehleketi
3: hiswona
2: na ha ehleketi papaya kusa haleno i kuli ku ni swiyini yini ku ni fatela swiyini ni maxini ku ni nhlayiseko
4: Marito ya vayaki tiko va rileweke Bairu Josina Maxele exifundzeni xa kan'wamba lava tshembisaka leswaku vange he tlheli vaya tshama ka tindhawu leti va sukeke ka tona hikuva nxanisa ive yikulu va hlanganeke na yona tani hi ku vula ka vamamani lava hi buleke na vona swa yantswa akwa va sungulisa mahanyela ya vona hi ku famba ka masiku va ta hlula swikarhato va hlanganaka na swona Mwingisi twa kurhandzeka nyamuntlha hi gemeta kola hi navela leswaku nongonoko wa hina u ta va ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu misalisiwa hi Monica Novel a bindzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta
5: Anjangwini hikuge hibula ingavanwe

0: 5:32. Ekumileni ngonoko uashiandla okuyelana ni kusekelekisa lava hlanisiweke hi tindhambi. Ku nga le khale murenzi wa mingiseti hi ta kuma matimu ya siku. Intsaku ku loko pangalatana na wena murenzi wa mingiseti nkarhi wihi na wihi. Lulamisa siku la wena leswaku a va siku lelinene hinkwaswo na swikunguhatiwile hi nkhinkhi leswaku u ta kota ku humelela ka swona hi nkarhi wa ku vo lulamisa vatsongwana nkarhi lowu wa 5:39 leswaku va nga xweli xikolo hikuva ha leswi ku nga ni xirhami ku va va suka mubedweni swa karhata. Sungula swoswo ku va pfuxa leswaku va tilulamisela va ta exikolweni na va basile va nga khohlwi makaderno hikuva loko hi nga voneleli vatsongwana hosi ya ngo va ta khohlwa. Ina 5:40, murenzi wa mingiseti nkarhi wa ku va hi kuma matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta tsundzuka rifu ra John Issa, nhenha ya nyimpi ya ku lwela nkhululeko wa Mozambiki ni ku pfuxeta ta mabulu ya ku kongoma ku helisa mazolonga ma vangiweke hi ku banana ka mavonelo ta politika tikweni ra Zimbabwe.

0: I 7 kaMawuwana nga Julhi wa 1968 ku dlawa John Issa nhenha ya ku lwela nyimpi ya ku khulula tiko ra Musambiki. Ku vulavula hi nhenha leyi a swi na byalo swinene hikwalaho ka ku kala ku nga na marungula lawa ma endlelaka ta vutomi byakwe loko a nga se na tikatsa enyimpini ya ku lwela ntshunxeko wa tiko ra Musambiki. Kambe hi ta ku yelana ni ku nghena kakwe ka Frelim ku ni marungula lawa ma vulavulaka leswaku a ta va a wupfisiwile hi ta vusocha ana Xingweya hi ku famba ka malembe ya 1964 na 1965. Nakona ku ni man'wana mahungu ma vulaka leswaku a ta va wupfisiwile Khongwa ni le Bagamoyo a Tanzania. Kambe lexi tiyeke hileswaku John Issa a kongomisiwile Cabo Delgado akuva ya tirha ka Govela leri a ri kumeka mugangeni wa Makomiya. Hikwalaho ka ku tinyiketela kakwe nyimpini a game hi ku hlawuliwa ku va a rhangela xikwata xa vunharhu xa masocha lawa ma kumeka amakomiya. Hi siku ra 6 kaMawuwana a nga Julhi wa 1968 John Issa a yamukeliwile ka Govela rikulu ra Frelimo akuva ya teka matlhari ya tinyimpi, swakudya ni switirho swin'wanyana a swi vileliwa hi valweli va nkhululeko hi ku fana ni tinhlavu, swikomu, mahuka ni timpahla ta vusocha. Nkongometo wa John Issa a ri ku va a ta ya hlomisa swinene valweli va ntshunxeko lava va kumeka mugangeni wa Luriu a Mesalu. Kambe makungu yakwe a ma zanga ma hetiseka hikuva loko a ha ri ku fika leswo hi siku ra 7 Govela rakwe ri hlaseriwile swihahampfhuka swa tinyimpi swa ku lumba makhandza ya vukolonyi ra Maputukezi. Vudumeri lebyo byi humelelile hi nkama wa Sezora wa Mixo na a ri makungu ya vukolonyi ya ku kongoma ku nyimisa nyimpi ya vana va Musambiki. A ve nkama wolowo bomba rin'we ri nga duvuka henhla ka lwangu ra lomu John Issa, Virgilio Mingas na Londolo a va kumeka kona na vakunguhata ku ya nyimpini. John Issa ni vanakulobye va yetsumbula leswaku yena a vavisiwile ka makatla loko ku gamile vudumeri bya mintamu ya vukolonyi. Hi nkama wa kona John Issa a heleketiwile mutini wa Vudawu akuva ya lamuleliwa, kambe hambiswiritano John Issa a game hi ku luza vutomi hi siku ra 7 kaMawuwana a nga Julhi wa 1968. Hi 7 kaMawuwana a nga Julhi wa 2008 doropeni ra Harare tikweni ra Zimbabwe ku pfuxetiwa mabulu ya ku kongoma ku helisa ku banana ka mavonelo ya ta politika ku voneka tikweni xikarhi ka ZANU FP wa Robert Mugabe na MDC wa Morgan Tsvangirai. Mabulu lawa a ma rhangeriwa hi Thabo Mbeki, murhangeri wa Afrika-Dzonga, kambe Morgan Tsvangirai a nga pfumelanga ku kumeka ka mabulu lawo na a ti chavelela hileswaku mabulu a ma endliwa mutini wa ximfumo wa Robert Mugabe na ku ve a nga yamukeli mhaka leyo hikuva Mugabe a luzile ka hlawulamani wa ku sungula a nga endliwa tikweni. Hambileswo Thabo Mbeki a tlhele a lulamisela man'wana mabulu lawa ma nga endliwa tikweni ra Afrika-Dzonga. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta rifu ra John Issa nhenha ya nyimpi ya ku lwela ntshunxeko wa Musambiki ni ku pfuxetiwa xintshwa ka mabulu ya ku kongoma ku helisa hasahasa leya yi dyiwa tikweni ra Zimbabwe hi tlhelo ra ku banana ka mavonelo ta politika. Nongonoko lowu wu lulamisiwile wu tlhela wu kombisiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: 5 horas na 45 minutos e comile matimo e asico. E a matlhoni pangalatana na wena e takuma o xavisene o bupaluxe na ikongoma kankama wa 6 horas. Carilo ingata kumaka Jornal da Manhã interessano na Antena Nacional. Na e a matlhoni kukuxuvela micho o nene. Na o pangalatana na ina, estichixa wena emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: Cartão lamina li famini mati. Kumbinta kuyini kusatenki ni ashibedle.
2: Imaga munu wana washini mbani.
1: Wenu, cartão lamina la shibedle la li famini ndambi. Shakunta kuwe mani, anishtivi.
2: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai, move this.
1: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi cartão la xibedlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela u fika va tlhamshela. Va ta ku pfulela cartão lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
1: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makartão. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona, bafanele ku famba na vona xibedlela, ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
1: Lana na hamba ti konta ta ku leswi nga tsaliwa ka cartão, nda swikuma kwini?
2: Xin'wana swi nga lahleka, hi nge swikumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swikota. Xikulu, i ku tlhela u ya xibedlela, wena ni vana lavatsongo, a ku va mi ya kambiwa, mi nyikiwa ma cartão mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi. U swi twile?
1: U nga chavi, ni ta va byela.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Infonele 82 31

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 9 horas já tenho em Moçambique, em Brandes ao Mingcedo em Carro, a Cubaia com Mamão e as Fundesão Colo Maputo, na Iramba Stélio Manhissa. Stélio, ao cheio. E tchau lá, Iramba Stélio Manhissa, a Cubaia com Bissamahungo, Stélio, ao cheio.
2: Moçambique, Mahungu yalonkama. Maphoyisa ya xifundzankulu Maputo kumbe maphoyisa ya tiko a xifundzankulu Maputo ma tshembisa leswaku se ma tsumbule tindlela hinkwato ti tirhisiwaka ku va ku xavisiwa a mbangi a xifundzankulu Maputo. I mbangi leyi tolovelaka ku huma ngopfungopfu hi xifundzeni xa Kanamahasha. Lomu mavhiki ni tihweti ndzhaku ku tsumbuliweke masimu lomu ku byaliwaka to timbangi leti ni ku va ti xavisiwa ni ku tirhisiwa ngopfungopfu hi lavantshwa a xifundzeni lexiya ni tindhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. Maphoyisa ma vula leswaku a ku tsumbuliwa ka tindhawu toleto ku tolovelaka ku va ku xavisiwa mbangi swi kotekile hikwalaho ka xisecha lexi maphoyisa xi wu endlaka siku ni siku ni nhlikani na ku zama ku helisiwa mhaka leyi ya vudzahi bya timbangi hi lavantshwa ngopfungopfu aswikolweni mhaka leyi yaka yi voneka ka masiku lawa ya ugamu. Mahungu lawa ma byeliwe mintirho ya Radio Moçambique hi Comandante Provincial wa vomaphoyisa Rosario Mikitayo, loyi a tshembiseke leswaku maphoyisa ma hangalasiwile lomu mugangeni kambe ma tirha hi ndlela ya ku ka ma nga tiviwi a ku va ma ya ma tiva a mfambo ni tin'wana tindlela leti ta ha tumbeleke ta vuxavisi, vubyali ni vudzahi bya timbangi emigangeni ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Na ku ve leswo, a Bowana, maphoyisa ma 10 majaha mambirhi na ma hehliwaka nandzu wa ku va va ma tirhise swibamu xihlawuhloti a ku va ma khinyavisa vanhu ni ku va va endla vudyambana, va yiva swigodzo swa vanhu ni swin'wana leswi hoxelaka ta mahanyelo manene emugangeni. Mahungu ma ta na Jose Makwakwa.
3: Loko a vulavula munyiki wa mahungu ya maphorisa a tlhamuxele leswaku swibamu a swi tirhisiwa ku venene ku wutleliwa vanhu matelefoni ni ku venene ku ngheniwa lomu mimitini ku yiviwa switirho swa ku hambanahambana leswi tirhisaka magezi ni swin'wanyana. Carmenia Leite a kombela ka xitshungu a ku venene xi nga tirhisi a mavoko a ku venene xi ti khatisela lava hikanyingi va hlengelaka ka timhaka ta vudyambana hi ku hambanahambana ka byona kambe timhaka leto ti fanele ku venene ti mangariwa ka maphorisa.

0: maphoyisa ma ya mahlweni ku va ma tirha ku va ma vhikelela xitshungu ni swibya swa xona swa nga xikombiso i ntirho lowu tameliweke wa ku va ku tsumbuliwa tindlela ta vuxavisi bya mbangi ni ku khomiwa ka swibamu swa ku hambanahambana leswi swa ha riki mavokwini ya vanhu va nga tiviwiki. Kakatwana a xifundzeni xa Matutwini ka ya mahlweni hi ku laveteliwa a vanhu lava va dibeke ni byatsu kumbe ni boti ndzhaka ku va ri dumeliwile hi timpfuvu a nandzwini wa mphandleni koho a xifundzeni xa Matutwini ngopfungopfu a xikanikisweni xa Kakatwana swa nga leswi a rungulaka Domingo Jumakalani.
1: Manguli ya ku diba ka boti hi leyi yi vonekeke ntshwa ka ku va boti lebyo byi ve byi dumeliwa hi mpfuvu ku fambeni ka la gumbandleni nkamini boti lebyo byi dibiki hi lebyi a mfaku ni vatshevi vabyi lani mun'we a ku swikoteki ku va a huma amatini. A muzengelwa posto wa administrativo bya le Katwani Helena Xiviti a tlhamuxela leswaku a ku nyimela i ku va hi musumburuku lweyi a va a kumiwa tatana lweyi a nyamalaleki lani ntshaku ku ta ka ve ku nyimisiwa emintirho ya ku juletela. Helena Xiviti loyi a kombisaka ku xukuvala hikwala ka mhaka leyi wa tsatsiya a va tshive ku va va tshimamisa mintirho wa voneleli loko va kongoma a ku tsheveni ku fambeni ka lagu mbandleni hikwala ka ku va ka masiku ya vugamu ku voneka timpfuvu tinyingi kufambeni ka mbanguluwa.
2: A timpfuvu ti tsalanile tiyanga a xikombeni. A timpfuvu ti le ka plano a unizel da provinso da nasau ta ku ti vhikeliwa ka ti nga dlayiwi. Mazitoni bya tinyingi tindzuluka swikarhato ka heni vahanyitiko.
1: Hi mazito ya muzengelo wa posto administrativo bya le Katwani a xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo Helena Xiviti.
0: Kan mambu Domingo Jumakalani kata bola. Namuntlha ku beliwa Argentina na Egypt hi 18:00 un'we ka mitlangu ya maoitavos de final ya mphikisano wa mundial wendliwaka Estados Unidos d'America, México na Canadá. Namuntlha kunene nkama wa 22:00 a seleção la Suíça libela na Colômbia. Tolo ka un'we ka mitlangu ya maoitavos Cristiano Ronaldo na Portugal va biwile hi bola rin'we seleção la Espanha. Mahungu magamakola yingiseta man'wana hi ku famba ka nongonoko kumbe ka minongonoko ya mahungu kufamba ka siku ra namuntlha. Rashile.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka mu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wi langezani humaka swona leswi
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu.

0: swinene leswo loko nwana nga tlhavi tingezana tivekisiweke anga tshuka kuma mavabyi ya ku hambanahambana
1: wena ni ku landzelela minchumu
0: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
1: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
0: phena hambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanelaka kumbe ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
1: nada weno phena hambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
0: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.

0: tiva kama hinga ni pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi ben
1: mile xibedlela swi nga maxo vabya phe
0: hiyile kambe va khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swililana ka majela
0: loko ali leswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yiko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Instituto de Línguas Kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Bola no belo avô clash matzi lo akalta ke shikari ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombiri afula mela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyi msentango
6: une munwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntlangu wa ti weti atsulela mbelo wa mpepo
5: kasi yena endla yini
6: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasa ti lwi a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
5: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
6: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti hweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
5: xinwana xa lusima swinene unga mphusela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
6: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
5: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
6: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
5: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
6: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
7: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: 9:30 sungula xiyenge xa mahungu ndzeni ka nongoloko gingirika Maputo 1 namuntlha hi nga ta vonaka mafambelo ya xifundzankulu Maputo ka tindhawu to hambanahambana ni swiyenge swo hambanahambana a ndhawini leyi hi mahungu lawa nga ta ma sungulaka hi ku kongoma a xifundzeni xa Matutwini lomu ku veke ni nghozi ya ku vatshiva va kumekaka byatsu aka Comber rin'we emugangeni wa Khatwane va dumeliwile hi ndlopfu ka simfuvu leyi ka nghozi leyi ku kumeke ku va ku luza a vutomi munhu wun'we hi ta kuma Domingo Zimakalana a hi katsakanyelaka a mahungu lawa ma sukelaka a mugangeni wa Khatwane a xifundzeni xa Matutwini.
1: A xifundzankulu Maputo ya mahlweni mintirho ya ku va ku ta kumiwa a mutshivi mun'we lweyi a nyamalaliki ntshaku ka ku diba ka boti lebyi a fa kumeka ku byoni hi mugqivela lwa kalutiki a posto administrativo bya Khatwane xifundzeni xa Matutwini. A manguli ya ku diba ka boti hi leyi yi vonekeke ntshaku ka ku va a boti lebyo byi ve byi dumeliwa hi mpfuvu ku fambeni ka la gumbandleni nkameni boti lebyo byi dibiki hi lebyi a fa ku ni vatshivi vabirhi lani mun'we a ku swi koteki ku va a huma a matini. A muzengeri wa posto administrativo bya le Khatwane Helena Xiviti a tlhamuxela leswaku a ku nyimela i ku va hi musumburuku lweyi a va a kumiwa tatana lweyi a nyamalaleki lani ntshaku ku ta ka ve ku nyimisiwa a mintirho ya ku juletela.
2: Leswi swi humeleleki hileswaku ku vapelile va peswikadori vabidzi ni swibotana pra va tefa andzeni ka ntirho wavo va tlhangane ni popota muleyi nga diba a xibotana ya mun'we wa kona a swi kotile ku hlamba huma hi loyi a nga boya hi tlhavutela swaku mumbenyana a salile matini ya va teka maxibotana vambenyana va hingena para va juletela loyi a nga sala maxi ku za ku hamba ku siku hi mugqivela na podi ya va ha continuara va juletela kusa na vone a va dya va kumeka va nika nghozi ya ku podi ya va takariwa hi timpfuvu se gama va huma bya tolo va tindzelile majantima bya sezora va ni ligarela va ndzisa ku nani a swi na kumeka bya talvexi namuntlha leswi ku hisaka ku basa leswi ku duvuka nyonga ta bya ndzuku.
1: Helena Xiviti loyi a kombisaka ku xukuvala hikola ka mhaka leyi wa tsatsiya a va tshivi ku va tshimamisa mintirho wu vonelele loko va kongoma a ku tshiveni ku fambeni ka lagu mbandleni hi ku loka ku va ka masiku ya vugamu ku vonaka timpfuvu tinyingi ku fambeni ka mbanguluwa.
2: A timpfuvu ti tsalanile tiyanga a Combeni a timpfuvu ti le ka plano a unizel da provinso da nação ta ku ti vhikeliwa va ti nga dlayini maxitoni bya tinyingi tindzuluka swikarhato ka hini vahanyitiko.
3: Kutana mina makungu ya kuva mi nga vonelela mhaka leyi ku va yi pumbiwa.
2: A makungu hi nga veke voni hini i ku ve hi va pfuna hi ku sensibilizara hi hamba mapalesa maxivoni va buya ni vatirhi va nyuwani lava kaka va nga mativi mahanyelo ya tiko va tlhasa va sungula ku tirhi swa hi karhatela ku ve hi ta hakambe hi hamba mapalesa hi nga va tisaku hi va mani va nga tlhasa swo swinyana ti hambiloko hi va tlhamusela swama swa ku loko va ni vatirhi a va hi byeli ri ta kota ku hi jula va sawudi hi vapatani va fauna Brazia va yehla va hamba palestra bya sensibilisaswa
3: ntsatsi lowu mi nga wu bekaka ka nkama wa sweswi ka vatshivi lava va landzaka mintirho ka mbangu lowu ku yincikeke mhaka leyi hi wini.
2: A ntsatsi lowu hi wu bekaka hileswaku a va hi komunikari ku ve hi ta hamba mapalestra hi lava va buyaka na voni va tinyiwana va ku ka va nga leswi tswaliwa swa siku lebyiyani hi mhaka mamito zviyabituskulturage epresizo va tlhamuseriwa swa ku ku yenceka yini laya.
1: Hi mazito ya muzengeri wa posto administrativo bya le Khatwane a xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo Helena Xiviti loko a kanela hi mintirho ya ku va ku juleteliwa a tatana lwa nyamalaleki ntshaku ka ku diba ka boti ku fambeni ka lagu mbandleni ka mbanguluwa wa xifundzankulu lexi.
0: Mhaka yo biha yi vonekeke emugangeni wa le Khatwane a xifundzeni xa Matutwini leswo swi endleka na ku voneke nghozi yin'wanyani a mugangeni wa le ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni mhaka yi voneke ku gameni ka vhiki lano ja rin'we ri ta va ri nyamalaliyile mintirho ya ku lavetela Combeni kasi a prayara le ka Makaneta.

0: Mafindule vetila Antsumbu wa Jalero imaungula wa mataka ikulanza na Veronica Sidumo.
1: Jali mwela makumambira malembe na manaru, tolo limpompomeli leka lwandila kama kaneta, kari linga hlambeta ni vanganva lona hinkari wa majambu. Makalei, iendleke hinkari wa dzasetora, nzaka kuwa kusukile ntlawa kupasupisa chitsungu shikongo maka lwandle kuya hlambeta, mailanu ni lavekwa kwa vahlambeti, vasuka lwandle hikolaka kuwa amati se ama komba kutlakuka. Nzaka kuwa ntlawa lo usukile, majalawa, mayotlelela lwandle ya kuhlambeteni, maka igameke himangu ya kunyamala laka jalingwe. Ndlawa wakuponisa chitsungu ama lwandle, loko uvitaniwile, uyo sungula kulavetela jaleli, lana mintiru inyimisiweke enkaruwa vintora, akwa kutleleliwa isonto leyi, kambe kutafika lana, jaleli alisekumiwa. Murangelu wa posta administrativu municipale ya kama kaneta mintiru ya kulavetela jaleli, itaiswa mahlweni musimbulukulo, lana tatse ya keshitsungu, akwa shilanza mina kile malwandle, enkongometwe na kuwa kunga umeleli timangu.
2: Ini shikombelo shikulu, saku lava voni wani kama kaneta, kumi wafamba vayatlanga kama kaneta. Kuni wavanuna lava nga koni, lava vanyimelaka akudonzisa vangwane saku, namuntlha kumbe hi nkama lowu mu nga ngheneni ematini hi kombela leswaku va yingiseta hi ku susa majaha lawa ni tintombi leti va nyimele a ku va va basupisa a vanhu hinkwavo para va nga kumani ni khombo kutani a va yingiseti hi ku susa loko hi languta lwandle bya ka makaneta byi ni mavimbi lawa ma nga xikazi ka 1 meter hi meyu ni 2 meters hi meyu hi ku leha kutani a lwandle lebyi a byi na byalanga leswaku mun'wana ni mun'wana a nga kumekani a nghena a hlambeta ka byona na a nga tivi ku ri a nga tivi a nga leswaku hlambeti kutani hi kombe leswaku a va yingiseti hikusa hi kona pura hi ta botopisana a ku va datiweni a khombyeni.
1: Murangelo wa posta administrativo municipale ya kama kaneta shifunzeni Shamarakweni Rafael Matuvi na tatsi ya shitsungu akwa shitivonela loko shile malwandle enkongometi na kuwa shinga kumiwe hitimangu.
0: Ari Veronica Sidumo luka vula vula insatsilo unga kariwu hueleliwa a xifundzeni xa Marakweni leswi ndzaku ka nghozi leyi vonakeke ku gamini ka vhiki ya ku jaha rin'we ri ta va ri nghene a praya ra le ka makaneta ri va ri gama ri nyamalala ka nkarhi lowu mintirho ya wu voneleli a lwandle leri a yi bandleve leswaku xitshungu xi nga tsutsumeli ndhawini liya hikwalaho ka matshamela ya nkama lawa a ma nga ri manene hi le ka 9:33 ku nga ri khale hi ta ngoma a xifundzeni xa ka n'wamba akuva ya kuma a matshamela mahanyela ya ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo hi ta ya kuma David Ntimana kambe na sweswi nga se endleka hi ta yi femula yo nanga.

0: Дека овде е лоа лоа кон англета, но дека така лава се, вовативва. Тимуана тимуана, но по летна ка, тимуана за тико. Англета ле кумене инга да така лава се, и пата не вани. Тико вам гангало. Тунгарка летава ирамба, мунга кава джонзи, ле инга да чамшела, кайта мафамбела, ја да джонзо, кола. A escola secundária Canguama. E te vou deixar com o Alberto Paulo, logo estava em Suquile, Camasola, na Congo Malame, Canguama. E vou nele, numa camela, restaurado, uma fambela, deixa com o nome nele, a Isanga, Ivan Sticamés, o Fernando Massimoano, o Mata, deixa com a Isarapini, que o Inimissua, a Moca, aquela que falou, Fulanzo, a Mentiro, e a Fulanza, restaurado, essa. Sasa yao mune, kambe na munta iskutili kwa ispika itinde tinele nakona itazama kwa ibula ni mjonzi lui angata itamshela gata mafambela yata jonzo kwa shikura na munta Alberto Paulo matamela ina amasilo mafati kwa inga bula ni mjonzi kwa itisela tinguana
1: Ikomu David Ntimana hi tava hi yimele wena loko u tlha u vuya ka nongoloko lowu xiyenge lexa mahungu lani a yimisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique na hi nga se tlha hi kongoma xifundzeni xa ka n'wamba hi ta kumata mintlangu ya ku tiyisa miri ni mahungu man'wanyani lani a yimisori provincial de Maputo sweswi hi ta vulavula hi lama rungulaka leswaku mintamu ya vuphorisa yi ri yi endla hinkwaswo a ku veneni ku herisiwa a mhaka ya vuxavisi bya timbangi lomu a xifundzankulu Maputo maphorisa ma ri ma ti tiva a tindhawu leti a mbangi yi nghenaka hi le ka tona mahungu ma ta na Stelio Manyisa
2: Kumandanti wa maphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tshembisa leswaku maphorisa se ma kumeka ka hinkwato tindlela leti tirhisiwaka ku va ku xavisiwa a mbangi ka tindhawu ta ku hambanahambana a xifundzankulu Maputo Rosayo Mikitayo a vula leswaku maphorisa ma hangalasiwile ka miganga ku hambanahambana lomu se ku tsumbuliweke ni ku tiviwa leswaku i tindhawu leti tolovelaka ku va ku xavisiwa koho a mbangi ni lomu vanhwanyana majaha ma kumekaka kona na mahlohloteli wa vudzahi bya timbangi leti Mikitayo a vuli nakona u leswaku hikuva se vativa a tindhawu lomu ku xavisiwaka ngopfu a mbangi se kuni vanhu lava se va patseke ni ku khomiwa ka masiku lawa ogamu kolomu doropeni ra ka Matsole hikuva mbangi leyi xavisiwaka ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputo hambi ni doropeni ra ka Maputo ili ku tirhisiwa xifundza xa ka na Mahaxa a ku va mbangi leyi yi tlhatuka kumbe yi hundza a ku va yi ta kumeka yi xavisiwa ka tindhawu ta ku hambanahambana kumandanti wa maphorisa Rosayo Mikitayo lwa vulavulaka mintirho ya Radio Mozambique avuli ni ku engesela leswaku maphorisa ma kumeka lomigangeni kambe mafamba nanga manga tiviwi nkongomete kuva kuya kutsumbuliwa swin'wana swelana ka ntavudzahi vuxavisi kumbe vubyali bya timbangi
3: A um trabalho está sendo levado a cabo, que não posso avançar, porque senão vou despertar a atenção. Mas a verdade é que as vias todas estão sob o nosso controle. Onde entra esta droga, está sob o nosso controle. Se for a ver, por exemplo, tivemos uma apreensão. Que era na Matola, assim na Machava, aquela droga passou de Namacha. E já temos conhecimento onde que passou a droga. Assim já tem lá uma força pronto para agir.
2: Inkameno kona Mikitayo a vulavulili hi maphorisa lawa ma khomiweke na marhwexiwaka nandzu kuva ma tava ma tipetile ka vukoxi bya timali ka vafambisa mimovha a posto de controle ra Salamanga xifundzeni xa Matutwini Mikitayo a vuli leswaku ka ha tirhiwa nkongometo na ku va ku tativiwa swaku hi mpimo muni maphorisa lawa ma nga va ma koxi timali vanhu volawo
3: Também estamos a colaborar com a parte ofendida para o processo crime que já está numa fase mais ou menos 46%. Aguardamos que a justiça seja feita. E isso serve de exemplo para outros colegas não se envolverem em atos de corrupção. Nós somos implacáveis. Não podemos permitir que tenhamos dentro da corporação colegas corruptos. Não podemos permitir. Também apelamos à sociedade. Em caso disso, denuncie. Estamos prontos para colaborar e combater a corrupção na nossa corporação.
2: marito ya komandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Rosario Mikitayo loko a vulavula hi ta ku khomiwa ka maphoyisa lawa ma hehliwa ka nantswa ku va makoxi timali a posto ra Salamanga a xifundzeni xa Matutwini Mikitayo a vulavuli hi mhaka ya vanhu lava va tipetaka ka vudzahi bya timbangi ni ku vula leswaku maphoyisa se matsumbuli tindhawu miganga ni tindlela leti tirhisiwaka a ku va ku xavisiwa mbangi yoleyo.
1: Na kwendika leso maphorisa xifundza nkulu Maputo makhome amna majama mbiri lawa makumweke na marina swibamu leswaku hambiwa lomu amakaya swibamu leswi ta nikuvula ka mintamu ya uphorisa switirhisiwa ka vujambana byo hambanahambana lomu a xifundza nkulu Maputo amahungumata na Jose Makwakwa.
4: Ku heleni ka vhika xifundzankulu Maputo hi ntshima xifundzeni xa Lebowana xifundzankulu Maputo maphorisa ya tiko ma khomile majaha mambirhi lawa ma kumiweke na ma rhangarhele swibamu swimbirhi. Xin'we ka swibamu a xi endliwa hi switirho swa lomu makaya, kasi xin'wanyana xi tirha hi presawu ni swifera leswi a swi tirhisiwa a ku veneni ku landziwa timhaka ta vujambana hi ku hambanahambana ka byona. Loka vulavula munyiki wa mahungu ya maphorisa a tlhamuxele leswaku swibamu a swi tirhisiwa ku venene ku wutleliwa vanhu matelefoni ni ku venene ku ngheniwa lomu mimintini ku yiviwa switirho swa ku hambanahambana leswi tirhisaka magezi ni swin'wanyana.
5: Ka provhinsi la ka Maputo a distrito la Buwani doxi wa majaya mun'wani 21 mumbenyanani 25 wani wa malembe va khomiwile ku va swi kotile ku va kumiwa ni swibamu a xin'we tipo i xibamu xa pressão de ar a ximbenyani xibamu lexi nga mahiwa a seledlaria a loko lavambirhi lava swi kota ku va teka swibamu leswi va dzukisela vanhu a switaratwini va yiva matelefoni va gama va famba mimintini va yiva a mabenchi ya vanhu a mimintini hi ku hankisa hina maphoyisa hi swi kotile ku hi va khoma ka nkama wa sweswi va kumeka a distrito lab 1 va kota ku va responsabilizaliwa hi vugevenga leli va nga famba va mahetela ni mbala leswaku a majela ma khomiwile a ntirho lowu wa hina wo pato tlamento hi maha ku pfa hi kota ku hi garantila a sikulansa a makumi unidade ni bala swa ka dojo wa majaya mwa kona a biwili be xitshungu hi kwa ku miwili ni xibamu
4: hi vugamu Carmen ya leti a tlhamuxele leswi swako a kombela ka xitshungu a ku venene xi nga tirhisi a mavoko a ku venene xi ti khatisela lava hi ka nyingi va hlengelaka ka timhaka ta vujambana hi ku hambanahambana ka byona kambe timhaka leto ti fanele ku venene ti mangariwa ka maphorisa.
5: Ni na kombela xitshungu xa ka provhinsi xa ka Maputo sobretudo a xa Buwani pela va nga mahi justisa pela va nga mahi justisa privada a loko va vona a wugevenga a bayiri ku hankisa a va nghene contact na hina maphoyisa pela hi ta kota ku yima hi ntirho wa hina lowa ku ina hi garantira orden sicurança i tranquilidad de pública hi lawo i resultado operativo la relevante leli nga swi nga humelela a durante final semana a provhinsi la ka Maputo Canimamba ni mbala leswaku a swibamu swi kumeka a swi khomiwile a swibamu leswi swi kumeka a Buwani para passo subsequente Canimamba.
4: Ave Carmen ya leti loko a nyikela nkatsakanyo wa mintirho milandziweke hi maphorisa ku heleni ka vhika xifundzeni xa Lebowana xifundzankulu Maputo hi ku kongoma ku byala ntshamiseko ni ku rhula ka mintirho ya ku hambanahambana mi taka milandziwa hi maphorisa ya tiko.
1: Inkomo Jose Ariel Makwakwa ni maungu lawo ya mintamu ya uphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Maphorisa loko xifundzankulu Maputo ma khomeke majama mbirhi makumiweke na mari na swibamu leswi ku voniwaka swaku swi ya swi ta va swi tirhisiwa ka timhaka ta vujambana lomu a xifundzankulu Maputo i vanhu lava khomiweke a xifundzeni xa Buwana. Hi le ka 9:48 xi le ka mahungu ndzeni ka nongoloko gingirika Maputo.

0: końcu.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 13 horas já te coer em Carone, não vai a Kuma, em Chicago Maputo, Arituenda Valequero, na Casona, em Uchuvela, Cavu Inguiser Dunen, Colonga Quats na Rádio Moçambique, emissor provincial e Agamaputo, que se gala dropen da Gamazolas Funzan Colomaputo, em Chicago.
3: Em Chicago Moinguiset, não conocota Majungula Siku, a Chifunzan Colomaputo.
4: Inhlanganiso yokumiwile ntsumbu wa mutsevi unwe lwe a nyamalaleke ndzaka ku vabyaso a kumeka ka rona ri wisiwile hi mpfuvu a mugangeni wa Khatwani a xifundzeni xa Matutwini. Vathethisi va la ku seketela a vanhonyana lava va khumbiwaka hi timhaka ta ku sindzisiwa ta masangu lomu a tikweni ra hina mhaka yi tsemiwini namuntlha a doropeni ra ka Matsolo. Wo sungula nongoloko inhlikani Maputo wa namuntlha le ka siku ra ntlhanumbirhi sati ka weti ya mawana julu hi le ka 2026. Mina Alberto Paulo kun'we na Afonso Magole wuyingise byinene. Oyo ka nongoloko inhlikani Maputo wa namuntlha hi sungula la marungula ka leswaku a ntsumbu wa mutsevi loyi a ku vuliwa ku va nyamalalile kusukela Mugqivela a ka Cjombe a mugangeni wa Khatwani wu kumiwile. Murhangeli wa xikanekiso xa Khatwani Helena Xiviti a hlamusele leswaku a ntsumbu wu kumiwe ka madyambu ya tolo na wu faneleke ku va wu kongomisiwa a xifundzankulu Gaza. Tani ku vula ka murhangeli wa xikanekiso xa Khatwani, a ntsumbu lowu i wa umbiri i ka umbiri na kuvoneka mhaka ya kufana yin'wanyana yi vonekile weti yi hundzeke ya junyo
5: xakaza xa hi karhatela hambihini hi nga kola tikweni hikusa a vanhu va ku talaka loyi wa ubizi swi a nga nyamalala sweswi manji lave leswi ubizi kwavo i vapi a hi switsaliwa swa lani Khatwana la entawu a va ku tivi lomu ku nga ni a nghozi kona. Loko va hengena hi swibotana swa ku swiyani ku gava ku humelela mpfuvu yi diba xibotana i ya xivezi a nga tivi ku hlambeka vala ta huma matini lowa tivaka ku hlambeka to hlamba huma
6: kutani a ntsumbu nkama mi nga wu kuma wu le ka matshamela
5: komu mati ma titimeta sweswi wu xika a ntsumbu wa ha tshamisekile but va ta famba na yena pela a lahliwa lomu a tswaliwaka kona.
6: Kutani hi wena maswitelo wa masalaka ka xitshungu hikwalaho ka mhaka leyi
5: a xitshungu vhele i swilo swibizisana hi faneleke ku endla yona ya ku xi tlhavukanyisa leswaku teki va loko va thola vanhu para va sungula ku tirha teki va va hi xipilikara leswaku hi kwile ku nga ni tinghozi para vanhu va nga peli swa vona lava nga na vona vinyi va teki va ku tivaka.
4: Mariti ya Helena Xiviti, murhangeli wa xikanekiso xa Khatwana xifundzeni xa Matutwini, loko a vulavula ku va ntsumbu wa mutsevi loyi a ku vuliwa ku va nyamalalile kusukela Mugqivela wu kumiwile. A ntsumbu wu kumiwe ka madyambu ya tolo wu fanele ku va wu kongomisiwa a xifundzankulu Gaza lomu a nuna loyi a sukela kona. Hi le ka 3:04 hi le ka nongoloko inhlikani Maputo sweswi hi kongoma xifundzeni xa ka N'wamba murhangeli wa xifundzankulu Maputo namuntlha nikele swilawu swa ku dyondzela ka swona a xifundzeni leswi xa xifundzankulu byi ta ya kuma a mutirhikulori Monica Novela. Monica inhlikani
7: Ah,
4: Monica novela hi mukumi hi ya ka matshavela manene hi ta lavetela ku va hi tlhela hi hlanganisa tinqunga na yena ku va hi twa mahungu lawa ya kusukela xifundzeni xa ka n'wamba lomu murhangeli wa xifundzankulu Maputo namuntlha a nyikelekele swilawu swa ku dyondzela ka swona na hi nga se tlhela hi kongoma xifundzeni xa ka n'wamba hi ta ya atikweni ra Afrika-Dzonga. Kuna xihlangi xi velekiweke endzeni ka mhaka leyi ya ku vana va tiko va tlhelela lomu atikweni xi velekiwe ka muti wa Mozambique atikweni ra Afrika-Dzonga ya ku Afrika-Dzonga ya kuma mutirhi kulori Eduardo Figura. Ayi se kumana na Eduardo Figura hi ta vulavula hi ujambana lomu xifundzankulu Maputo mitamu ya phorisa xifundzankulu yi rila ku helisa atimhaka ta ku va ku xavisiwa atimbange mahungu mata na Stel Yumanyisa.
0: Kumandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tshembisa leswaku maphoyisa se ma kumeka ka hinkwato tindlela leti tirhisiwaka ku va ku xavisiwa a mbangi ka tindhawu ta ku hambanahambana a xifundzankulu Maputo. Rosayu Mikitayo a vula leswaku maphoyisa ma hangalasiwile ka miganga ku hambanahambana lomu se ku tsumbuliweke ni ku tiviwa leswaku i tindhawu leti tolovelaka ku va ku xavisiwa koho a mbangi ni lomu vanhwanyana majaha makumekaka kona na mahlohloteli wa vudzahi bya timbangi leti. Mikitayo a vuli na konawu leswaku hikuva se va tiva a tindhawu lomu ku xavisiwaka ngopfu a mbangi se ku ni vanhu lava se va patseke ni ku khomiwa ka masiku lawa ogamu kolomu doropeni ra ka Matsole hikuva mbangi leyi xavisiwaka ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputo hambi ni doropeni ra ka Maputo ili ku tirhisiwa xifundza xa ka Namahaxa a ku va mbangi leyi yi tlhatuka kumbe yi hundza a ku va yi ta kumeka yi xavisiwa ka tindhawu ta ku hambanahambana. Kumandanti wa maphoyisa Rosayu Mikitayo lwa vulavula ka mintirho ya Radio Mozambique vuli ni ku yengesela leswaku maphoyisa ma hakumeka lomu migangeni kambe mafamba nanga ma nga tiviwi nkongometo ku va ku ya ku tsumbuliwa swin'wana swelana ka ntavu dzahi vuxavisi kumbe vudzwani bya timbangi.
7: A un trabalho está sendo levado a cabo que não posso avançar porque senão vou despertar a atenção, mas a verdade é que as vias todas estão sob o nosso controle. Onde entra esta droga está sob o nosso controle. Se for a ver, por exemplo, tivemos uma apreensão, quer na Matola, assim na Machava, aquela droga passou de Namacha e já temos conhecimento onde que passou a droga. Assim já tem lá uma força pronto para agir.
0: Inkameno kona Mikitayo a vulavulili hi maphoyisa lawa ma khomiweke na marhoxiwaka nandzu ku va matava matipetile ka vukoxi bya timali ka vafambisa mimova a posto de controle ra Salamanga xifundzeni xa Matutwini. Mikitayo a vuli leswaku ka ha tirhiwa nkongometo na ku va ku tativiwa swaku hi mpimo muni maphoyisa lawa ma nga va ma koxi timali vanhu volawo.
7: Também estamos a colaborar com a parte ofendida para o processo crime que já está numa fase mais ou menos 46%. Aguardamos que a justiça seja feita. E isso serve de exemplo para outros colegas não se envolverem em atos de corrupção. Nós somos implacáveis. Não podemos permitir que tenhamos dentro da corporação colegas corruptos. Não podemos permitir. Também apelamos à sociedade. Em caso disso, denuncie. Nós estamos prontos para colaborar e combater a corrupção na nossa corporação.
0: Marito ya kumandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Rosario Mikitayo loko a vulavula hi ta ku khomiwa ka maphoyisa lawa ma hehliwaka nantswa ku va ma koxi timali a posto ra Salamanga a xifundzeni xa Matutwini. Mikitayo a vulavuli hi mhaka ya vanhu lava va tipetaka ka vudzahi bya timbangi ni ku vula leswaku maphoyisa se ma tsumbuli tindhawu miganga ni tindlela leti tirhisiwaka a ku va ku xavisiwa mbangi yoleyo.
4: Ingo mustali manyisa yivulile kongomati kwini ra Afrika Dzonga lomo tsongwana unwabelekiweke ka filmfilu ya ku tlhelela lomo ati kwini hinkwamo ngona Eduardo Figura.
8: Namuntlha hi yisa mahlweni mabulo hi veke nawo na mulumuzana Karito Ndlovu, tatana wa n'wana lweyi a velekiweke ka vukombisi bya Mozambique edorobeni la Pretoria. Mayelana ni nkitsikitsi hi hanyiwaka lomu tikweni ra le Afrika-Dzonga lana ku nga karhi na ku hlongoliwa ka va ku ta hi matiko, mulumuzana Karito Ndlovu a kombela ku va vanhu va nga heli matimba.
9: A ritwini lesi ya khwe leswaku a ku fana na nkitsikitsi leyi nga ka yona sweswi ka nkarhi wa sweswi. A swi fanele ku munhu a hela mbilu ufane ku munhu a tiyisela ka xiyimo ka xiyimo lexi ti nga kona ka xiyimo lexi nga kona u fanele a tinyimisela swinene a kota ku swa yena mundzuku wa siku a kota ku a endliwa uza kahle a ku fana na loko na sweswi ku nga tswaliwa n'wana loko maswona swi nga swa kahle ngopfu se swi fanele ku mun'wana na mun'wana a tinyimisela ka xiyimo xexo ku loko xiyimo xiso no kodi munhu a ku yini a hela mbilu u fanele ku a tiyisela
8: eka nkarhi lowu a tlhelelaka tikweni la Mozambique mulumzana Karrit Ndlovu a rungula ku va a siya ndzhaku a vumundzuku bya yena
4: inkomo Eduardo Figura mutirhi kulori a tikweni ra Afrika-Dzonga swo swi kongoma xifundzeni xa ka n'wamba ku na ntirho wa ku va ku tlhavukanyisiwa vatsongwana nkongometo ku va ku byaliwa kurhula lomu emigangeni ya kuma David Ntimana enhlikani enhlikani David Ntimana hi wa mangu kusukela xifundzeni xa ka n'wamba anga selulama David Ntimana a itala vetela Fernando Sidumu vatetisi lomu tikweni va lava ku seketela vanhwanyana lava va khwembiwaka hi timhaka ta ku va sindzisiwa timhaka ta masangu hinkwawo mahungu na Fernando Sidumu
10: nhlangano wa vatetisi hi xiyimo xa tiko hi wavumbirhi lweyi lomu ka matsolo u haxe emakungu mayelanaka ni ku seketela evavasati lava va hlangananaka ni timhaka ta ku hoxeliwa timfanelo ta vona ndzeni ka makungu ma chiwaka evuvhezu team masungulo lawa ma ni nkongometo wa ku vanhu lava ndzeni ka tintombhi ni vavasati lavakulu lava hulukeke etimhaka leti va dyondzisiwa hi leti tilanaka ni ku va tiva a ku va va tivhikela kun'we ni ku va kota u tlhela va landza emitirho ya vona na va nga ni nhlambulo ndzeni ka xitshungu hikwala ka sweswo vombirhi lweyi a Centro de Formação Jurídica e Judiciária lomu ka matsolo ku sungule entirho wa ku wupisa evawupisi lava ku ya fika va vuntlhanu va nga ta landzaka entirho wa ku seketela evavasati lava swi nga ndlela ya ku va nga dani loko va fambafamba lomu emigangeni nakona va nga hluphiwi hi xitshungu hikwalaho ka ku va hoxeliwe etimfanelo ta vona loko a vulavula hi makungu lawa muhlanganyeteli wa woho Daisy Albrinho a tivise leswaku hakanyingi vavasati va hoxeliwaka etimfanelo ta vona a va paluxi etimhaka leti matshamela ma endlaka leswaku vona va hlambuliwa hi xitshungu
11: depois do julgamento não se sabe o que acontece com estas vítimas se elas conseguem se reintegrar ou não é necessário empoderar estas sobreviventes em liderança né? É necessário reintegrar a elas na sociedade para que elas ocupem lugares de destaque, que passem de sobreviventes a protagonistas das suas próprias histórias.
10: Kasi itlelakwe, murangeli wa nhlangano wa vatetisi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, Esmeraldo Matavele, a twisisa swa ku makungu lawa ma ni nkongometo wa ku va loko ku kumiwa evanhu lava va hoxelaka etimfanelo ta vavasati va tetisiwa tanihi laswi lavekaka ha kona.
12: É precisamente neste contexto que o projeto VEJUT assume uma importância particular. Ao investir na formação de formadores, pretende criar uma rede de pessoas capazes de multiplicar conhecimentos, fortalecer comunidades e contribuir para uma resposta mais humana, mais informada e mais eficaz perante situações de violência.
10: Ndzeni ka ulava ekuvhikela evanhu lava kun'we ni maxaka ya vona. Kasi hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu ka Budelgado tanihi ku vula ka varhangeli va makungu lawa hi xona xi nga ni tinhlayitikulu ta vavasati va hoxeliwaka etimfanelo ta vona hikwalaho ka ku ku ni macentro manyingi lawa ma yamukelaka lava va tsutsumaka eku dumeliwa hi vavanuna va ku hloma ka miganga yi nga leyingaki ya xifundzankulu lexi
4: inkomo Fernando Sidumu hi mahungu lawa hi fika makumu ka nongoloko yenhlikani Maputo wa namuntlha nongoloko namuntlha kumeke mavokoni ya Alberto Paulo amichinini ku ve na Afonso Magule i ntlawa lowu mi navelelaka wu yingise byinene ka minongoloko ya hataka ya hi Misoro Provincial de Maputo a ri nhlikani inhlikani muyingiseti nongonoko wo ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.

hi endlisa swoswo na hi kongomalana hi tshembiseke ku ya kona. Tekniki wa mina layana i jahala matimba Diamantino Xivoleka. Hi le ka 13:42:17 hi nkarhi lowu a ha hanyimi bava. Hi xuvela wena ntsako wo hetelela o va la u hi kumaka na wu le kona. Hi famba na wena, hi longoloka na wena. Loko wa hi kuma u nga teni ku anakanya leswaku hinkwaswo swi famba hi tindlela tinene. Nakasi bava, xi kona xi hi vilisaka mimoyeni ya hina. Cuvuka. Xin'wana xi nga ta hi dlaya i mavabyi ya ku veneni hi kukumuka a timbilu lomu makaya hi nkontra ya leswa mundiyali bavayi. Cuvuka. Ku khwela mimoya, ku tlakuka marhumbu, hi sunguliwa hi mavabyi ya ku kala hi nga mativi lomu makaya hi ku findziriteriwa ka lava hi va rhandzaka. A wu hlayelaka bola, Maria Santisi ka padri bavayi. Brazili a kinginziwile. Portugali a vuthwile na yenavo. Se va mukile va ya kaya. Nge masingita maze verdade. Ka vusiku bya namuntlha, ku bela sobrinho wa Maradona, Lionel Messi. Va bela na va Farao. Loko o humelela sobrinho wa Maradona, a ta va ku pfuka ka mimoya ka vakhuzeli va Cristiano Ronaldo, CR7. Swi ta tikomba bavayi. Kambe u le radio Mozambique, swo leswa mundiyali na swonavo hi ku byela kola, swo leswa ku beliwa ka xikhumba hi ku kombisa kola, hinkwaswo hi kutsongo hi ku va ka radio la hina bavayi. A xi kona ni xitsongo lexi xi salaka hi nhlambulo. Hi famba na wena hikuva hi ku khedile.

vusiwana bya mina i ku anakanya leswaku hinkwako hi le kaya. Hi le kaya ka ku va ni anakanya ni ku dzima ntsonga leswaku mphela vutomi bya mina byi kola ni nga kona. Ina, hi le kaya. I vusiwana bya mina ku anakanya leswaku lani yimeka kona ni nga kota ku vene ni hanya vutomi kona. Ka kuteni ku ya yima etikweni bya vayakelani. Loko nkarhi wu fikile, va ni susa kona ku kala ni nkarhi wa chayeni. Kasa nsomba-somba yo leya vutomi bya mina, van'wana va veleka ka ku kala ni ku tivisiwa leswaku mpela yi bili ya chayile a ku veleka n'wana lwe hi nga ta n'wi tamela hi tlhela hi famba na yena. I nxaniso ya vamakwerhu lava mpela xi va kumeke. Van'wana va na madzanadzana, van'wana va na magidi nkombo nkayi wa malembe na va tihanyela kona. Van'wana va tsandzeka hambi ku teka baji la ku veneni va tlhela na lona kaya ku kombisa leswaku vo vuya swi hedile. I vusiwana bya mina byo kala ni vahlaleli lava nga kotaka ku lekelela mina ni pfumalaka ni xa ku xivula hambi xa ku ya ba xipfalo na ni kombisa ku tlhela ka mina hi lana ni thekelile kona.

Vusiwana lebyi a byi hambani ni wansati loyi a nyikiweke vukati. A tshembisiwa ku veneni a kota ku tihanyela kona, kambe vavanuna hi ku vona leswaku a li muchadwini va ya muyenga hi marito leswaku mpela ka vona hi lana nga hanyaka swinene. Kambe hi ku famba ka mimpfhuka, hi ku famba ka masiku, va jinga va kala ni alixeni ka yena hikuva lexi a va navela xona i ku mu hahlulela vukati, va swi kotile hi tindlela leti tinene. Lebyi i vusiwana bya mina ni vamakwerhu va taka hi Afrika-Dzonga, van'wana ni makaya va ha ku tivi, van'wana ni lava sukeleke kona a va ha ku tivi hikwalaho ka vukhale na vasukile.

0: hina hi radio Msambika sona akutaka hina halenu hite hileswaku hasitiva swaku vatswele va hina halenu ha swona va susiwe lomu a va li kona va tata huma ka muganga lowu hikola ka xiyimo xa matshamele ni mahanyele ma cinceke swi nyingi halenu xitevhele swa ha kariyaka swi pfumalekaka kambe ku va hi swi lunghisa leswo swi vilela ku va hina radio Msambiki na n'wina hi tata hlengeletana laha mi pfumala magezi ha swona mi pfumala mati ha swona a hina a hi tangani magezi kambe loko n'wina mi hi twisisa hi vulavula ka michini leyi hi teka a mahungu ya n'wina ma ya ka lava magezi swi nga endleka vhiki li taka magezi ma nghena la xitefela kambe leswi swi lava ku va hi swi endla hi mbilu ya kurhula hi mbilu ya wun'wana hi mbilu ya ku twisisana kambe loko wo xukuvala halano a swi nga ta lunga kambe loko hi yo twisisana hikuva hina halenu hi tele ku ta ta patsana na n'wina vatswele va hina a hi swona swidumu
1: hi swona u ta va u tiyisile makwakwa nkongometo wukulu wa ku ta kwezu halenu hikuva hi ta yingela a swifuva swenu hi yingela a ku vilela kwenu a va hina hi tirhisiwaka ha n'wina swa nga ndlela ya ku va mi kota ku vulavula hinkwaswo leswi swi nga swikazatu a ku cinca vutomi a swi wolovanga mi suke lomu faka mi li kone na mahanyela ma le man'wana kutani mi kumeka ka muganga wun'wana mahanyela i man'wana hi nkota ya swoleswo swi nyingi leswi swi cinceke evuton'wini byenu ni mahanyeleni yenu tirhisani miyintshi ni yesu tirhisani a vukone byesu halenu a ku va ndzeni ka moya wa ku zula nakone ndzeni ka ku nyoxa hi kota ku va hi kombisana ndleleni ya ku va hi twisisa leswaku i ntsini leswi swa nga vatshami va muganga lowuntshwa i wuntshwa ku n'wine hikuva hi lomu mi kongomisiweki kona ku va mi ta sungula kona a vutomi byenu leswi n'wi vilelaka ni leswi n'wi navelaka leswaku swi va swone a ku va mi kota ku va mi hanya vutomi byinene
0: a xa lisima hi lexi a nga kona loyi a nga ku hlayelaka leswi swi ku vavisaka wena hikanyingi u nga ya ka dokodela u ya u ya fika va nge ku vavisa kwini ka ko ke se u va komba laka dzolo na kwe ku va va ka nhloko swi ta lunga loko u ya ka dokodela swi lava ku ya kombisa yini la ku va va ka hi ntiyiso
1: na ko makwakwa loko munhu a twa ku vava ni ngisama ni twa a kuma mana wa makwakwa loko munhu a yingela ku vavisa li yini hi yoleyo mhaka
0: ala a lweyi a tivaka lexi ximu xanisaka hi mani a yi li ku va u ba mavoko u bela radio Msambiki hikuva a hume a xitikini le a ka matsolo kambe a ta kwini a ta tipatsana wexitevhele hikuva loko a tipatsana wexitevhele ku ta endleka yini leswi u swi lavaka wena
1: swi ta lungaeka
0: u xaniseka hi magezi wena ha swo a lava magezi a hi vovo lava hi nga ha va koka va tata ligara wo lawa a hi vona ke se i ncini xi ku tikaka wehe swa ku magezi lama nge fiki ma a hi wowo lawa xana ke se a ku va u nga vulavula hi ku va u tata mbala swa ku phe hina ya handla hi etlela hi dzoyitiwora papayi
1: he
0: papayi hina hi dza sezora yo nghena ko
1: leswi nge
0: a lwa fanele u ku mbala hi mani sekeleko ta ka me u tata tibala vito se u bala leswi u hlanganaka na swona mamana hoyohoyo swo yini mama vito mi mani
2: Palmira Manuelistoy
0: mamana Palmira u suka kwini a ku va u tata nyimala xitefela
2: ni suka jota nguluvetana
0: matshamelo ya nguluvetana a li wani ku va u sukile u tata fika haleni
2: hi maka mati na matalakaya
0: ja leswi u sukeke haleni u na mpfhuka muni na wu li kola a xitevhele
2: xikadzi ka janero
0: tlakuxanya na rito hi ku ma ni lave ku va swi choda leswi swi hlayaka phe mi ni la ku swi twakala be na ku vulavula na wu hleka phe hi ku laha a laphe no ku filimara la no helelisa inaka mama a swi karhati mi hlanganaka na swola xitevhele hi swini swa kona
2: a xa ku sungula papa hi xikarhati hi lexa gezi ni mati ni hospitali ya xaniseka hina vavasati hospitali hi phuluka xitiratwini Viki la kuhela ani la kufa ndzani ku duwa hi semana xibedhlele kule. U kuma swa ka na mala xaba per kiloma hi sahambeliwa mbangu va ku swa ku hi khomakhoma njhe hi bixikati loxa hi tshama. Ja ni tshamile ni nga ya xipitali mavhiki mabidzi hinkwawo na ni hlakazeka hi nga ti nyama na swi nga mzimba ni nyama swi nga hlangani. Hi mhaka mala transport hi leswi swi hi karhataka lomu xitevhele.
0: A hi fambe hi kutsongokutsongo. A loko hi jika hi ta nyimala ka mikolomu xitevhele lowu.
2: Awo papa ni lave kuka soko ni vone swa ku mva te nomvhora na hi tlhangana la.
0: Manjani mati wa?
2: Asili mati. A mati le hina ku wo papa hi ho phuza hi mbitsi. A mati ya ku. Podi ni ku hi loko ni hlantswi a nguvu ya mina loko ni le ka masiku ya miya usati manje a hina xa ku yenca. Hi ku hi wolawa hi fanele ku hi phuza wona ni ku hlamba. Avana va hele swinwaya na mbove na va vakulu yo paletele ho matopile hi tola ku manga ko manje ya hele timaka ta mati karhi hombenya loko hi famba hi akombela mati lawa ka lava nga ni swihlovo ku nga ni misava mati ma humaka a va hi nyiki ke hinkwavo mati ya xaniseke mati ja swo swi lahitwa swa ku ku ni la ku nga ko hala ka tihomu swa ku swovise para se hi phuzisana ni tihomu ya xaniseke mati.
0: Ina ka mama, xanisa ya mati ya twakala, hala kun'wana musuke kona hi ku tala ka mati, haleno mukona a mati ma vileleka. Xanisa yin'wana ni mitwa mi vulavula hi magezi. A magezi, manjhani hikuva ni twe leswaku a va sungulile ku venge va nga tlhavinyetela tifiwu leti. Kambe mpfhuka wa kolowo u ta va u nyimele mpfhukeni.
2: Papa hi ka tin'hweti leti ni nga ka tola. I purota ta khuluma belushi. Ka mpfhuka loyi hi nga ka wola papayi laha a ni nga ta hemba tifini ti vona ku mi i ta ku ti sukela kulani a nove ta wu fana i maposto wolawo manje hi fiya ku hi hlaya swa ku hi ni gezi lomu a ni se ti vona ni nga ka ni nga tivi hala friend a tete ri mina li khululu magama xikolo.
0: Ina ka mama a xibedhlela a ku va mi kuma xibedhlela xanisa mi hlanganaka na yona hi yini.
2: A kuva hi kuma a xibedhlele papa ya tixanisa hi hlanganaka na.

0: leswaku laha ni nga twa nhloko u kuma swaka na mala xapa nkwanto xipitali bohani porki ni kola marikoni laha tingi ni hakela xapa ja swa hi karhatela kwazi laha hi na nchumu lomu bembe
1: a mi navela leswaku ku nga endleka yini leswaku mali ya xapa leyi yi nga pfumaleki magezi ma li kona ni twe van'wana va vulavula hi matelefoni na wona monge ma hlupha matelefoni laha
0: matelefoni ma hlupha papa njhe hi mabombinge lapa ra likhoma redi wo kadlarisa lolelo ni lolelo ya karhateke hi redi ka matelefoni jani timhaka ta lo gezi leli hi khanelaku dzone namuntlha ya xaniseke lowu ni timhaka ta oxipitali na to ta hi hlupha
1: sidomo ndzava hi yoleyo
2: i mhaka ya ku kazata swinene leyi kunene a yi kombiseke haleno mutshami wa muganga lowu hi kumekaka ku wone haleno a Philip Samuel Magaya haleno hi ta kombela un'wana a ku va hi twisisa a matlhasele yenu haleno a kone lweyi a nga tshinzekelaka ku va a nkontara leswaku kasi swa yinci siku yini a ma sukela halaha yana a ku va mi ta ta kumeka haleno hi ta kota ku va hi swi twisisa hi ta vona ni mayincelo ya kone ehe hi swone mama a vito mimane
3: ni Dulce Pedro Marula
2: mama na Dulce a mi tshama kwini a mi kumeka kwini mi nge se na buyisiwa haleno
3: tedeku bairo 25 de setembro
2: hi ntsima a leswi swi humeleleke tedeku i ntsini
3: a leswi humelelaka tedeku papayi swa vavisa swa kazata riki na swi nga si humelela a hosi yi tile yi ta nghenisa preuni yawu yi sentivhara xitshungu leswaku xi suka ka mazona xi ya rixku xikukuta kiriya reka makondisonji ya ku loko a xitshungu xi suka ka bairu leliya xi ta veni ku yenceliwa ku bekeliwa mati magezi transport maji kusukela hi susiki xitshungu seni ya xivuya lomu papayi a swilo leswo a swi kone a transport linena te dzoyi tora a ka hana transport hini ni vana va dondzaka a maxikola sekundari hiyo brigade hi tlhela hi teka vana va hina hi va tlhelisa kwini hi va tlhelisa ko hala ka zona la rixu lomu hi fanekele ku hi suka manji swa tsandzeka swa ku vatsongwana va hina hi va susa ka ndhawu liya mini ni n'wana nga Jwankisano a dyondza decima primera ni ni n'wana nga Philippi News a dyondza decima segunda ni heleliwe hi ntizu no tshama phela a ni tizi nchumu a n'wana dya ku ya xikole a mati a ma kona a transport ali kona a uniformi lo leli u nge hlantswi a hembi dza ku basa papayi hi mati ya ku fana ni banchi la wele ni la ku basa njhani a n'wana dya ku fambisa ku yini xikole ni uniformi dza ku basa a n'wana a fanekele ku famba xikole na a sasekile leswi a hosi yi nga hi tshembisa swona na hi nga si suka kwini a bairu 25 de setembre a tedeko hi pfumelile ku buya lowu majise lomu ho tlhela hi tilaya swa ku a hi ya kwini hi ku soso hi mati ya ku hi phuza ma kona hala ka brali ni nga kona mafurhi ma nga seni a mati ma nga hala papayi a mpunga loko u sweka u nga cheli munyu a fijawu loko u tlatleka a yi wupfi se yini ha khala hi mahanyela lawo ma hi karhata ho ka hi nga na xa ku yenca hi ku sa a ku tlhela hi khela futhi hi tshama diveji kwale matini swa hi karhatela hi lexi xi yencaku swa ku a munhu a suka hi 2023 xa vuya lowu a tlhela ta tshama tlhatlhela a suka hi 2024 a vuya lowu a ta tshamanyana a tlhatlhela hini va 2026 a swi kavanga ku tlhetlhela ntshaku se a mfumo wu ta swi kotisa ku yini a ku hlula amazona xidirixku swa ku vanhu va pfumela kusuka ka mazona xidirixku priki munhu a sikwa susiwa ka matini a pakeliwa hi movha wa munisipi a vuya ta vekiwa sentru a sentru loko a li sentru wa nyikiwa sabawu wa nyikiwa mati wa nyikiwa hinkwaswo hinkwaswo hinkwaswo maji loko se ya suka a vere sentado a maregalia lawaya a ma hali kona a mati a movha wolowa wu vuya u ta baxitese ra mati a xikole hi ku yini a movha na va ha zama ku kiriya ra makondisonji ya ku ku nghena mafurhu nambi loko vo hi petela swigwedle hi ta gwedlela papa hi ku sa hi lava yini hi lava mati lombi loko vo swi kota swa ku swo swa mapayineli lava vo famba va xitalarela lomitini va ku hi hweti humesa semeticaxi hi ta pfumela hi ku sa hi jula yini hi jula ku vona majini xa xin'we a xi yenceki pra yini van'wani wa ku fana na mini ni tiza ni liderança hi nga tlhela ni famba ni sentivhara vanhu hi muti ni muti suka matini loko va hi vona va li wena ntihosi ta n'wina muphuntile wa swi twa papaya se hi xikarhatu lexi xi nga kona ka vaya ka hina va resentado va 2023 2024 2026 hikusa ha xaniseka papaya a mfumo loko eli mavonela ya ka kwanga ni kombela a mfumo wu yenca ndlela wu lava va impresari vo karhi lava va ta ka swi kota ku va hi yencela leswo hi ta kota ku yini ku hi pona ka vusweti lebyi hi nga ka byona hikusa papaya a tinyoka lomu tinyingi a swi zavanana swi nyingi u ta xi vonisa ku yini xi zavanana loko xi nghene ndlwini xi to ku dela n'wana mina yelwe ni deli wun'wana hi nyoka hikuva hi nga yi voni wa swi vona swoleswo va li u nga dlayi tinyoka se u lava ku hanyisa ku yini wena munhu ni nyoka se a mfumo ni va impresari a va chunsi va impresari loko mfumo wu nga na makondisoxa ku ni va impresari lava nga ni maphaketi ya vona ma tiku fumelelelaka leswaku va ta kota ku yini va ku nghenani a Philipi Samuel Magaya muya mu ya beka yini mu ya beka swilo leswi swi fanekele ku pfuna xitshungu lexi nga hala loko vo hi pfulela kumbe makapuera hi ni va ku guga leswi hi to afuya tihuku hi kuma cheleni mara a swi yenceki a va fana vo tshama va tirhi nchumu va nga tiza va ngheneliwa hi ntungu wa ku tlhela va tlhela bona va ya vutla swiphachi swa vanhu ke hi lexi xi karhataka hikusa vanhu a va tirhi a va yenci nchumu a ku na impresa a ku na xa ku tiza a ku na xa ku munhu a kuma a male i xa wumbirhi a xipiritani papaya a nkama hi li laha matendeni a ku gumbiwi matende lawa ya ku munhu loko a twa nhloko a tenderiwa loko munhu a ku ndzeni o tenderiwa loko a ku nyimba ambulansi li kona a pakeliwa ya ku phulukeni mara swo swi vanhu vo phuluka makaya van'wani va feliwe swivana vhiki li nga hela hi twa swa ku va li ku fi swi hahlani xin'we xi humi na xi hanya xin'wana xi xafa xipiritani hi mhaka yini hi mhaka makondisonge ya wu ka ku nga na xipiritani ku nga na ambulansi hikusa loko vo veka swilo leswi swi ta swi kota ku pfuna hina hi buyiki hi ku xaniseka hi mati hi lexi mini ni nyima kolani papa yi khani mambu hikuva ni nyimilana ni khanela
2: u nga si na nyima mamana hi navela ku va hi twisisa a ku va hi ta kota ku va hi longoloka swin'we a masukela yenu ka macentro diri assentamento lomu faka mi li kone mi zuzeliweki kone ni swa wu ka ndhambi ku va mi tata kumeka haleno a Philipi Samuel Magaya a ve wane
3: hi suki hi mimovha ya munisipi papaya
2: a matadlawu lawa ma yencisiwi ku yini ku va ma kota ku va ma nyikeliwa ku n'wini hikuva loko hi ta va hi swi yingela haleno i ngi ku ni ku kala ku nga na ku twana ndzeni ka n'wini lava mi tlhasiki haleno ni van'wana lava va hlayiwaka leswaku i vinyi va muganga a masukeleni yenu hala macentro ku kongomisiwa haleno a ve wane
3: hi na masukela ya hina papaya hi 2023 hi na vuhosi leyi hi nghenisi reuni yan'we loko hi biwi hi mati ya ndhambi ya 2023 ku gami ku nghena va dohadora tedeko va ku va vuya va ta hi doha ra yini a swakudya se a vuhosi leyi hi gwe leswaku hina tinyaki hi pfumela a va hanyi tiku va lomu va famba va ya va ya phaka swakudya hala hikusa loko ku tlhela ku humelela ndhambi epra va ta kota ku va hi nyika yini a matadlangu ya ku hi hanya ka wona leswi a hi swi yalanga papaya hi ku ngheni lalijiseni ya vo yo buya va tleketlela swakudya na va pakeliwa hi mimovha munisipi a hi yalanga hikusa a hi nyimela ku yini swa ku epra loko ku vuya ndhambi yin'wana hi ta kota ku hi nyikiwa ka ku hi tshama se vhela swoswi ku humeleli ndhambi hi nyikiwile ka ku hi tshama hina a matadlawu a voyenche ku xamadela hi malista va ku xamada vito la wena u famba u ya wa kombiwa tadlawu a tadlawu wa wolu kuma na libasili papaya matadlawu hi makumi na mali makhwati na mani mindzenge a wo tivonele hikusa a loko munhu u ya wa mu komba nhovo u fanekele ku mu nyika bucha u mu nyika xikomu u mu nyika kawula a ta u mu nyika sahu a ta kota ku yini ku ahlahla ndhawu liya a basisa a swilo leswi a va ha swi kotanga ku a siku leli wena u suka ka va wu komba ndhawu a munisipi yi landza hi ndzhaku yi maha yini yi ku phakisa swilo leswi u ta kota ku famba u ya hlahla khwati leyi u ya ka wa tshama ka lowo hi ya tivonela hi hlahla makhwati hi tshama ku fika siku la ku va ku va ku xamada u ya wa resebra matiriyali va vuya va ta ku yakela xiyindlwana xa wena xa setixapa wa yi vona setixapa papaya mini ni nsinku wa vana a vana va mina wa ugamu a ni dza se jhani ni nga yi tlela ni vana lava hinkwavo laka setixapa hi swinono a swi vevuki mara hikuva hi baleka tlela ni vana lava hinkwavo laka seti shapa isu nono asu.

0: ni nuno oye ka tendla lingwe swa karata so leswi situa sang leli vakumeka ka hina avahanyi o hina va resentado hi hanya hi hlangana ni situa sang la ku fana ni lele se minchuma ku swi lava amfumu leswi unga hi veketela lomuya o lava vanga ka matendi la wana va le se familia amfumu ni televiza ni radio yinga famba hi ta dlawu ni ta dlawu tendi ni tendi munti ni munti ka xiyindlwana ni xiyindlwana a famba va vona situasawu leli munhu a le hanyaka va famba va vutisa munhu ni munhu swa ku leswi u nga la a ma tshamela hi wa a ku kazata loko u hlanganaka na kona hi kwini hikusa munhu a ta swi kota ku hlanta ku zuleni hi ku laka lexi xa mikrofoni a munhu a ta chava ku luya va ta ni tsala vito va mundzuku va ta ni hlongola va ni tekela ta dlawu wa yi vona mhaka leyi hi lexi vanhu va chavaka ku ta vulavula la ka mikrofoni
1: inaka hikuva mi kumeke a chance yoleyo ya ku va mi vulavula hi pfumelani hi vutisa leswaku mahanyala yenu halenu amugangeni lowu mi zuzeliweki kone hi wani ni vanhu lava mi tiki matata va kuma halenu
0: hina papayi loko u fika atikweni la munhu u fanekele ku swa kazata a swi kazati u fanekele ku u swi yamukela u tlhela u ti adaptara ku u hanya ka swona swo swiya ni ku kazata ka swona hikusa wena wo vuya lo a wu na nkaka a wu na dlegeli a wu na nchumu a wu tizi se u fanekele ku yi loko va ku a hi fambi ha tsema tihunyi leya u fanekele ku u swi pfumela papayi hikusa u vilela yini a ku mundzuku u kumaka ku na wena u ya tsema lihunyi u ta tshivela hikusa wo va ni fugawu a wo va ni phalasitofu wo wena wu yo ta wu ta kombiwa tirheni leswaku hi leyi ntse
1: kutani vone va yaki tiku va mi yamukela njhani n'wini mi zuzeliweki hala ha yi ha 25 June ku ta tlhasela haleno
0: va hi yamukela hi timbilu ta tinene maji na vonawu hi ku vona a wu sweti bya hini va gama va tlhela va ndzuluka swi va kazatela vone hi ndzuluka hi kumeka hi ni hi nga ku se ho va hinkomu duka vona riki namuntlha u ta kombela mathapa mundzuku u ta famba a kombela lexiya se ya ta ku a lava ndhambila hi nga ku hi mini ni nga va tisa lomu wa swi vona swoleswo hina ha byeliwa hi ku swa loko hi famba hi kombela mati papayi va hi byela swaku va hi komba tinhova ku famba kela leya ma ta huma mati hi fambile hi kela swikhele hi kelile swikhele hi phuza ni timbongola kolomuya hi phuza ni tihomu kolomuya hi ku karhala hi lawaya hi ku vona swaku mundzuku po dupfuka ya kuma swaku wambongola yi nyikola khelweni se hi ku swi hala a makhela na ha bali hi tiva ni swaku ku ni makhele ya ku tshuka hi nga ma tivi hina tedeko hi tiva laya makhwizi ya marelo ntse mara lomu ku ni makhele ya ku tshuka u ma kumaka kolomu andzeni ka mati maxi hi ka hi phuza na wona hi ya va na mati lawa ni makhele se i swilo leswi hini hikusa hini ha chava ku nyamuntlha mundzuku mu yela na tivwa ni kombela mati ku yena ni mpopi ni kombela mati a ta kazala hi wena papa hikusa hi yo vuya a hi yo yendza swi xonga loyi a nga yendza hikusa va mubye wa gamasalisa ku na famba hi ta vona na lembe lin'wana se hina hi yo vuya lomu ka tiko leri a mfumo hi wona u fanekele ku hi yencela leswi swi fanekeliki pra yini hi pumba a wu sweti lebyi hi nga ka byona hi nge fambi hi sola tihosi ta tiko leri o hi sola vahanyi tiko va tiko leri lava nga ta hi yamukela a hi nge va soli a va na nandzu a va na soni lava fanekele ku hi yencela i mfumo wa hina lowu nga hi susa se wu hi tisa lowu ntse
2: ha sungula ku swi kuma leswaku hi ya kwini va byela swona mama andambi yi ku kumile yi ku kuma na wu le kwini u swi tivise ku yini leswaku mati ma le ku teni
3: mina ni ni xitori ya baba
2: hi lexi mi ni lavaka xona
3: mina a 25 December wa tedeko loko Geraldina buyile hi wombirhi wa kona ta mbala leswaku phe yi tlela namuntu vonele ku mpfula ya buya a buye na mbalango va swi hlaya va swi hlaya va swi hlaya loko hi muka kaya madyambyeni ku sungula ku tsutsusa ku sungula ku tsutsusa loko swi ku 23 mina no pfuka loko ni xeka mbedweni ni kandzela hansi ni gama hi lomu a ndlwini lexi ni nga huma na xo i pasi ni timbuti timbirhi ntsena loko ni huma tedeko ni usiku se ni banyanga ka mavhezenyana ku ya n'wena pfokana mate a mati ma nghenile.

0: Vezinyaye ni uma ntimbuti timbire ni pasi ntseli ngali henhla ka mbedo ni ngateka ni gaqala litsutsu mani ya bokwane manje inkama wolo kuyani asikoteka nga ku nisuka ni gamelo ku hele mati ni khela ni atsama nta ku buya 24 eta mhe ku pfushiwa ni mpunzi guduluwa ke mati so mongena ni buya lo asinyingi vamakweni vame vakhaneli inda ku fakaza mhaka ya ku ya nkoka ya xibedlela ha so ferera hi xibedlela a n'wananga xigumandzeni xa mina hi mukama yo liya ya madzaseti 30 o phuluka n'wana leyi partido a tihosi to veketela mimovha lomu se a sala laha a humesa n'wana va ya amukela n'wana va yinga na va va ya tlhelisiwa hala va ngo hi wuseni ka ku jika mimovha se ka khulula va ku tlhelani mo ya ze ya makamu loko va fika ko layani va nyimisa mimovha yana phalafeni se va vitanana swa ku sokori hi ku n'wana wa vanhu wa hela wutomi laha vali hi para ya panziwa hala o huma movheni a ku ni khongeleli vhovholeta a mu khongelela o humesa n'wana a xitaratini a partido hi koche xa mhaka leyo bava va mina ni ve ni njombo hikuva a xikwembu xi ni rhandzile yena ni xin'wana ni xa yena a va sofereranga manje van'wani va makwenu va luza swivanani hi ndlela ya ku fana ni yoleyo lembe li nga hela hi luze xin'wana
1: a yi li wala ya ku fakafaka swimpfulana kumbe
0: pfula ni ya ku buya hinkwawo samo yo tlhangana
1: mash a xinyimo lexi u ke u xi vona ka mahanyelo ya wena kumbe swo sungula
0: mina no sungula ku vona ndhambi ya ku yi ni kuma nje tikwarikele manera hi ku hambi ya dojimile a yi ni kumanga yo yi vona swa ku hi leyi ndhambi na ni li fumento yo vona mati loko ma famba a ma ni kumanga hi ndlela ku fana ni leyo manje lawa ya dojimile 23 no sungula ku ma vona
2: Faustino Sidumo hi wola u ke twana ku vulavula ka a khamuxelaka hlaya kutsongo hi mama Clara loyi a hi nyikeke a mahungu yelano ni leswi a swi hanyeke mi nga hi byela yini kusukela kwalano ke Faustino Sidumo
3: mama avito mimani swi yencise ku yini loko ndhambi yi ku kumile
4: mi a hi byela ka Manuel Ngwenya a mati for example mina ni wa hale ni boha na baru a mati ma ngheni daka torzi di fevrero komo hi sixela notisa ri va hi vhiza leswaku a mati ma ta buya kuma hi ku talvege mi nge humeleli ma endle leswa ma nga endle dojimile 23 ni 24 loko ya 23 ma hi kumile maji a hi va nga yi voni swa ta wu nyikiwa xipasu ni 24 ma hi kumile maji a hi va nga endliswa ta wu nyikiwa xipasu ja dojimile 26 ma ngheni dia 15 di fevrero foi fevereiro, não foi janeiro, foi fevereiro. 2026, na minha zona, zona Zanga, mas ninguém dia 15 de fevereiro. A dia 14 de fevereiro, aí eu sou salário muito fumo e uma. Aí eu amo uma, mate. E dia 15 de fevereiro, isso que é a município. Município, isso que município 22 horas até Mabanja. E não foi o gamo vai sussar município até Mabanja. Mabanja vai ter que beber lá Felipe Samuel Magai.
1: Amanhã ele vai ver o ano que me fiquei lá Felipe Samuel Magai.
4: Por exemplo, isso que dia 15 a município Boane beber lá Felipe Samuel Magai, mas 22. Até 22, velho, e ele não tinha como namorar ou ter jeitado com ele. E de Lili, dia seguinte, dia 16, e tamil todo dia, sem alimentação. E a babava te entrega o beijo, vai com o chefe, depois uma coisa assim, a bata e nica palestra. Só que vai tentar ir com a amba dojo, a mente vai começar com a vai conseguir. Só que não é nada, é susa, é bem, para sanar uma benha lavanga, lava sussiwa, vai boia além. E de tu feito, vai sussiwa, e a chora foi mata 16 ou 17, e boia além o Felipe Samuel Magaia. Hi tlasi hi kuma leswaku a va yakelani va haleni lava tshamaka haleni u khala vo sweka timbita pra hi ta kota ku yini a ku khomisa matambe na kele dia no a swi endlanga swivo swiliposi swaku hinkwenu vo da hi da pur ka ku ni leswaku va hi rejistara va tiva swaku huma kwini ni vana va ngaki a swi va nga swivo swiliposivi hinkwenu hi endlani hi vo hina alimentasawu ja matshameli hi tshama na o boya ndhambi i va hi kheta hi famba kwini na parcelamento ya parcela lamatelo mba hi ta kota ma hi ta handla hi suka kwini a xikolo tamenomfo yi fasi purke hi hlwelile a xikolo purke loko u ya u ya parcelara lava makwana va ya va parcela va gama va kazala ku parcelara va tshama jati ya ke va kombela vambanyana pura va parcelara hi ta famba kwini a parcelamento pura hi suka a xikolo jani xitshungu xa lomu a xikwata xo ka a vana pura va enja yini pura va dyondza kwini a xikolo no foi fácil, isso que escola já na lima confusão nisso tongo shalom, porque já avanga aí julho escola prova já vai tongo ane prova enjani prova donza guini a escola.
2: Faustino se domo, irmão ungulawa irmão kumaka aleno, lá nunca nima ikona que coenche kai ne unga tuawa iya koma hongo, akuvai ta machuen, kasol.
5: Isso né, makua kwa akone mukala julho hingara yene aleno, ita kombela kuvami, sela vitu avitu mimane.
6: Roda Shadrake paunde neves.
5: Vovó Roda, a matela e a leno, a leuane.
6: Retire uma catambe, papai, outra leua e mate.
5: Misso que ela quine.
6: Nisso que ela vem 5 de setembro, mas zambanin.
5: Sai em Tisquine, engaia, Tanzaniana, Gutongo, Chita, Nashacon.
6: A você, o fã, baba, vula, vula, vai em GD, deixa com a cuçuca, nisuca, nisuca, matemática, casa, ma 15 horas, a matemática vai na matadilha. Então, isuca. It's my municipal, municipal Africa. He chelated one moving, he boy had any derido.
5: But then Matasal and Yen, Halenu, me,
6: he am Gelu Benning him, papa. He am Gelu went to Ben, Vahisa, and tell the strong as about Vasungula, he distributed a materin, and town buying getter a materin, buying getter a mashapa, Chapanyana, pronto, Kumakova, Yakelamuku, Lukulim Kuku, and away Kuluma, soch. He won on Gayakam Kukuan.
5: Kutani ama yavelele ya kone ya materenu maye nchiwi ila asfala kakone miyamkele kile ntrenika vayaki tikula wafaka wakumeka kumigangali
6: si vahi ya mkele ili vahi ya mkele ninge himbi mina anisewone shikarat vahi ya mkele mwintu be vahi chaisa anteni shushu na mwintu se shushu leshi nishikombe laka kabona vahi kiva tiku anu kombe lesho kukumu minanga tigugel penimenji loko avo hinyekanya na daunyana wako hirima okumbe Fuyanyana leswaku para heta funeka
5: kutani hindlela ya swikazato hi ku tsemakanya leswi mihanyaka na sone kumbe mithlanganaka na sone siku dzinwana dzinwana ku muganga wuntshwa lowu mikumekaka kona hi swintshwa kona
6: papa ispertana magezi amati mati hi le nhlomulweni wukulu wa mati amati hinwaka loko ma vona n'wana nga ungetiyeli i mati ya ku tshuka swa ku nevhala pena hi wola hinwaka wona dipuxi loko li swoswi masikwanyana wolawa kumbe hi mhaka ku titimeta hi ntamu se mayehla na wona waka hana mati wa swona se hi leswi swi hi chavisaka hi ntamu swinene leswi xa ku ka hi nga kumi mati a hina mati n'wananga
5: hi swona hi tlangelile makwakwa mazitu ya mukhalabye lweyi a hlayaka leswaku a masukele yakwe halaha ya 25 de junho ku tlhasa haleno 25 de setembro hi swona ku tlhasa haleno a xitevhele hi avelo wa manene nakone va kotile ku va va tivisiwa hi nkama wunene a ku va va suka va kongomisiwa haleno nakone va kume ku yamukeleka hi laha swi fanelaka ha kone na va seketeliwa hi hubyana ya ENGD
2: Mibane, ungan jela yini, masukele ndambi, yingeni seku yini lomu na milikona, yiku kumise ku yini, meanya njani lomu mikumeka ukona.
7: Oh, shoni papa inshikani, au sheni, emina merza salmina mushavi, ni huma asirkul jimu mazambanini, amati hindlela manga ingene leona, ma ingene li inga swinyi melanga, Vaku mati matangene makinze nga swinyi melanga. Iyo gama itama mati mayangene. Iuma ifamba kavi ya mamani Geraldina. Isuka itwisi sili shikalu shayena. Ivuya itekiwa blok doji. Ivuya ante mabanja. Aloku isukili ama banja. Ivuya Philip Samuel Magaya. Ikumeki na ibali wili ifika isha madiwa mavitu. Iko meka na ifamba materenini. Nyamuta se isha madiwili nkwenu na ilikona shkolweni nyikuwa matereni. Maji amu mwanyani ni mwanyani. Ani mapandela ya ena. Ani kupuka ya mashamba aya kwini. Maji alomu katikuleli loku ya kupandeni. va fika va ku lavandzeni ka vhiki va nga ku kumi a munhu enormal a ya tirha na a tshamela senwa gama vuye mafinise mana hi ku a ntirho wa karhata enormal huma bya se store u n'wana na mali ya xapa u tshama ku hala u tswaliwa ku kona u ta vuye hi sabado hi dozi maji loko fika lomu kuma swaka a tereni li tekiwile hayi swi tivi swa ku mahanyelo yi ta va one a ni na nuna ni na nchumu ni yo tswala vana ni tekeliwa a wanuna hi munhu o ni tswala vana ni tshikiwa hi wanuna ni gama ni ya tekeliwa a tereni funzi pra ni hanya kwini ka leswi ni ngo taleliwe mati loko ni ku na famba ni phanda maxamba hi swona kati kuleli prani akwe ni kombela hlamulo siyanga hi hlamuleni siyanga hi hlamule amaterano mateketeliwa mina ni echaini ni zonda kola ka ku materelo matekiwa matekiwa na kuni va munhu sipho njani
2: Faustino Sidomo walawo mahungu makuma ka haleni unga kota kuva u hinyika titsongo kwa leti ti enceka kalani u vaka na ku li kona
5: hi swone hi ta yingela un'wana mutshami wa xitevhele lweyi kunene a taka hi kontara la kutsongo mayelano ni matele ya ki haleno a vito mimane
8: a vito dzanga hi mina Maria Batista Hon'wana
5: mi haleno kusukela dzini Maria
8: kusukela 2024
5: kusukela 2024 mi haleno na mi sukela kwini
8: na yi sukela Bayrefisha bona
5: kutani a matela yenu haleno a vi wane
8: a ma sasekanga matele ya ku fika leni hikusa a ndhambi i hetele hinkwaswo vutomi ho vona nyama yi hanyaka maxa timbilu se ti fikhale hi mhaka mo a loko hi suki hi ndhambi va famba hi teketela hi movha munisipo va hi nyika mabota va hi lombe ku devhi ya hini kasi vo tlhe va teka hi buya hi fika hi xika xikola Philip Samuel Magaya a ka sala hi hetela hi malisa center wa vanhu hi ni swivana ndzwa switsongo a swivana swi na ku vabya va bisa va sawudi a va hi tendera normalment a swivana swi va bona maxi a madeli ya in 2024 a ni ro swimhani vava phe a xilondza xi nge sukusa swa ku da hi swi vona maxi a madele a ma nga fani hikusa loko hi lava mchumu a hi swikuma swilo swa maxa madele a malimali a mpunga wa nyala ni wuxa swi tiva ku jovela ra swakudya swa ku leri a fejan siku era fejan loko u lava swa ku cinca ti ngu ku famba ka vhizinyi u lava khale u ya kombela xitsawana u biha ku sweka etlhelela wena hi kota ku maka a madele wu manene swi famba va hi teka va ya hi nyika matereni hi hlahla matereni ma va bon a hi yeni ka ku prayaka mina lexi ni twaliwa ni tivi ku tsema a lixa xitaka ni fambile ni nghena nhoveni n'wana wa mina le nge lilwemu un'wanyana ni tsema xitaka ni kera swimhandzana swa ni petela ku lava a va nyikiwa matenda wena ko nga li kumi ti ngi u lava xitaka u ta kota ku yini u dya makapulana u gwimba u yetlela a mchumu swa hini swi nyingi a swi nge te nghena hi biha hi ta tshama maxa hi nga tshami komforo mburi ka hi pfane hi muka hi ya vona leswi nga sala makaya hikusa ni ku va lava hi yivela loko hi pfane hi buya haleni va ku fambana mi ya tika muchumu xa n'wini hinkwaswo mi buya mi ta tshama lomu va hi nyika muvha munisipi hi tsarisa mavito u ya teka muchumu swi buya maxi a yi tekanga hinkwezi ku xindlwa ni xo xa hi le ka xiho xa makapulana ni va ra normal hinkwaswo buya u petela swi yanela hi ti vhirara lomu hi nga ti vhirara koho mati lawa ti nyake hi ya riwa ala hansi hala hi ya kha koho ni n'wana ndzhaku ni xijumba u ni n'wana i mati u heta mahorhe ka tika bidon dzin'wi probuya u ta endla hinkwaswo a swi nga yanini hi kela swihlovo swi huma mati maxi loko mati lava ma huma pele maxi sinkwa mabidon konsigira loko xiya swi nga ha pfeli ku va ni seka ni ya hi doxi mabidon wa ha konsigira ti ngo to hotel u ya rio hi ya hi ya buya hi tshama a maphandele a mabon a loko suka u muka ku fana xa nga swihlama na liya u ya phanda u ta kota ku kuma ximata bu tateka haleni a loko va hama va nga yi va ku kuma a wu ri xikariwa swa ku luya nga tshami ta teka tirheni ti ngi wa hi mamiyasa matirheni lawa ti ngi tsutsumatsutsuma hala pra hala
5: i va mani lava va tekaka matirheni
8: i tihosi to dlaya ti hi tekela matirheni hi vo va tlhela va ba va ta hi tekela hi va munisipi wa swi vo se a swi hi tsakisi ku nyamuntlha 2024 pra nyamuntlha hi kombela magezi pulimenji magezi ku loko ni magezi papaya
9: Lava va tlhela ka va susa amaposhi lawa i ya DM kumbe i n'wina va ya kitiko
8: ayi va tivi mina ni nge confirma ri ku andzi tshama ni tlhangana DM maji loko famba ku hlwa lava sa hi lisukile wo xivo se a xinyimulexi a xitsakisi nga ka xoni bembembe hikusa ina nkama wa live ro ku tshama kumbe si xitira kumbe ntsha lexi kama ni nkama ti ku tshama ko lunga suku ya mbangu u gadela tereni leli ku va li buyisa nthumu la ne mpunga ne nthumu Alo vhisi ntumupe nomba ndihumu tiphanda tshakarata
9: isone hi tlengele sinene makwakwa nwana wa tikulo yi kunene a hi pfuleleke xifashakwe swatwala lesa ku hi ya hi tsindzeke a vugangwini bya lexixiyenge xa mabulu ni vathamba mugangalo kambe mini tankoka leti mitakana tona
1: tankoka ina tona hi kuva hi na mamana la mama we swiku vava hi kwini swiku khoma hi kwini swiku tsombelela hi kwini Hikuva ka nwanda uku kona la unge la swani khoma la swiku fambele njani we so swa ku mati matata fika hi xitsuketa maku hitalile
10: aw shen abi tu mini silash ti cipriano mini so kai bar do jimbuluza usweni buluweni usweni banana land mini ntalelo he mati 2023 mangena ntwini kwanga loko yingena amagama helu Vagami vatani susa ni famba na tsama mabanje. Vagama ku preta nyiko wa materino, gama hi miya sarwa swa ku loko va henyika materino, ava yake majitindlu ta hini vagedle muzi. No gama mini suka ni thelani ku yini ni ku menta thela ku samati matswile. Ni thelani thelani muka. Do 2024 matala mati magama ntsa ka yindlu. Ani anga mbangu no tisela ntsa makoleya. Do 2026 mathela matala mati. Amati loko matali limintiseli ni ku mani suki ni susa vana susa mchumu ni ku mina ni nga ta suka Geraldine loko a buyeka akwanga ni kuma swa ku mina yo tshama varanda a kuma momo va swa ku mati lawo a wu suki mhaka muni ku mina ni suki hi ku samela ni yo ya ka xisati xa mina ni kuma yindlu leyi namuntlha jami ni ta susiwa na nyikiwa tereni nhoveni mugama mbuya mi ta susa yindlu ya nga leyi i pulani ya keliwa hi ma i pulani tshama kwini vana a kuma mali xi ni nga ta endla xoni mina muta suka n'wini la Mya munyikwa materenu mashishinga tamdela xona mini nto munyika ka umfa mutsama na muti forsala ku mushavisa muta kota kuti yakela niku mamalo ka lile swi mina pfumela ni buya halenu hi dia 15 de janeiro ayanga xikoli hini hini 15 familia yo buya da tlase tsama hi reseberiwa le papa yi khosa le ka mamana leta le loko ve reseberi siku dzodza ku na mpfula Ifamba ya kombiwa amaterenu siku dzodzodzo igama ithela ithela aba hiteka nga ya xikoli ya kombela ya lugara minti ni titshamela na hi buya hina halenu itadzima materenu itsema timhandzi ku yonyikwa sejwa timhandzi itsema mavalelo inyikwa sejwa mashapa ingene ti yakela loko yakili tindlu ni yokuntunwa ra itsama jale xini va vusaka mini lesha ku loko suka wene Uya bowana ku phandeni prandazani kota ku yaka katerini lidzi loko buya kuma swa ku la kota la mina nge suka ana nuna ni kuma swa ku kuna xifambo xa vanuna ko swa ku minenge iyo tala va vanuna va buya va ta hlometa swa ku na tsama komba ntsami majimini ka kwanga na tsama majimini tendeni phanda hi kwana swa ku nida loko ku buya swa ku dalomo va li hini ka yanga nga xikolo no mpodi swi kuma a swa ku datindi swi nyikwa vana TV hina hi yali avanyikiwe majina hina va itsiki ya ku phandeni Porque loko voni kuma ntsuli mtsumbu la vhanu muntsuku podi ni gamani fansi ya vana va mina majina ni ku lwela tireni lexi xi jula ka mina kombela ku vanitsika ni ya ku xaviseni ta kota ku ti hakela hi leswi papaya
1: yas domo hafamba chova hitwa akuvindla vindleka ka vana vatiko hi ntsima abowana la hinga kona na va vulavula hi swikarhato leswi va kotlaneke na swona tolo swa haleke kona nyamuntlha
9: impela hi ya hi tshindzekela vukan'wini bya mabulo yezu kambe swa koteka ku va yingela van'wana vatshami va muganga lowu a vito mi mani ha vona leswaku mi muntshwa swinene
11: a vito ni David Carlos Shawoke
9: mi pfa kwini David
11: hi pfa 25 December mazambanini
9: amazambanini kutani a matela yenu kusukela amazambanini ku ta mi ta kumeka haleno a ve wani ya kona
11: a matelo ya hina haleno ku zamu hi vona hi ta kumeka laha hi suke hi michumu ya wukazata swinene hi mhaka mune hi mhaka mati a ku tala ka mati swi endle ku hina hinkwenu hi nga swi tivi swa ku hi tsumela kwini
9: kutani a mati lawa ma tlhasise ku yini mazambanini
11: amazambanini ku tala ka mati swi ve michumu ya ku hinkwenu hi nga yi kholweli swaku ma ta tala mati purki i mbanga ku ya wu tiva purki hinkwenu siku rin'wana na rin'wana hi hanyaka lomu ya mugangeni maji a hi nga swi tivi swa leswi na tshamisi swona ni nga swi tivanga swa kwini a mati ma ta tala maji a lexi ni la ku khalaka xona mina na khensa ku va va hi susile hala ka ndhawini ya risku va hi koka hi vuya hi ta vuya haleno ka ndhawini ya comfortable a mbanga ya bon ja loko hi khensile leswi hi khensela ku va hi kombile matirhini ta ku u suka lani na wu tolovele kona a mahanyelo lawa na wu tolovele wona u va u ta sungunisa yini a wu tomela nyuwana ka ndhawu ya nyuwana swa kazata a loko lexile yini loko lexa ximixweni hi fa ya kwini hi ya ko phandeni hi ya ko phandeni la hi phandaka kona yini hi phanda kwini hi phanda ku hala a bowani kola hi nga tolovela kona yini a ku phanda a loko lexile loko lexa ximixweni hi famba ya phanda a loko hi vuya hi vuya kwini hi vuyaka ka hina lolomu va njheni va nga hi komba kona swaku pa njheni hi hanya kona maji lexi gama xi hi vavisaka yini ki a loko hi sukile hi ku ya ku phandeni u suka for example u suka ximixweni u ku ya ntirhweni u ya vuya ni madambu loko u vuya ni madambu leswaku va le tirheni la wena va tekile
9: i mani lweyi a tekaka tirheni
11: alava va teka materenu ni nga hlaya so i tihosi ta lomu ta muganga lowu vo lava va nga hi komba hina materenu hi vona va tlhaka va famba endzhaku kumbe va teka materenu
9: loko va mateka
12: Radio Mosambique Maputo
13: Kinzore jatikweni nkarhi wunene wa ku va hi tlhela hi kwehleta Roberto Mario Mudlovu ku va hi hlayela mahungu ya nhlikani hi ku phinda a Radio Mosambique.

0: Wonjulukanyo kumngana. Imaka muni.
1: Iku hisa ka masikwana la wa sa wena. Ni leswa ku ni tirhela ku lomndwini.
0: U tirha yini swa lomndwini? Hlekani lu. Ni mumu hinkwa wulo.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi yetlela ka ku kala uthulu. Phana mbi swiluma luma swingaza swi hidumela. Loko hi nga thuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakulunu. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
0: Xihono xi kolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. Va hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana. Hi pfunana. Hi ta hantla hi pfuka. Hi sungulisa vutomi byibya. U mamangu lava hota. A xidiwa xilava wa kaya. Ku nga timatsuva loyi wa

Inhlikani mingiselo kurhandzeka hi tlhela ku vezela ka siku ra namuntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wa vunharhu na wuntlhanu hi nkarhi wa 14:30 xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowukunene hi taka ni nqambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Thomas Bruma a karhi a khomakhoma michini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi ka si David Ntimani hi yena mulamisi tlhelo mukombisi enhlikani ku phinda. Namuntlha ta vulavula hi nqambi leyi kunene hi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nqambi leyi. Hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva lweyi a nga muchayi muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe muni kuva embelela vuchayele byi sukela ku hika kona exivutisi nga na xona nakona inhlamulo leyi taka na yona ka nhlingano namuntlha kuva hi ku tivisa switsongo swelanaka na Guilherme Silva hambileswi hi nga ta kalaka hi nga xaxameteli hinkwato hikwalaka kuva a nkarhi wa kona wu nga wutsongo swinene kambe hi ta ku chumutela titsongo telanaka ni muyimbeleli lweyi Guilherme Silva a velekiwa xifundzankulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo hi lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Etelvina Masitela. Guilherme Silva i mun'we ka vana va Alberto Silva na Etelvina Silva ka lava 14. Ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni. Ka vona hi humelerisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva a za a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi loko vulavula ha Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya ndhuma Filomena vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke.

Hi lembe ra 1970 isati a sungula ku va a ve muyimbeleli wa ndhuma swinene loyi a yimbelela swilo leswi se swi twiwaka hi vanhu vo tala ka maklubi a ku hambanahambana ni vusiku laha a kumeke mali ya ku hlawa. Hi lembe ra 1979 a endzele tiko ra Swaziland loma a nga eSwatini sweswi, laha a yeke nakona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi. Hi laha a xaveke vhoko a viola ro rhanga rinene, viola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal. Se swileswo nkarhi a xaveke viola ma fikile manyawu lawa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal, laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya Marebenta Mixi. Hi ku landza, kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga, laha kunene a veke a va loyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi, hikwalaho ka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene, kambe tiva leswaku hi wa munhu hi ta ku tisela yin'wana nqambi leyi i nga ta va ka hi vulavula hi yona kwala ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mululamisi tlhelo mukombisi, kasi Thomas Buruma a ve

0: fibra no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alave tela kutsinzekela ka wena. Sweswi swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena sweswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Dishile vovo.
3: Dishile ntukulu wanga.
2: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
3: Oh, nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Oh, hi baleka ka wo mati ke.
2: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya, unga hlupheka hi mumu. Ganga ni ndzwalo.
3: Utiri swinene ntukulu wa mina. Phela a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
4: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
3: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu. Ei,
4: hey, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
3: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
4: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
5: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu kumupfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
6: Kinzore ji tlhandlekela 37 minutos hi meyo a ve nkarhi wa ku va hi yisa mahlweni leti ti kongomaka a mintengo a mutini wa hina wa ta vuhaxi nkarhi lowu hi magansu makulu hi kongomaka ka simbi ya dzasezores nkarhi lowu hi nga ta va na hi tamela xiyenge xin'wana xa mintirho ya hina xi nga ta yima ntsena hi nkarhi wa 19:30 kambe hi nge se fika kwalano hi ya mahlweni hikuva hi ku navelela vuyingiseri byinene ni ku longoloka khwats ni le mintirho hi khungaka na yona hi kongomaka 4 hours wa madyambu i nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko madele ni vutomi byinene a ritweni lawa likwerhu Victoria Sithoi lipelile
7: madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela. Dana hi ndlela yinene.

0: Hoyo hoyo muyingiseto wa kuxandzeka. Nongoloko un'wana wa madela ni vutomi byinene wu ningena mpfhukeni kutani. A ku va hi tlhazihisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Sithoyi na Tomas Buruma va na wena kusukela kulonkama na va ku navelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzu lebya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wu khalutiki hi tlhazihisanile hi ta maendlelo ya tikanteru. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tanihi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa producer la hina leli hi nga ta susa kama order xikazeyira xa hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni agileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order xi ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga li veka swoswi li nga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez layaka ku tshela layaka ku tsuvula salada iveshika ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswi ya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileira yo ta li veka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi li veka na li ni timintsu ta tona talona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbexana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endambura ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a mapropriedades nutritivas lawa ma nga kona laya ka matsavu lawana kumbe makofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swi gama swi nga tshamiseki kahle a xivezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi maandzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilera wa hi ya peta ka congelador. Kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makhofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera. Siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma proprietatis nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na congeladori kumbe u nga na jilera la ku va u conservara u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi ni nga dara hala xa jilera van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisanyana. Se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2 3 meses ma nga zanga ma onhekile basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka ma se ma nun'wa se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresku ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma nutrient lawa ma nga na wona makhofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza se u nga ma tsemelela makhofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u nosole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuwana na mali kona laya loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wona mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona aleswo e valido bra masa bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yo ya hi ya nusa hi vuya ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona a loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa ku ni mufusa wa mimanga ku ni mufusa wa xi wa ximati ku ni mufusa wa mafruta yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fisha xili xa fino hi ntamu loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa kambe ximati lexi hi xi tsemelela naswona ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa se loko hi xi hangalasile naswona hi xi aneka loko hi xi anekile dependendo da temperatura hi minkama ya vuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 dia na xa ha zama ku oma kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma-2 dia podi xi heta no masimo talvez 2 dias hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi woma loko se xi womile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusanyana swi marodela mangari hi ma teka hi makandza se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta malili hi nga ta liteka hi ya hi ya sweka hi lona se a ma konservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku aku hi mamantera durante 2 3 dias uma semana o segredo Enau hi nga tsemi amarayizi kumbe a timintsu hi yenche hi ku tsuvula. Se loko hi yenche hi ku tsuvula na mani misavanyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi va mantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero teswo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa muyingiseti wa ku xandzeka, swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwi wa ku vilelaka swone, anga mavitamina ni swin'wana. Akuva u titizela ni ku hlayisa avutomi minkama hinkwayo. Akuzandza kwezu hikuva hikola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa avutomi ndzeni ka xiyenge xa tamadela. Yamukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tumash Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintirho mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka Madela.
3: Majula amatapa tumbixana hambowa.
2: Dana indlela yinene

15:50 y meyo ave nkarhi wa nongonoko madela ni vutomi byinene Radio Mosambiki hi nhleni ka swona hi khunga hi ya ka 16:00 hi ku xuvela vuyingiseri byinene lipeli lo valawo hi kumaka na wu li kona ina a nga va wa hina muyingiseri loyi hi nkarhi lowu a tlhelelaka kaya hi nkarhi lowu hi beke ya chayile hi nkarhi lowu a kongomaka endhawini ya bindzu

0: Ripeli ilibongwe shifunza nkulu Maputo mwashayi wa Alberto Paulo. Ukumi wili ntumbu wa mutsevi lwi anyamala lile amgangeni wa Katwana shifunzeni shama tutwine nuna lwi aluzi utumi nzaka kuwa abzwatswa kumeka karone mgevela lukwa lanzantiru wa utsevi ri dibile ikola kakuwa ri dumeli wile imfuvu liji ikumekeke akachombe rakona murangeli wa shikana kisusha Katwana shifunzeni shama tutwine lena shividi asamuseswa kuntumbu ukumuwe kama jambu ya tolo na ufanile kuwa ukungumisiwa ashe funza nkulu Gaza
1: saka saka kaza tela mbini ni nga kola tikweni kusa avandi vakutala ka lewo bizi singa anga nyamalala sosh manje lawe lewo bizi kwavo ivapi asitaliwa salani Katwana la ndawu avakutivi lomu kungani angozi kone loko va hengena swibotana swavo swo swiyani u gaba ku humelela mpfuvu yi diba swibotana iya zveza nga tivi ku hlambeka para ta huma mati lwativa kwa ku hlambeta u hlamba huma
2: kutani antsumbu nkama minga hukuma u leka masamela
1: komu matimati timeta swo swi wuxika antsundzu wa ha tshamisekile bazi va ta famba na yene para la swiwa luma tswaliwaka kona
2: kutani hi wona masitelo wa masalaka ka xitshungu hikwalaho ka mhaka leyi
1: a xitshungu vhele xi swibedhlele swa hi fanele ku endla yona ya ku swi tlhavukanyisa leswaku teki va loko va thola vanhu para va sungula ku tirha teki va va hi xipilikala leswaku hi kwile ku nga ni tinghozi para vanhu va nga peli swa vona lava nga na vona vinyi va teki va ku tivaka
0: Elena Shiviti murangeli wa xikanikiso xa Katwane a xifundzeni xa matutwini loko a vulavula hi mhaka ya ku va nuna un'we aluzi utumi ndzhaka ku va byatswa kumeka ka Ronald Dumeliwile hi mpfuvu a Chombeni amugangeni wa Katwane a xifundzeni lexi xa xifundzankulu Maputo. Mhaka leyi tani ku vula ka Elena Shiviti ya vumbirhi na yi voneka ndzhaku ka ku yin'wanyana yi vonekeke weti hundzeke ya Junyo. Polisi ya munisipala dropeni ra kamatsolo la ku tlakusha ntirho wa vuleleli avo ku helisiwa amhaka ya tinghozi ta miswitututu leti ti vonekaka ka masiku lenga ka wona tani ku vula ka yena i tinghozi tinyingi ti vonekaka hi siku lani vanhu va vavisiwaka va nghenaka swibedhlele hikwala ka mafambelo yo ka ma nga ri manene ya vachayeli va switututu leswi endlaka ntirho wa taxi. Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala dropeni ra kamatsolo a hlamusele swa ku amhaka leyi yi vindlavindlekisa mintamu ya vuphorisa.
3: E komike tiza tambe ni va moto taxista masiku la yogami ku humelele mota inyingi yenja antizo wa ku va ipakela avano ku va va tlhasalo mvaya ka kona ativa ku nyingi swa ku kunti ndawu leti swa ku amashapa amangeni makoma ku mafamba ka strato le swikolo mashilo mutindleleni ku va hi fikisa temakaya makona ta ku humelele va jove vanyingi va beka mimota ku va va endla antirho lowu na hi la ku tiyisisa swa ku ka mapostura municipal antirho lowu wa mota i ntirho lowu fanelaka ku heketa mainkomenda tindhawu ta ku hambanahambana i nga le ku transportara a vanhu hikwalano hi kumeka hi ni tinghozi ta ku tala hi ya mahlweni ku va tsatsiya vafambisi va mota swa ku a va tirhisi makapaseti ava landze mapostura municipal ava landze ama regra ya transito loko va le stratweni.
0: Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya municipal dropeni raka matsolo. Murangeli wa xifundzankulu Maputo na mutlakhangule muti wuntshwa wa Njonzo amugangeni wa Pheseni municipio wa ka matsolo. Muti wa Njonzo na swilawu swinharhu leswi pfuxetiweke mune swi yakiwe xintshwa ku yakiwe nakona tiyindlu timbirhi ti kongomaka ku va ku tshama vadyondzisi. Murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli loko a vulavula nkarhini wa kona a nikerisima mintirho leyi landziwaka hi swiwubyana swo hambanahambana swi seketelanaka ni mfumo a va ku hlayisiwa a xiyenge xa Njonzo lomu a xifundzankulu Maputo. Nkarhini wa ku khanguliwa ka muti wuntshwa wa Njonzo Radio Mtshambika Tumaritu ya Oscar Nwamba i murhangeli wa muganga wa Damu a Pheseni hi lomu muti wa Njonzo lowu wu kumekaka kona.
4: Eya, swilawu leswi i xikombiso xa ntsako wa wukulu hi ntamu ndzeni ka muganga hi ku na verdade vatsongwana a va ni ntsena trash salas i xitshungu xa muganga loyi khale hi ntamu xi vilela ku va a xikolo lexi nga kulisiwa xi kuma xi ndzuluka xikola basic mash a hi nga na kumu so hi ya boyi ya sociedade distribuidora de explosivos va kumeka va hi pfunile hi ku ampliara xikola lexi hi titwa hi tsake swinene hi ntamu mesmo hi xikola lexi xi langutekaka xi le xikola xa qualidade ya ku saseka swinene ntamu hi ntsako wa wukulu muganga wu titwa na wu tsaka hi ntamu swinene eka mfuka lowu va enceleke wona.
0: I marito ya Oscar Nwamba, murangeli wa muganga wa Kadamu a Pheseni, lomna muntu akhanguluweke muntu wa Njonzo, murangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Ntuli. Imandla lavaka hina mini ke mahungu ya xifundza nkulu Maputo, man'wani ka minkarhi ya taka.

0: Ripelili bonga xifundza nkulu Maputo mahlayi wa Alberto Paulo ukume wili ntumbu wa mutsebi lwe anyamalalile amugangeni wa Khatwana xifundzeni xa Matutwini nuna lwe luze utumi ndzaka kuva abzwatswa kumeka karona mugqivela loko alandza ntirho wa utsebi ri dibile hikola ka kuva ri dumeliwile hi mpfuvu leyi yi kumekeke aka chombe rakona murangeli wa xikanekiso xa Khatwana xifundzeni xa Matutwini Helena Xiviti a hlamusela swaku ntumbu ukumiwe ka majambu ya tolo na ufaneleke kuva ukongomisiwa xifundza nkulu Gaza.
1: Xakaza xa ikarhatela hambi yini hi nga kola tikweni hikusa a vanhu va ku talaka loyi wa wubizi swi a nga nyamalala sweswi manji lava leyi wubizi kwavo i vapi a hi switsaliwa swalani Khatwana la endaw a va ku tivi lomu ku nga ni a nghozi kona loko va hengela hi swibotana swavo swoswiyani ku gava ku humelela mpfuvu yi diba xibotana ya xivezi a nga tivi ku hlambeka la ta huma matini lowu a tivaka ku hlambeta u hlamba huma
2: kutani a ntsumbu nkama mi nga wu kuma wu le ka matihlamela
1: a komu mati ma titimeta sweswi wu xika a ntsundzu wa ha tshamisekile but va ta famba na yena pra lahliwa lomu a tswaliwaka kona
2: kutani hi wena masitelo wa masalaka ka xitshungu hikwalaho ka mhaka leyi
1: a xitshungu vhele i swilo swibedzela swa hi fanele ku endla yona ya ku xi tlhavukanyisa leswaku teki va loko va thola vanhu para va sungula ku tirha teki va va xipilikala swaku hi kwini ku nga ni tinghozi para vanhu va nga peli swa vona lava nga na vona vinyi va teki va ku tivaka
0: Helena Xiviti murangeli wa xikanekiso xa Khatwana a xifundzeni xa Matutwini loko a vulavula hi mhaka ya ku va nuna un'wana luze utumi ndzhaka ku va byatswa kumeka ka rona ri dumeliwile hi mpfuvu a Chombeni emugangeni wa Khatwana a xifundzeni lexi xa xifundzankulu Maputo. Mhaka leyi tani ku vula ka Helena Xiviti ya vumbirhi na yi voneka ndzhaku ka ku yin'wanyana yi vonekeke weti hundzeke ya Junyo. Polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo la ku tlakuxa ntirho wa vuvuleleli a va ku helisiwa a mhaka ya tinghozi ta miswithuthuthu leti ti vonekaka ka masiku leyi nga ka wona tani ku vula ka yena i tinghozi tinyingi ti vonekaka hi siku lani vanhu va vavisiwaka va nghenaka swibedhlele hikwalaho ka mafambelo yo ka ma nga ri manene ya vachayeli va swithuthuthu leswi endlaka ntirho wa taxi. Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo a hlamusele swa ku a mhaka leyi yi vindlavindlekisa mintamu ya vuphorisa.
3: Hi kumeke hi tiza tambe ni va mototaxista masiku la yo gami ku humelele mimota hi nyingi yi endla antizo wa ku va yi pakela avanhu ku va va tlhasa lomu va yaka kona a tiva ku nyingi swa ku ku ni tindhawu leti swa ku a maxapa a ma ngheni ma kumeka ma famba ka switarato leswikulu maxilomu tindleleni ku va hi fikisa temakaya ma kona ta ku humelele va jove vanyingi va beka mimota ku va va endla a ntirho lowu na hi la ku tiyisisa swa ku ka mapostorage municipage a ntirho lowu wa mota i ntirho lowu fanelaka ku heketa mainkomenda tindhawu ta ku hambanahambana i nga le ku transportara a vanhu hikwalano hi kumeka hi ni tinghozi ta ku tala hi ya mahlweni ku va tsatsiya vafambisi va mota swa ku a va tirhisi makapaseti a va landzi mapostorage municipage a va landzi a maregla ya transit loko va le xitaratweni.
0: Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala doropeni ra ka Matsolo. Murangeli wa xifundzankulu Maputo namuntlha a khangule muti wuntshwa wa Njhondzo amugangeni wa Pheseni na munisipi wa ka Matsolo. Muti wa Njhondzo wu na swilawu swinharhu leswi pfuxetiweke mune swi yakiwe xintshwa ku yakiwe nakona tiyindlu timbirhi ti kongomaka ku va ku tshama vadyondzisi. Murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli loko a vulavula nkarhini wa kona a nyike risima mintirho leyi landziwaka hi swiwubyana swo hambanahambana swi seketelanaka ni mfumo a va ku hlayisiwa a xiyenge xa Njhondzo lomu a xifundzankulu Maputo. Nkarhini wa ku khanguliwa ka muti wuntshwa wa Njhondzo Radio Mtshambika Tuma Ritu ya Oscar Nwamba i murhangeli wa muganga wa damu a Pheseni hi lomu muti wa Njhondzo lowu wu kumekaka kona.
4: Ya swilawu leswi i xikombiso xa ntsako wa wukulu hi ntamu ndzeni ka muganga hi ku na verdade vatsongwana a va ni ntsena trexisala i xitshungu xa muganga loyi khale ntamu xi vilela ku va a xikolo lexi nga kulisiwa xi kuma xi ndzuluka xikola basic maxi a hi nga na kumu so hi ya poyi ya sociedad distribuidora de explosivos va kumeka va hi pfunile hi ku ampliyara xikola lexi hi titwa hi tsake swinene hi ntamu mesmo hi xikola lexi xi langutekaka xi le xikola xa qualidad ya ku saseka swinene ntamu hi ntsako wa wukulu muganga wu titwa na wu tsake hi ntamu swinene eka mpfhuka lowu va hi endleleke wona.
0: Imaritu ya Oscar Mwamba murangeli wa muganga wa Kadamu apeseni lumna mtu ukangulu wake mtu wa Njonzo murangeli wa shifunza nkulu Maputu Manuel Ntuli imanjala baka ina mininga maungu ya shifunza nkulu Maputu mangwani kamikari ya Dakar.

0: Bola no belo avô que lá chumato, se lhe acalte que escarca campo. Acalte um belo a cusungula, acalte um belo a umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Cambio o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O nemo é que vai cozer, levantango, tênica campo. O assa tanga belo canguana, o antano vai te wete. A tula lam belo a pepo.
0: Cassiana entra aí, né?
1: Sato um belo a pepo. Um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului. Aí entra o combis, só que vem um wana karate, ruma sila e a cusuluca. Macambe manhingi. A comba com karateka.
0: Intiso. Loco um ano via lela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso loco um ano wa wena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso si punisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wa satilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshechi. Infonele 82 31

0: tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayaki tiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambela manene switaratwini. Tani hi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Kambe ku va hi kuma nhlamuselo lowu hi rhambile Amandio General a ku va hi hlamusela kutsongo mayelano ni mhaka leyi ku hi basisela leswaku hi fanela ku endla yini. Hikuva hakanyingi ha tshuka hi famba lomu switaratwini hi kuma leswaku ku ni ambulansia mimovha leyi ya ku tleketla timbabye. Kambe na hi nawu mimovheni ya hina na hi tleketlele mbabye yo karhi hinkwerhu hi tsutsuma hi tsutsumela ku ya xibedhlele. Kambe loko swi li tano hi tshuka hi nga swi tivi leswaku kasi hi fanela ku endla yini. Ha tshika ambulansi yi famba kumbe na hina wu ha rhanga hi tsutsuma hikuva na hina wu hi lava piroridade la ku va hi tsutsuma hi ya hi ya fika xibedhlele kumbe swi ni matshamela muni. Kambe mabulo lawa tanihi lana hi vuleke hi kona hi rhambile Amandio General loyi nga phoyisa la transito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona ni murhamba wa hina.
3: Ku ni mhakanyana ni yi nga tshukaka yi veka a ku kanakana ka vayingiseni va hina. Mina ni ni movha wa mina wa ku wa particular ni ta swi hlaya tano. Ni pakele mbabye. Mun'wanyani hi famba xitaratwini ku ni movha wa ambulansi na wona wu pakele ambadzi. Hinkwerhu ndlela hina yi kokoma xibedhlele hi ni xihantla hikuva hi ni timbabyi lomu movheni. Hi mani a fanelaka ku ndlula la ka hina vambirhi?
4: Hinkwenu mi ya ka xibedhlele xa xin'we?
3: Hina hinkwerhu ya xibedhlele.
4: Mu le ndlela yin'we?
3: Le ndlela yin'we. Kambe ku ni mina ni rhangelile phambeni ka ku a ambulansi wa ta endzhaku wa sinalizara. Ni fanela ku dedeka ni dedekela ambulansi kumbe ni fanela ku ya ni phambe ni ku tsutsuma na mina hikuva ni kombisa leswaku na mina ni mbabyi la.
4: Emakaya a ka ku fana ni leswo hi nawu u fanele ku va ni u pfulela ambulansi pod u sala wu landza hi mhaka munhu hikuva ambulansi se yi sinalizara wena a va nga ta ku vona logo swa ku wena u ni prioridade loko swi kombekisa u va ni pfulela ambulansi yi rhanga swi nga va swi yantswa u landza ambulansi loko phoyisa ri ku nyimisa ri ta swi ku nyimisa swi vona swa ku hayi u ni muvabyi
3: iswa
4: se va ku famba phoyisa ri nge ku nyimisi ri gama ri ku la ku tsala a multa na ku va ku vona swa ku u ni muvabyi la mara loko phoyisa ri ku nyimisa u nga yali ku nyima zama ku va ni ku hantlisa u nyima u tlhe u mi byela swa ku hayi u fambisa ku taniyani leswaku u ni muvabyi la ndzeni
3: iswa
4: eku swi nga endleka va tshika va nga swi tivi swa ku ni muvabyi va kumbe wo baleka wo cacciwa swi nga endleka u ndlula la ku nga ni maphoyisa nkarhi wun'wanyana ndzhaku a va ha ku fona va ku ku ni munhu a cacciwaka a nga dlaya ka ndhawu ya ku karhi se a maphoyisa ma nge fembi swa ku wena u ni muvabyi la ndzeni mara leswi nga swo u fanele ku va ni u zama hi ku hantlisa u va komba swa ku u za u famba hi mafambela lawa hi mhaka munhu hi mhaka leswi va ta handla va ku ntshuxa u famba se loko a li mhaka leyi ku ni ambulansi swa antswa ku va ni u yi pfulela yi va phambeni u nga u landza hi ndzhaku.
2: Swi tiyile hi wu twile nhlamuselo hina hi ngheni ku kanakana hi yo n'we awusweni. A hi xiximeni minawu hinkwayo ya mafambelo manene switaratwini ndleleni ya ku vhikela ku halaka ka tingati ni ku va hi vhikela swikhatiso. Famba hombe ku tsutsuma a hi ku fika.

0: Ayini? Se hi mani a nga huma ni mapimo wolawo?
1: Vavanuna kuloni ku hala nhlengeletanini.
0: Ah, pfula byo hola. Mina ni nge fambi ni ya ka tinyo ta vanhu mina.
1: Yo?
0: Mina ni karpintero. Yindlu ya mina i ya nhlanga. Ni yo tiyakela nje. Loko ku ni loyi a lavaku a vokola mina a fanela ku ni nyika mali.
1: Leswo hi tlhelo lin'wana hi swona. Kambe tsundzuka leswaku litiwu lin'we a li khe mihove u ta va lava na wena.
0: U nga hlupheki nkati.
1: Yo.
0: Loko ku ta fika nkama wa mina, nambu wena u ta swi vona.
2: Kunene Maria a swi vonile. Hi ku famba ka nkama, va phakwe ndhawu a ntlhaveni a ku va va sungulisa vutomi lintshwa. Leswi nuna a nga kala a nga pfuni vanghani, loko ku fika siku la ku yaka, a yo vita nsati a tirha a ku mi holovisa.
0: Ha, Maria, Maria, a hi swona leswo mani, a hi swona leswo. U tshama u swi vona kwihi swoleswo swa ku va khomisa leswo a hamela? Exi, Maria mani, hayi hayi hayi khona, a hi swona leswo mani. Banilani, banilani. A hi lani pora mani.
1: Yo.
0: Ka tlhelo liya.
1: No ka ni nga swi koti.
2: Swi fambise xitano ku za ku fika lana va heteke. Inaka. Ku fike siku se va lava a ku tshula makhumbi a ku rubukara. A hi loko João a vuva semende. Se a teka nkombe nusa semende a ba khumbi. Loko a phinda swi hahluka swi ku njhaa a hansi. A phinda kambe swi va xitano ku fika lana a karhalaku a endlela sangu a yetlela hi xiviti. Nsati a suka a yela va yakelani a ya kombela ku pfuniwa. Mbuyangwana va mu twela va ya kona. Kambe João va mu pfuxanga. Voyo tira swa vona loko va gamile vaku.
3: Kune João. João. Ima etlele wa nuna lawa. Ya ku va ku fika vanhu la nikaka wena u nga vatwi.
0: Urongo, urongo bya minkarhalo man. Ey. Hey, a byi ni khomile man. Hawu. Se hi.
3: Hi na João hi nga rubuka riendla wena hi kombeliwe hi maseve Marta hi mutwela.
0: Ayini
3: a ku na yini João la leswi mayela ku ku komba leswaku maendlela wena manene ya ku va u nga pfuni van'wana hi le mhangwini phela hinkwerhu hi fanele ku va hi seketelana hi hamba matsima ku va hi yaka tiyindlu ta hina hi huma ku xanisekeni hi xihatla.
0: Ya, ni rivaleleni maxaka mpela palavra d'or a swi ni pfale matihlo mani.
3: Se vula mahlo ke a hi patseni mutamo a ku va hi hundza swikarhato pedreiro carpinteiro electricista a hi patsaneni hi yakisa swi hahlukeke va ka yini ntamo wa sokoti i ku tirha entwanano.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Tia Queni.
2: Nhlautelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jungwana na jungwana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile ku tlula 280 wa vatsongwana va pfuneka hi xikolo xintshwa xa ku khanguliwaka hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo muti wa Njonzo wu khanguliwe namuntlha a xifundzeni xa ka N'wamba. Vatithisi a tikweni ra hina va lava ku seketela vatsongwana va rhambu ra xisati lava va hoxeliwaka a timfanelo ta vona ta xisati. Wo sungula nongoloko nhlawutelo marungula wa namuntlha le ka siku ra 7 ka Julio ka 2026. Mina Alberto Paulo kun'we na Afonso Magule wuyingiseli byinene. Weyo ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha hi sungula hi la marungula ka leswaku u khumiwile ntsumbu wa nuna lweyi a luzeke vutomi ndzhaku ku va a byatswa a kumeka ka rona ri wisiwile hi mpfuvu. Mhaka leyi vonekeke emugangeni wa Khatwane a xifundzeni xa Matutwini. Nuna lweyo a nga mutshevi a luze vutomi loko a ta va a kumiwile hi mpfuvu a cumbeni leswi hi mugqivela na hikwalaho ka munghozi ya kona byasi leri a kumeka a tsheva hi rona ri wile a gama hikuva a nyemalala a matini. Nkarhini wa kona va ri vambirhi vatshevi na lwe mun'wanyana a swi koteke ku va a hlambeta a va a huma. Murhangeli wa xikanukiso xa Khatwane Lena Xiviti a hlamusele leswaku a ntsumbu wa nuna lweyi wu kun'we madyambu wa mutshumbuluko yelwe na ntsumbu wu faneleke ku va wu kongomisiwa a xifundzankulu Gaza.
4: Swa hi karhatela hambi hini hi nga kola tikweni hikusa a vanhu va ku talaka loyi wo busy swi a nga nyamalala sweswi. Manji lava leswi wu busy kwavo i vapi a hi switswaliwa swalani Khatwana la endhawu a va ku tivi lomu ku nga ni a nghozi kona loko va hengela hi swibotana swavo swoswiyani ku gava ku humelela mpfuvu yi diba xibotana ya xivezi a nga tivi ku hlambeka ra ta huma matini lowu a tivaka ku hlambeka to hlamba huma
5: kutani a ntsumbu nkama mi nga wu kuma wu le ka matihlamela.
4: Komu matematiki meta swo swi wuxika a ntsundzu wa ha tshamisekile but va ta famba na yini pra lahliwa lomu a tswaliwaka kona.
5: Kutani hi wena masiti lawa ma salaka ka xitshungu hikwalaho ka mhaka leyi
4: a xitshungu vhele xi swibedzasana hi faneleke ku endla yona ya ku xi tlhavukanyisa leswaku teki va loko va thola vanhu pra va sungula ku tirha teki va va hi xipilikara swaku hi kwile ku nga ni tinghozi pra vanhu va nga peli swa vona lava nga na vona vingi va tiko va ku tivaka.
3: Elena Xiviti murhangeli wa xikanikiso xa Khatwane a xifundzeni xa Matutwini. Hi le ka nhlawutelo marungula yimisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ntsengo wa ku fika 280 wa vatsongwana va ta pfuneka swilawu swintshwa swa ku dyondzela ka swona a mugangeni wa Damu a xifundzeni xa ka N'wamba. Muti wuntshwa wa Njonzo wu khanguliwile hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo wa vumbirhi yelwe. I swilawu swimbirhi leswi yakiweke xintshwa ni swin'wanyana swinharhu swi ngo yo pfuxetiwa ku yakiwe na kona ni tiyindlu timbirhi ta ku tikongoma ku va ku tshama a vadyondzisi nambi ni xilawu xa ku vadyondzisi va tirhela aka xona. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula nkarhini wa kona a humelelise a risima ra ku seketelana xikarhi ka mfumo nambi ni swiwubyana swa ka swi nga lumi mfumo a va ku byaliwa matshamela manene eka xiyenge xa Njonzo. Ko a xifundzeni xa ka N'wamba hikola ka ntirho lowu Radio Mozambique a tuma rito ya murhangeli wa muganga wa Damu a xifundzeni xa ka N'wamba hikola ka ku khanguliwa ka muti lowu i hoxikarhi N'wamba.
6: Swilawu leswi i xikombiso xa ntsako wa wukulu hi ntamu ndzeni ka muganga hi ku na verdade vatsongwana a va ni ntsena trexisalax i xitshungu xa muganga loyi khale hi ntamu xi vilela ku va a xikolo lexi nga kulisiwa xi kuma xi ndzuluka xikola basic maxi a hi nga na kumu so hi ya poyi ya sociedad distribuidora de explosivos va kumeka va hi pfunile hi ku ampliyara xikola lexi hi titwa hi tsake swinene hi ntamu mesmo hi xikola lexi xi langutekaka xi le xikola xa kwalidade ya ku saseka swinene ntamu hi ntsako wa wukulu muganga wu titwa na wu tsake hi ntamu swinene eka mpfhuka lowu va hendzeleke wona.
7: Vatsongwana va dyondza hansi ka misinya kumbe a ku ni swilawu swin'wanyana u vo leswaku a ku ni swinharhu a leswa matshamelo
6: aswi swa ku yakiwa hi material mas mo conventional mas a ja swi karhalile porque i swa malembe hintamu and ka loko a ku aplikariwa a xikola basica xiyengeseliwa pranona class vatsongwana van'wanyana va kumeka va dyondza hansi ka misinya and leswi bya ku yengeteliweka masala lawa a dumba swa ku ha vatsongwana va ta nghena hinkwavo a ndzeni ka masala ya ku tshamiseka swinene
7: matshembisa ku va mi ta xi hlayisa xikola
6: leswo hi tiyimisele hi mbilu ya ku helela swinene leswi ngo hi fanele ku va hi xi hlayiseka swinene xikolo lexi ni swo swi kusukela na xa hi heteleliwa ku yakiwa a hi va ni mitlhangano ni xizungu ni va inkarhikari de education ku va hi planifikari ku va ku kontrataeriwa a segurance ya xikolo sweswo xikolo xi kumeka xiprotegeriwa ni ku va ha ya mahlweni ku kombela vapariseri van'wana leswaku loko a ku ni kondisana hi kota ku va hi kuma vapariseri van'wanyana ku va va hi pfuna hi ku vhedara hi murhu wa xikolo xi va ndzeni ka vhedason a swi ta koteka ku va xi va ni vuvoneleli bya byinene hi damu
3: muti wuntshwa wa njhondzo a xi fundzeni xa ka n'wamba wu khanguliwile emugangeni wa damu hi le xikanikiseni xa phesene a xi fundzeni xa ka n'wamba vatsongwana va rhambu ra xisati va hoxeliwaka timfanelo ta vona ta vusati va ta seketeliwa hi nhlangano lowu patsaka vathethisi lomu matikweni i mhaka leyi tivisiweke namuntlha edorobeni ra ka matsolo Fernando Sidumu
1: nhlangano wa vathethisi hi xiyimo xa tiko hi wavumbirhi lweyi lomu ka matsolo u haxe emakungu mayelanaka ni ku seketela evavasati lava va hlangananaka ni timhaka ta ku hoxeliwa timfanelo ta vona ndzeni ka makungu ma chiwaka evuvhejuti masungulo lawa mani ngongometo wa ku vanhu lava ndzeni ka tintombi ni vavasati lavakulu lava holukeke etimhaka leti va dyondzisiwa hi leti telanaka ni ku va tiva a ku va va tivhikela kun'we ni ku va kota u tlhela va landza emitirho ya vona na va nga ni nhlambulo ndzeni ka xitshungu hi vulaka sweswo hi vombirhi lweyi a centre de formation juridique et judiciaire lomu ka matsolo ku sungule entirho wa ku wupisa evawupisi lava ku ya fika va vuntlhanu va nga ta landzaka entirho wa ku seketela evavasati lava swi nga ndlela ya ku va nga dani loko va fambafamba lomu emigangeni nakona va nga hluphiwi hi xitshungu hikwalaho ka ku va hoxeliwe etimfanelo ta vona loko a vulavula hi makungu lawa muhlanganyeteli wa woho Daisy Albrinho a tivise leswaku hakanyingi vavasati va hoxeliwaka etimfanelo ta vona a va paluxi etimhaka leti matshamela ma endlaka leswaku vona va hlambuliwa hi xitshungu
8: depois do julgamento não se sabe o que acontece com estas vítimas, se elas conseguem se reintegrar ou não. É necessário empoderar estas sobreviventes em liderança, né? É necessário reintegrar a elas na sociedade para que elas ocupem lugares de destaque, que passem de sobreviventes a protagonistas das suas próprias histórias.
1: Kasi itlelakwe murangeli wa nhlangano wa vathethisi hi ximisha xifundzankulu Maputo Esmeraldo Matavele atwisise swa ku makungulo mani komet wa ku va loko ku kumiwa evanhu lava va hoxelaka etimfanelo ta vavasati va thetisiwa tanihi laswi lavekaka ha kona
9: é precisamente neste contexto que o projeto VEJUTI assume uma importância particular ao investir na formação de formadores pretende criar uma rede de pessoas capazes de multiplicar conhecimentos fortalecer comunidades e contribuir para uma resposta mais humana mais informada e mais eficaz perante situações de violência
1: ndzeni ka ku lava eku vhikela evanhu lava kun'we ni maxaka ya vona kasi hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu ka Budelgado tanihi ku vula ka varhangeli va makungu lawa hi xona xi nga ni tinhlayitikulu ta vavasati va hoxeliwaka etimfanelo ta vona hi vulaka ku ku ni masentro manyingi lowa ma yamukelaka lava va tsutsumaka eku dumeliwa hi vavanuna va ku hloma ka miganga yi nga leyingaki ya xifundzankulu lexi
3: hi bongile Fernando Sidumu hiko loko mahungu lama yelanaka ni ku va ku seketeliwa antsongwana wa rhambu ra xisati lwa hoxeliwaka timfanelo takwe i mhaka leyi nga ta landziwaka hi nhlangano lowu patsaka vathethisi lomu a tikweni ra hina hi le ka nhlawutelo marungula swo swi kongoma xifundzeni xa Magudu namuntlha ku sungule a xiyenge xin'wanyana xa ntirho wa mabulu ku va wu kongoma ku rhula hi ku hetiseka tikweni Domingos Makalana a kumeka Magudu
10: Yalosalamu ngiseti wa kuzantseka wa Radio Msambiki emisoro provincial di Maputo namukhla leno xifundzeni xa Magodi kusungile a xiyenge xa ku kombisa leswi swiveke swi hlayiwa hi xitshungu ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa ndokandokisano wa vumbano anga dialogo nacional inclusivo ka xiyenge lexi ku kazi ku kombisiwa leswi swi tsaliweke hi komisão técnica para o diálogo nacional inclusivo na ali leswi swi hlayiweke xitshungu ku fambini ka xiyenge xa auscultação pública a nga xiyenge lexi ku yingeliweki a swiyenge swa ku hambanahambana swa vana va tiko ku va va beka mavonelo yavo hi mayelana ni leswi faneleka ku va swi cinca a ku va tiko bya Mozambique byi hanya hi ku zula a mabulo lawa ya Diálogo Nacional Inclusivo hi lawa ma bikiweki hi muzengelo wa tiko Daniel Chapo ntshako ka mpfilumpfilu leyi vonekiki ka nhlawulamani wa 2024 hi wa vubidzilwe ka xiyenge lexi xa audisawa nga ku va ku yingeliwa a vahanyi tiko hi mayelana ni leswi swi tswaliweki hi lani ku nga kazi ku kombisiwa leswi va veke va swi hlaya ka xiyenge xa ku sungula a ku va va pfumela leswaku ina hi leswi swi hlayiki ni ku va va hlaya leswaku swi nga ha ni bekisiwa hi matshamela muni loko va vona leswaku swa hakiyela ku va swi nga basisiwa hi ku landzela tengela mazito ya muzengeli wa Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo João Zonzo loko a kombisa mukhwepa lowu va wu tsaleki na ali mukhwepa lowu bindzuliweke ntshwaku ka ku va ku yingeliwa swiyenge swa ku hambanahambana swa vahanyi tiko ka xiyenge xa ku sungula.
11: Neste cenário são introduzidas reformas graduais. Kutani kokwalano ku ni swiyenge swa matirhelo swi fanele ku vekiwa hi ku landzelelana, com vista a criar equilíbrio entre a governação e as instituições. Leswaku va ku ni ku yelana kahle ni vurhangeli xikan'we ni mimiti ya mfumo. Nesse segundo cenário inclui uma limitação parcial dos poderes presidenciais. Kokolano ku ni ku pima ka matimba ya murhangeli wa tiko. Criação do Tribunal Constitucional. Ku fanele ku vekiwa muti lowu nga ta va langutana ni minawu ya ku fambisa tiko. Aumentar a autonomia local. Ku nyikiwa matimba eka swihuvana swihubyana leswitsongo. Reduzir o número de deputados e de ministérios. Ku pumbiwa a vadeputado xikan'we ni tihuvo ta mfumo hi ku hambanahambana ka tona. E fazer a despartidarização do Estado. Ku susa matimba ya mabandla endzeni ka mfumo. E haver maior transparência. Kutani ku ni matirhelo lamanene. Esse é o segundo cenário. Nessa assuntos constitucionais. I mhaka ya vumbirhi leyi nga ta endliwa eka ku langutela ni mafumelo. No terceiro cenário, ka xigava xa vunharhu, chamamos de continuidade com ajustes. Kutani i ku yisa mahlweni leswi swi vekiweke. Neste cenário, mantém-se o atual modelo constitucional. Kutani kokolano ku ta yisiwa mahlweni hinkwaswo leswi tsimbiweke ndzhaku. Preservando a organização atual do Estado. Ku langutiwa a matshamelo ya mfumo leswaku a wu tshamisi sweswo u nga hi xiswona. E também o sistema de cabeça de lista. Kutani kokolano a mukhwepe lowu ya wa ku vhota governador wu tama wa hava kona. E o secretário de Estado da província. Na yena secretário de Estado a tama a ri kona endzeni ka swifundza. E há de haver alguns ajustamentos administrativos também e na lei. Nesse cenário de continuidade. Kutani kona ka ku veneka ha ku tirhi ku landziwa matirhelo ya khale ku leswi nga ta langutisiwa na ka minawu ya kona endzeni ka matirhelo. De modo, portanto, a fazer estes ajustamentos, mas com essa continuidade do atual modelo constitucional. Leswaku swoleswo ku landziwa matshamelo laya khale kambe na ku langutiwa mavonelo laya mantshwa leswaku swilo leswi kota ku divana ndhawu yin'we swi fambisa khwatsi a tiko. Diálogo Nacional Inclusivo, oye!
10: Imazito ya Joani Zonzo, muzangeli wa Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo, anga mabulu ya vumbano lawa mabikwiki muzangeli wa tiko Daniel Chapo kuva maisiwa mahlweni ka ngongometo wa kuva mavumba a vana va tiko ntshaku ka timpfilumpfilu leti vonekiki ka nhlawulamani wa 2024 kama mukhupa lowu kombisiki Joani Zonzo swi hlaya leswaku ndzeni ka leswi nyingi ya vahanyi tiko va kombelile ku va ku pumbiwa mintirho ya muzengeli wa tiko akuva kuta vata ti beki samintizo yakwe ka swiyenge swimbeni nakoni ku kombeliwile ku va ku vumbiwa tribunali lebyikulu bya ka vonelela a mintirho ya ta nhlawulamani hi ku hambana ni maendlelo lawa ma landziwaka nan'waka nakoni a swiyenge xa nhlawulamani ya mapartito ya ta politika ma ta kombisiwa hi kabesa dilixta swa nga hi leswi swi yisiwaka mahlweni nan'waka a sekretario de estado na yene a ta ve a mahlweni hikuva a ve kona i mukhwepa wa leswi wa mavonelo ma bekiweke hi vahanyitiko ka xiyenge xa ku sungula xa dialogo nasional inclusive lani kutani xi nga ka xiyenge xa vubitsu ku va ku kombisiwa mihandzu leyo nakona ku ta nyikiwa marito a vahanyitiko ku va va hlaya leswaku hi swona va swi hlayiki swi ta yisiwa mahlweni kumbe hi vanhu mavonelo mambeni hi ku helelana ni leswi swi kombisiweke hi comissão técnica para o diálogo nacional inclusivo i ku hinkwaswo kusukela leni na swifundzeni xa magudi ku kaneleleki domingo ximakalani
3: inkomu domingo ximakalana na yema kumukanhla utelo marungula ya kongoma tikweni ra Afrika-Dzonga ya kuma Eduardo Figueira n'watani mahungu ya ku velekiwa ka ntsongwana wun'we aka ndhawu leyi ya ku yamukeliwa a vana va tiko lava kongomaka ku tlhelela hikwalaha ka tivudumeli lebyi vonekaka a tikweni leri
12: namuntlha hi yisa mahlweni mabulo hi veke nawo na mulumuzana Karito Ndlovu tatana wa n'wana lweyi a velekiweke ka vukombisi bya Mozambique edorobeni la Pretoria mayelana ni nkitsikitsi hi hanyiwaka lomu tikweni ra le Afrika-Dzonga lana ku nga karhi na ku hlongoliwa ka va ku ta hi matiko mulumuzana Karito Ndlovu a kombela ku va vanhu va nga heli matimba
13: a ritwini leswiyakhwe leswaku a ku fana na nkitsikitsi leyi nga ka yona sweswi ka nkarhi wa sweswi a swi fanele ku munhu a hela mbilu ku fanele ku munhu a tiyisela ka xiyimo lexi nga kona u fanele a tinyimisela swinene a kota ku swa yena mundzuku wa siku a kota ku a endliwa wuza kahle a ku fana na loko na sweswi ku nga tswaliwa n'wana loko maswoho swi nga swa kahle ngopfu se swi fanele ku mun'wana na mun'wana a tinyimisela ka xiyimo xexo ku loko xiyimo xiso no kodi munhu a ku yini a hela mbilu u fanele ku a tiyisela
12: eka nkarhi lowu a tlhelelaka tikweni la Mozambique mulumuzana Karito Ndlovu a rungula ku va a siya ndzhaku a vumundzuku bya yena
13: swi tele swi nga sala ka leswi swi nga ni nga sukisisa swona hi ku a ni suka a nga longile tshumu hileswaku kwala ni kwala va ka hi fambi a ku tirha ndza ha swi lava hikwalaho ka ku ni le ku hluphekeni ku hava lexi ni nga na tsona hambi madokumente yo karhi ni hava laha ni nga kona se a ni lava ku lunghisa madokumente ya mina ma ve kahle a ku tirha kona ha ku lava mhaku ku hava chumu lexi ni nga na tsona ni le ku hluphekeni na vana ma swi vona se na ha swi lava ngopfu ku tirha swinene
12: lexi i xihitana xa tatana Karito Ndlovu loyi a sindzisekaka ku va a tlhelela Mozambique ndzeni ka nkitsikitsi hi hanyiwaka lomu tikweni ra le Afrika-Dzonga
3: inkomu Eduardo Figueira hikwalaho ka mahungu lawa hi fika makumu ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha nongoloko wu kumeke mavokoni ya Alberto Paulo a michinini ku ve na Afonso Magule i ntlawa lowu mi navelelaka yingise byinene ka minongoloko ya hataka hi Misori Provincial Maputo rapilile
2: Me yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissor Provincial Maputo.

0: Hi 7 kaMawuwana anga judli wa 1968 ku dlawa John Issa nhenha ya ku lwela nyimpi ya ku khulula tiko ra Musambiki. Ku vulavula hi nhenha leyi a swi na byalo swinene hikwalaho ka ku kala ku nga na marungula lawa ma endlelaka ta vutomi byakwe loko a nga se na tikatsa enyimpini ya ku lwela ntshunxeko wa tiko ra Musambiki. Kambe hi ta ku yelana ni ku nghena kakwe ka Frelimo. Kuni marungula lawa ma vulavulaka leswaku a ta va a wupfisiwile hi ta vusochwa ana xingweya hi ku famba ka malembe ya 1964 na 1965. Nakona kuni man'wana mahungu ma vulaka leswaku a ta va wupfisiwile Khongwa ni le Bagamoyo a Tanzania. Kambe lexi tiyeke hileswaku John Issa a kongomisiwile Cabo Delgado a ku va ya tirha ka Govela leri a ri kumeka mugangeni wa Makomiya. Hikwalaho ka ku tinyiketela kakwe nyimpini a game hi ku hlawuliwa ku va a rhangela xikwata xa vunharhu xa masochwa lawa ma kumeka eMakomiya. Hi siku ra 6 kaMawuwana a nga judli wa 1968, John Issa a yamukeliwile ka Govela rikulu ra Frelimo a ku va ya teka matlhari ya tinyimpi, swakudya ni switirho swin'wanyana a swi vileliwa hi valweli va nkhululeko hi ku fana ni tinhlavu, swikomu, mahuka ni timpahla ta vusochwa. Nkongometo wa John Issa a ri ku va a ta ya hlomisa swinene valweli va ntshunxeko lava va kumeka mugangeni wa Luriu a Mesalu. Kambe makungu yakwe a ma zanga ma hetiseka hikuva loko a ha ri ku fika leswo hi siku ra 7, Govela rakwe ri hlaseriwile hi swihahampfhuka swa tinyimpi swa ku lumba makhandza ya vukolonyi ra Maputukezi. Vudumeri lebyo byi humelelile nkama wa Sezora wa Mixo na a ri makungu ya vukolonyi ya ku kongoma ku nyimisa nyimpi ya vana va Musambiki. A ve nkama wolowo bomba rin'we ri nga duvuka henhla ka lwangu ra lomu John Issa, Virgilio Mingas na Londolo a va kumeka kona na vakunguhata ku ya nyimpini. John Issa ni vanakulobye va yetsumbula leswaku yena a vavisiwile ka makatla loko ku gamile vudumeri bya mintamu ya vukolonyi. Hi nkama wa kona John Issa a heleketiwile mutini wa vudawu a ku va ya lamuleliwa, kambe hambiswiritano John Issa a game hi ku luza vutomi hi siku ra 7 kaMawuwana a nga judli wa 1968. Hi 7 kaMawuwana a nga judli wa 2008 doropeni ra Harare tikweni ra Zimbabwe ku pfuxetiwa mabulu ya ku kongoma ku helisa ku banana ka mavonelo ya ta politika ku voneka tikweni xikarhi ka ZANU FP wa Robert Mugabe na MDC wa Morgan Tsvangirai. Mabulu lawa a ma rhangeriwa hi Thabo Mbeki, murhangeri wa Afrika-Dzonga, kambe Morgan Tsvangirai a nga pfumelanga ku kumeka ka mabulu lawo na a ti chavelela hileswaku mabulu a ma endliwa mutini wa ximfumo wa Robert Mugabe, na ku ve a nga yamukeli mhaka leyo hikuva Mugabe a luzile ka hlawulamani wa ku sungula a nga endliwa tikweni. Hambileswo Thabo Mbeki a tlhele a lulamisela man'wana mabulu lawa ma nga endliwa tikweni ra Afrika-Dzonga. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta rifu ra John Issa, nhenha ya nyimpi ya ku lwela ntshunxeko wa Musambiki ni ku pfuxetiwa xintshwa ka mabulu ya ku kongoma ku helisa hasahasa leyi a yi dyiwa tikweni ra Zimbabwe hi tlhelo ra ku banana ka mavonelo ta politika. Nongonoko lowu wu lulamisiwile wu tlhela wu kombisiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlesi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Bola no belo avô que lá chumato, se lhe acalte que escreca campo. Acalta belo a sungula, acalta belo a umbire. A fulamela, aí a machuene, câmbio gamo, um bom pepo, aí no sentango.
1: O irmão é que vai cruzar, levantando um tênis a campo. O assa tanga belo a umana, o antano a te wete. A tunela belo a um pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato a um belo a um pepo. Um anangana na macatene, um chai a um pepo. O assa tlui. Aí anda se combi, se só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingue. A comba com karateka.
0: Inti isso. Loco um ano havia lela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso loco um ano wawena, anintano watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwe ni shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ya vamana vatsongwana a ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xipimisi ma
4: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
3: Eyi, hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga
4: nkarhi. Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
3: Hi luya. Phaya nga ha na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
4: Yu.
3: Matsala ma hahlukelile. Swakudya swi nga ha li kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
4: Yi! Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
3: A ku hulukanga munhu kata. Se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
4: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
3: Mamana.
4: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
3: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
4: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
3: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
5: Instituto de Línguas, que se cala 1979, a lavetela que se cala ka wena. Sosa pule que te tsalisa, ku jonza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a jonzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena, swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

kuswa kurandzeka kanongonoko uhundzeke hikombisile mabulu hiveke nawu ni vamamani va Ila Josina Machel exifundzeni xa kamanyisa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nyamuntlha hi ku tisela ndhaka dokisano hiveke nayu ni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku ha yini mindyangwini ku nga na ku twana ka vingi xana kambe na hi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi hi vekiseke hi talosela hi vunanga laha Delia Jordan loko a ku maseve a hi tshame hi le hansi hi dyondzisa vana.

Akuva mindyangwini ya hina kuli ni ntwanano ni mahanyelo manene, hi fanele ku tshama hi le hansi hi xuxa leswi kalaka swi nga fambi khwatsi. Mukhosi wa ku rhandzeka, tsundzuka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ta mahanyelo ya mamani ni n'wingi andyangwini ka mabulu hi veke nawu ni vamamani va xihlale xa Josina Machel exifundzeni xa Kamanyisa. Nyamuntlha hi ta tsutsuma hi ya Bowani axifundzeni lexi hi ta ku tisela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va ndhawu liya lava hi tshandzelaka ta mahanyelo manene ya vingi ndzeni ka ndyangu. Ka ndhokadokisano ya hina, vamamani va xifundza xa Bowani va hi tela ni mhaka yintshwa ya ku va mahanyeleni ya vana ku hlengela vatswele ka matlhelo ha mambirhi, a nga vatswele va jaha ni va ntombi. Vamamani va le Bowani va vula leswaku swi ni lisima a ku va vamaseve va twana va va ndzeni ka mahanyelo ya vana, nakona loko mamana a yamukela n'wingi ndzeni ka ndyangu a fanele ku vumba wunghanu a ku va va tla

0: usali rhandzu la vona ni mahanyelo manene. Hi ku landza, hi ta yingisa dokodokisani ya hina na u fambisiwa hi mutirhikulori Enya Bila. A hi muyingiseni.
1: Se a hi navela ku tiva ka n'wina vamamana swa ku a mahanyela lani xikarhi ka ndhaku ngopfungopfu loko hi hanya kola mutini wun'we hi wani ya kona.
2: Oh, mina loko ni hanya ni vana va mina ni va konta i vana va mina hinkwavo ku loko u le ni n'wana wa jaha konta swa ku ta va ni wa wu bitsi hi nsati wa ko loko u le ni n'wana wa wansati u ta va ni wa wu bitsi kambe mukon'wana so ke lexi lavekaka swi lavi u dlaya munghani loko mi le va maseve ku la ku mi hanya ku fana mutwanana a ku la ku tibyela ka n'wana wa munghani swa ku mina hi me ni nga munene a mamana wakwa hi munene swi tengengengenge ku leswi a swi nga ta kumeka swi ni tsakisa hi ku na mi ku tekeliwa n'wana wa mina wa xinuna hi maseve a ni nga ta swi tsakela
1: ehe mama
3: mina n'wingeni naye majeke a n'wana wa mina i n'wingi wa mina an'wana wa mina i n'wana wa mamani loyi a nga ha tekaka ka yena se tivhiki ni va rhandza hinkwavo swa nge vana va mina hinkwavo na bodi ni kheta ni ku wena wa n'wana wa mina hiku se a za a fika la kaya ni swekela wusa i pirantiwa swiku i n'wana wa mina kani
4: mamaxitanini vakon'wana vakon'wana vanga ni va hlaya vananga hikusa loko ni ni mukon'wana ni nga hlaya swaku luya i n'wana wa luya nini n'wana wa mina wa xisati ni ku yanga n'wananga a swi nga ta ve ni swi beka a ku twanana ka wena va bisi xa hinkwavo ti nge na swikumamana loko lweyi a khunguvanyeka a byela mina ti nge ni laya luya nga mu khunguvanyisa loko lweyi a khunguvanyeka hi mhaka luya ti nge ni va laya tani vana ni nga veki ku hambana
5: Marita Filimoni Pezenyana mina vingi ni navo mina ni treji wa vingi vaza ka treji wa vingi lava ni nga navo lava mina vingi vanga vanghani vanga a vingi vanga mina loko va tlhasaka ku anga kama va nga kandza hi wona no va byela ni ku phela mina wu kandza la ka xizindzela na n'wana buya ri muteta kandza lexi ni yencaka xone yencani lexi ku yencaka mina mamana wa mi ndzi zandzela ku khongela ni tiyela ka Frelimo a na munghana ku ri ka njhekutiwa swa ku byeliwa futa njhe swa swimintanini a nawu no tibekela mina ni ku laka ku anga lowu tsimbaka pulana loko dya ku sweka ni feliwe hi nuna hi wa yi tenta yi sege n'wananga wa mativula a ni 39 a teki n'wananga loyi a nga na yena hi 2013 ni swo swi vali xikan'we njhani va zurisile ni ku a no va hlongola ni ti famba ni muya ni kulisa muyaka muti ni ta buya ni khweva cana ka ya kwini wazi mi ni kaka n'wananga na hi ta tiweti tibiri ni nga sami ni famba buriki i vana vanga hi va bidri a ku na luyani a ku na luyani i vana vanga mini hinkwavo loko ni tlhasa ni nga mukumeliwa xinuna ku pfuxela lowa xisati mi bonke va ku ini kwa ku kala ke ku nga ni pfuxeli a mi ni pfuxele makamu a kumama hi nchumu ni ku phela loko a ka ku a nga laha eka kwenu a ni ta mi ni ta swoswa ni va ni tshama na n'wini kwa mujeku ni vona ni xibebetana ka n'wini ja a n'wana wa munhu a wa kazata ku tshama na ye loko wo ka lowu nga tiyanga hi ku a vana vezri va xinuna siku ni siku va hlongolana ja loko vo mu hlongola ku vi wena mamana u nyima hi swoswiya u ta ku a fambi maxi wo mu byela ku loko u hlongola luya hlongola na mina ni nga ku twala
1: mamana u hlaye leswaku a wu se va ni vingi kambe ni vana va vakulu va majaha a swi tiva swa ku yina va majaha va na murara ja u swi yencisa ku yini la ndzeni ka ndyangu leyi kulaka ku vana va nyan'waka vanhu leswaku teka lweyi namuntlha va ta kumba mamana mundzuku va teka enya va ta kumba mamana mundzuku va teka Celestina u swi yencisa ku yini wena
6: mina leswi ni swi yencisaka swona akakwanga a ni sava ni n'wingi ni va byela leswi vana vanga manomorala a ni se mi vona majina mi vona loko n'wana a nomorala vhela hambi loko a ku tlhotela loko li mamani u rhandza ku lava ku tiva swa ku n'wana wa mina hanya njhani wa swi vona ni va byela leswi loko lweyi mi nga ta mi wisaka wa ku sungula a ni nga ta lava wu bizi a nga ta lava wu zazi hi yo lweyo tiso u swi tiva swa ku loko u ze u mu teka halo mu kongomisa la swi helile leswi ni va byelaka swona
1: vamamana ni twi swa ku ku ni lava tshamaka ni vingi makaya ku ni lava kutani va humeki miminti minkama ya ku tala a pongwe ndzeni ka vingi a xikarhi ka muti wun'we i byikulu swinene swi endliwa yini minkama ya ku tala
2: a loko na hi tshame muti wun'we swi endliwa hi loko mina mamana wa jaha ni nga rhandzi ku ti endla munghano wa vingi va mina hi ku vingi lavaya na vo va ta ni nyenya ene va ta sungula ku khuluma swa ku tala hambi hi ku veni va loko n'wana wa mina a vuya va mu byela swa ku karhi manje mina ni ndzuluka ni va vanghani va vingi va mina puriswa ni nga ta mbala swa ka vingi va mina a va ni rhandzi va sweka va beka loko ni nga li kona jeze a vona swa ku ho mama fambu ya nwa refresh a fambu ya ni va fambu tlanga ni ve ni n'wingi mina wa ku sungula a game a hamba na nuna ku nuna wa kona famba ya Joni na yena sala mbangwana swi n'wi pazamisa a nga ha swi kotanga ku ve ni a ha vuyela manje va ni n'wana xikan'we a n'wingi lweyo futhi a ni le munghana wa yena hambi lo wa tshuka a suka maguda boya ta ta ni pfuxela a lweyo loko ni vona ni yo tshama ku mama hi nga famba hi ta kota ku sa hi mihleva hi nga teka munghana wo mi famba mamani hambo va media wun'we ku a ku nwa u nge tshiki na tinwela ni nge hembi ni kwa nini no ka ni nga se kota xivhotshongwa maxi ya byala loko ni li kumile na nwa a mavunwa a mabiha ni ku xa ku iha ni yi dlike natla a ni nyika mali teka munghana wa wena teka falsidati ya Laura hi ti fambela a ku hi lava ku sa hi mihleva loko ni vona ni khoma swa nga ku mama a ni lava ku tlumbana na wena hi nga fambi ya tshama loko u nga gwenti a mali hi leyi fambana ni ti fambela mina ni na problema ni vingi va mina
7: ni hlaya leswi hikwalaho ka ku ala ni kaya laha ku ni mhaka ya ku mina leswi ni nga tekiwa leswi na mina ni dya ku a ku fuma mutini wanga kambe na tekiwa ni ya na tshama ni mamana wa jaha lweyi i nga muti wake hi ntiyiso loko byixa a swakudya hi mani a fanela ku ve na swilandza swa ku hi da yini namuntlha laha a mali leyi nuna wanga a nga n'wana wakwo a holaka a nyika ma a ta kota ku xerira a muti a pongo tribu ya kolano ka mavonelo ya ku mama na fata
2: mina ka mavonelo yanga a mali a niki nsati wakwe loko a li ni xiyenge xa ku dya ku ni nyika ta byela nsati wa ku nyika mamani loko na ya li ni xa ku ni nyika mi a ni nyiketi hi tlhelo ka party la mi hikusa loko o nyika a n'wana wa yena a nsati wa yena ni gama mina ni ya ni ya tonga mina u lava ku tidela la kaya mina ku u da mitseni ku lavaka loko a li yena a xiriraka swakudya a xirira vhela leswo munta da xivee swa endleka swa ka n'wana a nga ha ni nyiki mali mi hi mhaka ya le a nga ha teka mulungu namuntlha la kaya la mina na ha dyi a n'wana loko a lava ku pumba pongo hi ku na mina mamana pe a nge ni dlayelisaki na mina wa swo swa ku nati swi fana hambiloko a yo huma munti loko a tiva n'wana loko ku hela hweti mama da sense hi leswi o a ni xavela kumbe mpunga a ni niketa no yamukela a nkama lowu mina ni hali ni nuna wa mina hanya no bya no n'wina li endlani leswi mi swi vonaka vo va ti xavela swakudya va buya va beka va swo swi na minavo ni nga lahlekeliwi va ni pfunisa ku loko ku hela hweti va cukumetela mama a hi na nchumu manje na we khoma kolano madala ni kumeka ni nyoxa a nge ni niki hi laha a nikaka nsati wena kuma ni revhala wa luwa wa n'wanyana a luwa n'wanyana ye loko a nyoxi kapulani wo xava mama hi leli kapulana madala u ta vona swa ku endla yini na wena u nyikiwa hi n'wana wa ku a hi wa wena manje a za ku nyika hi ku a vona leswi wo mi endlela ka swona
7: mama
8: mina hale na ni lava ku khanela hi dozi
7: hi dozi
8: a vingi a vingi va huma hi ku a dozi a huka va ya nili ni lava va ta va ka va va kumila
7: u ni xihitana mama a xitshandzi xitshandzi mama na xihitana a xihitana lexi xi ta dyondzisa vambeni xitshandzi mamana xitshandzi mama na kelemendini a nkama i wa ku mama na kelemendini i jaku ku yingela a dozi hi tlhamuxeni
8: mama ni khanele dozi a vingi lava nga ko sweswi a n'wingi hambi hi se ximbiza nga hiti na ha tshamili la dlani xa va ku nyada va yinci swona mamana nga yinci swona xa ta byela nuna ku a hi zuzeni para va da dozi yene ni nkatati hi ku nyama ya huku a va ya niti yena u gamali yena u da ticondzo siku ni siku xa xengetela n'wana wa mipara va ta da huku yin'we voni va bitsi alani xa ne wena wa ha tenderiwi wa ku tswala jaha xa tenderaka ku tswala mamana hi leswi ni ku byelaka swona a tintombi leswi va hanyisaka hi swona hi timhaka ta dozi va suka amimiti va xava matandlawu ni ku swi tiva u swi tivi wo vona ja hi loko u sikwini lava va longela va famba ja va ya da lexi va xi julaka hi ku la kaya a va ya nile
7: ma swi endla ha yini swoleswo hi xivutiso lexi ni nga hamba mama na fati xa ku i mhaka ya mali ya muholo ya n'wana wa ku lowa jaha i mhaka ya wena mamana hi ku la muti wakho a wu nge tipfuka u nga kukuli kumbe u nga hlaya swa ku namuntlha hi ta swo karhi kumbe mho kombi nara ni n'wingi swa ku yincisa ku yini vhiki lebyi hi wena yo komandaraka swa ku namuntlha hi ta swa ku ina lebyi taka hi wena ina ka swi yence ya yini
8: swi yence leswaku ja wu hungile n'wana a kula loko xi ya a kulile n'wana gama ya kuma a mamana mun'wanyana wa ku tlula wena u nga mutswali wena wa ha li wa nchumu a nga ha ku tivi ja wu kumeka loya leswi swi
7: encelaka ya
3: antiyisi mamani hina hina vamamani hinkowo wa ku loko a n'wana a teka wansati a tolaa ku nyika mali u li ni nyamuka we u la ku fuma n'wingi lwi swa ku ni nyike timali mina n'wingi ni teka mali ni xava swakuga ni nyika mamanyana se mamanyana a hlaya leswaku a azama n'wana wa wena a teka mali a ku nyika swi nge n'wana wa wehe lweyi se i nsati wa wena a nga i nuni wa wena a nga hali mina nsati wa wena se mina muka se mun'wanyana ku ni ta a hi fambi hi ya xibala ka n'wenge hi musiya mamani lweyi ta ti vonela swa hina vambirhi ani mama
7: ya mamanyana swa kuina u tswali maja a tintombi kambe e a mavonela u na wona
4: a mavonela hi wolawo de verdade loko u zawa u ve ni n'wengi la kaya tengu swi tiva loko u pfumela ku a n'wengi a beya ta tshama na wena xikarhi ka ndyangu tengu swi tiva swa loko a kunene huma endleleta a ndyangu hikusa wena wa ha tongi a wa ha khaleli nchumu loko u dzixa mamana hi yena a fanele ku twasa ku la kaya namuntlha ku enceka hi ni deya hi yini la kaya hambi mhaka yo la ku ve ni hi ku n'wana ta ni nyika mali yi tlhelo a xivesi ya pfuxa mapongo loko a li nawu loyi nyikiwaka loko munhu a chata va ni ku seka namuntlha wena wa xisati u ta tiva ndlala ya hala ka n'wingi mutswali wa nuna wena wa xinuna u ta tiva a ndlala ya lweyi a nga tswala ntombi praku swi nga ve kona leswi mara wa xisati a ku yi dara mind marito lowa xinuna a ku yi dara mind a xiposa pra ku nga ve ni diferense loko swi endlisa xileswo a wutomi bya famba
0: hakunene ndzeni ka muti hi fanele ku hanya ndzeni ka ntwanano lirhandzu ni mabulo mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha hi ta tsaka loko hi tiva leswaku ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta navela ku tiva lexi nga xinene ka n'wana wa jaha loko a teka nsati leswaku a fanele ku tshama ni vatswele kumbe a huma muti xana yangulu hi ta yi kuma ka nongonoko u landzelaka na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Marlene loko a ku vamaseve hi kombela ntwanano ka n'wina.

0: Mini Marcos Abilo.
1: Mini Fernando Mavumi.
0: Azaukota Marcos.
2: Abilo, Mini Fátima Musha.
3: Chegou a Lourenço Marques, 6 de setembro.
2: A escola Mini Chagakuanga, os ingados são donzi, há muito mal.
4: Minani Zangela, Ankangan Wava Mamani.
5: Mina Raymond Nati, Wale Ajin Court.
6: A Ricardo Zema Karingi.
7: Migdivela hinkwayo, Cleon VG kusukela vini 2 horas, kukasa vini 3 horas, ingela kola emissora provincial de Maputo, Nongoloko, Kasiumani. Kuone, utiva hinkwatu telena kanta vutomi, jama na matiku, lava inchaka hinkwasu kwa watu vikisa Mosambiki.
8: Hinsitu vasantreka kahoyo hoyo, mulosa. Mintijo milumba radio Mosambiki emissora provincial de Maputo, tani ilana hidumisike hakoneka vikitikalutike lesa kwa itatelafuzi iva kola. Kutani ke hakuzamba lesa kuulongoloka na hine. Kutaneke kuva ukuma nongonoko loku tlasela ka migibela hinkwayo loku tlasela nkama uthlela uhindza fuzwi he wa ubizi loko nsimbi yiba ya 22 horas na 10 minutos nongonoko univito kasi umane kuone hinavela ka kuva kunene hata tativa leswi vali kwezo vanga xipsone kunguna ile kuva hi bekisa amatimu yezu mundzuku vatukulu vezo vatava vahivutisa leswaku ana xana ke kokwana fa tshamisi ku yini kokwana fa ni makanile lamuni kokwana fa li mani kasi ku tava ku nghena xa ku kazwa xa ku va xitswaliwile kumbe ku hlayiwa leswi ke radio Mosambiki wa bekisa hi tava hi bekisa matimu lawa kutani ke hi tava hi mativa hinkwezo na tiva leswaku ni ku dumba leswaku na wena halani wa swi tiva navela ku va u nga twa a matimu ya vayingisi tivezo lava hi lebyantswu lelikulu ngopfu swinene va hi endlelaka haleni ku va va ta hi tshandzela tavu na wena ke unga swikota ku va u hitsalela ka nhlayile masiku hinkwawo hi paluxaka hile i 84 52 61 689 kutani hitsalele u va u hlaya ku na mina swa ni zonwa ku va ni nga kumeka radio Mosambiki leswaku na ta hlaya xa ukazi hi tlhelo bya vutomi byanga ehe ha pfumela ke hi ta va hi ku yamukela he ankama icheleni kutani wa dula hinavela kuva hi ti dzunisa hi xidikisa hi xinga xiso hinavela kuva hi nga teki nkama vali amuti yibiwa na yeni mahika tata hoyo hoyo hi tlangela ngopfu swinene ku va n'wi ta va n'wi yamukela xirhambu xizo nongonoko lowu ni vito kasi umani i nga ku va hi ta tiva a vutomi ni vutama byakho mimani
7: kasi umani
9: Aushini Mosambiki, Aushini Radio Mosambiki, kusungula zanza kulosa avayingiseti mkwawa wachitichile isha Radio Mosambiki, kasi vitu imini Saido Mar Mamadi, ni mulungu shiloso, kambineti wango fuelesha ku imini Saido Mar.
8: Isha. Tata, Musaidi Omar, mibele kiwa kwini, avutu antumbulu kwenu, mwili mwalungu, ito kuchika yiku mpaye Portugal, Ina na kuma munga hi tsandzela ku tsongo.
9: Bo. Iwa lungu va kolo makaya.
8: Ehena.
9: Lo so mulungu hi kola kaya hi muzonga wa nyonroma. Ni tlaliwa kolo mu a marka doropa del kamatron. Na ni tumbuluka a bairu nga mantibyana. La ni ni rendaka a ku hlaya swa ku ni tumbulukili ka lexaka bya ka mulungu na matrolo.
8: Mulungu i xiloso. A hi mulungu hi vito leswaku wo va mulungu hakunene wa ku pfa ambo wena
9: na swinenjeka mbilu leyo kumbe ulungu lebyi sukela mbilwini kambe nyama ni mulandi wa nyona mulandi kunene
8: isa swi dzinganile tata n'wili n'wi belekiwa ka n'wimhatimbyana hi nga hi tshandzelana kutsongo a makuleleni yenu swa hencisi ku yini matlangeleni yini leswi mi nga tlangisa xiswone nkamini wa kona wolowo
9: Bon, kusungula nhla swa ku ni tswaliwile hi lembe dza 1980. Lani ni siku dza ku tswaliwa hi 11 de dezembro ka 1980. Ni kuli ni tswaliwi ni kula a tikweni dza le ka Mamantibyana. Mamantibyana nga baru dream ka doni dzilumba ka posha administrativu da Mashava. Lani ndzi ni ka ukula kwezi kumbe ku tlanga kwezi ni kulili Iva hi sunguna ti donzo taka kwezu a xikola primaria di Muchiso. Lani hi nga donza ni van'wanyana va makwavo, kambe hi kola ka tiyimbi leti a nkamakona wolowa mpfuli kona hi swi kotile ku va hi tsutsuma hi kola ka yimpi hi ya kumeka a xikola kumbe a xikola xi kumeka na xi afetariwa kumbe na xi alokariwa a zona za mafurera kumbe nkutlwini hi khanela hi bunyisa lani hakone ku nga vumbiwa xikola lexo na xikongoma a ku yamukela hinkwavo vadyondzi va xikola primara de Muchiso hikwala ka timpi leti ampeti le kazi ti kona leswi a swi yencekile na ni le kazi ni dyondza tercera classe lembe bya kona byo leto kambe swi kotile ku va ni hetisa a ensino primario a xikola primara de Muchiso hi vito kambe na hi kumeka a muganga wa le ka Maxava lani ni tshawuka ku va ni hetile kinda classe ni kongomile koni a xikola sekundaria da Maxava sidi lani ni nga hamba koni a sexta na sétima classe kambe hikuva a xikola sekundaria da Maxava sidi a ni ensino sekundario swi kotekile ku va ni tlhela ni kontinuara ni hamba a oitava nona na décima lani hakoni ku nga koteka ku va ni huma a xikola sekundaria da Maxava sidi tshaku ka xikola sekundaria da Maxava sidi lembe mabedzi ntsha depois swi encekile ku va ni ya sungunisa tidyondzo tin'wanyana ta formação em administração pública lani hi nga kumeka koni a IFAPA Maputo lani hakoni ku kumeka ka Avenida das Indústrias lani hakoni hi nga dyondzanyana switsongo mayelano ni administração pública kasi hi tlhelo bya makulela kumbe matlangela ivi makulela kumbe matlangela wola ku tala ka vatsongwana namuntlha va ha tlanga ka wona swi nga yinceka ma nga hi koni hikuva ma nga bekelisiwulisima hikusa a evolusao swi buyisa matlangela mambenyana kambe lawa ha wona hi nga kula ha wona ivi wola wayani ka vamakwerhu kumbe vana lava nga kula ka malembo lava nga khaluta eka wona hi nga khanela hi neka hi nga khanela hi ku tlanga amaberlin hi nga khanela hi ku tlanga leswi va swi dya swa ku i daisen hambiloko i li matlangelo ya vavasati kambe ka mokonolowo a swi sindzisa ku va hi tlanga hi tlangile ngopfu a chochocho lani hakoni ntumbelelwana lani nga va matlangela makulu swinene lawani namuntlha ha ha dzunisanaka hikuva hi swi kotile kunene hi londzovota a matlangela lawa hikusa a hi vi continuidad bya vatswele leswi va nga kula na va tlanga swona ku hambana ka leswi namuntlha vatsongwana ku tala ka voni va tlangisaka xiswona hikusa ku tala ka minkama hambi matimu ya matlangela swi ta kazata ku va va hlaya mundzuku swa ku va ta va na kulisi ku yini hikusa ku tala ka minkama vani leswi swi vitanaka swa ku ima sistema digitais lana hakona ku tala ka minkama matlangela manyingi hi lawa ma dzivaliwaka kambe leswi hi nga kula ha swona a vi mazomeni swoleswo
10: hiswona hi khani kunene ha tlangela a bunyisa namuhla hi lani ka loko u ya ka Mahlangeni ankuhlwini kusa vanyingi phela a va swi tivi loko hi khana hi bokii ka bokiso hi khanela heka bunyisa hi khana heka Mahlangeni hi khanela heka N'wayeye a va ha swi tivi leswaku hi hlaya leswaku yini a xikola ka Muchiso lowu nge n'wi dyondzi kone a hi kona lahaya a khale ka Satantoni
9: bon xikola primara de Muchiso kunene khale ka kona nkameni wa kona wolowo a yi likezeka ledzi dzilumba ka tolka lani ampidzili ka kongometo wa ku va ku khongeleliwa ka va religion katolo kumbe lava confessaka a religion a igreja katolika kambe ku yince leswaku va nkamini wa kona tanihi ku hlaya ka lava tolo a va padri va vona swa ku swi nlisima a ku a va lokara a xikola kumbe va nyika a yindlu liyani ampi hawu yona va yi hambikezeka yi yenca ku va i va xikola hi laha loko nga tumbuluka kona a xikola primaria de Muchiso xikola primaria de Muchiso lexi nga heta malembe ya ku tala swinene na ku dyondziwa ntsena ka yindlu yin'we kambe yoni na yamukela a vadyondzi vanyingi kambe hikwalaho ka ku famba ka nkama hikwalaho ka nhluvuko lowu a mfumo na wona u endlaka wona siku byin'wanyana byin'wanyana tshaka ku va a xikola lexi xi consideriwi xi enciwile tanihi lani hi tivaka hi kona xikolo xa tolo xa khale lani xi nga yakiwa hi 1910 i malembe manyingi swinene kambe namuntlha hikwalaho ka voko bya guverno kumbe bya mfumo lowu u hi rhangelaka usikotile ku modifikara xikolo I xikola lexi namuhla ni loko u hlasa ku ni dondzeka muchizo kuma ka na woni matshandra hikola ka matshamela xoni xini masala lawa ha woni makoteka kuva madzunisa kumbe makulisaka muganga lowa wa lika mati byana hikola ka matshamela kona hambiloko swi nga kiyela swin'wanyana swin'wanyana hikusa vatsongwana I vanyingi a muganga na woni u ya wa mahlweni hi ku yandlelaka kumbe dissolvera swi kumeka na masala ma nga swi koti a kuva ma ya mukela hinkwavo kambe anja u hlaya ka maloko milondzovota a khale ma mufumu hikola ka voko le dyondza ka drone a ku kulisa muganga mina in particular ni titwana ni tshava loko ni dondzile ka xikolo lexiyani namuntlha xi nga ma condition ja u fana ni lawa ya
10: swa dzingana hakunene hi kanela hi xikolo ka muchisa a sa khale ka Santo Antonio loko u kanela hi 1910 ni kama loko anga kanu va ni kiziyana 1910 ku ya kweni ka xikolo
9: bo sa ya ndzono a woni kinzano mini ni ku swa ku ni ta va kona ni nge se swi tiva
10: swa nongonoko wu ni vito kasi humani wa emisori provincial maputo wa radio mosambique swo ni tatana sayidi n'wi dundzile n'wi khalute eka swiyenge hinkwaswo leswo n'wi kulile kutani inaka loko n'wi kula kutani mpyini leswi n'wi tizaka swone mpyini leswi hi lomu ka n'wa n'wi swi hi xilungu va le ku ya brasara n'wi swi tameliki
9: bo na yamahlweni ndzi ndza ku khensa nkama lowu na nihlaswa ku kuneni hi tlhelo bya ntirho hikuva ni kulile ni kulile a ndzeni ka matshamela hinkwawo lawa ni nga ma tlhamuxela kambe swi sindzisile ku va ni julekela ntirho lani ni nga kuma a njombo kumbe a nkateko wa ku va ni thuliwa kumbe ni kumeka na ni lumba a diresawu a Saudi lani ni nga kumeka na ni tipatsa ni vamakwerhu lava tirhaka a Saudi lani nga kumeka na nafetariwa adiresa distrital di Saudi kamini wa kona wolowo tanihi lani hlayeke hi kona hikola ka ku kala ka mintirho na nghenile njhe na ni l'agente di servicio kambe a ndzeni ka ku tiva a matshamelo ya tidyondzo leta ni na tona ni ku duma swa ku hi ku famba ka nkama ni ta cinca karriera lani swi nga endlela ku va ni sindziseka ku va ni dyondza hi xilembe ra 2006 dia 14 de fevereiro de 2006 a no sungula ku tirha ka mfumo kumbe a Saudi lani hakona ni nga tirha na ni kumeka na ni tirha a Centro de Saúde da Matolagari Centro de Saúde da Matolagari ni tirhile malembe ya ku tala swinene ndzeni ka fosawu ndzo dzanile ka drone kumbe ka xigawu xa ni la ka xona ni swi kotile kumbe na langiwile ku va ni va chef wa sekretaria bya Matolagari lani hakona ni nga tirha malembe manyingi ndzeni ka ku tirha koloko hi lani swi nga endlela kwani ni paxawu ni administration hi ku na langiwile ku va ni rhangela sekretaria endhawu ni kumeke na nini paxawu ni ku jirira a minchumu kumbe a vatirhi kumbe ma-recourse human hi lani swi nga endlela ku ndzeni ka ku tirha hinkwako lomu ni nga tirha kona swigami swi sindziseka ku va ni a barasara a ifapa kumbe administration pública na swi sukile lani lani hi ku famba ka nkama nakona ni nga gama ni kota ku va ni cinca karriera ni va ni kumekana ni li technical professional administration pública lani ndzeni ka ku tinyiketela kwanga ni swi kotile kumbe adiresa ndzeni susile a Centro de Saúde Matolagari na ni li kazi ni kongoma a diresa distrital lani ni nga tiza aprovisionamento distrital malembe ya ku tala kambe na ni nge si tiza na tizile nakona ka ambulance lana mpitiza akuteketela a madoenti kumbe a timbabyi ku va hi tipfuna a ndzeni ka leswi mpi swi kumeka na swi hlula xipiritana xa wukazi na tikongoma a swipiritana leswikulu hi khanela hi zea makamu xikan'we ni hospital central ku nkama wa kona ni khaneka wa ni hospital provincial a nge si va kona entawu swi encele leswaku ndzeni ka ku famba ka progreso dzaka kwa ku encela leswaku va ni vitaniwa ni konfiyariwa a ntizo wa ku va ni kumekana ni yenca a muzangile kumbe ni tiza lomu i nga setori bya contencioso setori contencioso i setori le bya byoni byi lavelelaka a timhaka hinkwato ta vatirhi lani mun'wanyana mun'wanyana loko a ni xa wukarhi kumbe infrastrakcha ya wukarhi leyi a yencaka a ndzeni ka xipiritana xa wukarhi lexi a mi va kumekaka xona a pfa a buyisiwa adiresa distrital di Saudi ka xiyenge lexi kumbe ka departamento ledro byi vitanaka swa ku setor de norma legislação contencioso administrativo lani hakona a mpi hi buya hi amukela timhaka leto hi va loko swi sindzisa a kuma processo disciplinary tanihi infrastrakcha leyi a taka va na a yenci yona a nkama u fambile ni tirhi ngopfu lani ka setor ledro kambe ku yenci leswaku va ni vona leswaku ingi a ti dondzo ta sindrisa ku va tengiseleka entawu ku kumeka leswaku va ni ti tsalisa kumbe ni konkorera leswaku va ni kumeka na ni hamba a direito lani hakoni ni nga kumekana na barasara lesisatura hi direito kusukela ka lembe za 2018 kambe hikola ka swikazato ku yincheki leswaku 2019 ni kuma ni mavabyi lawa hawoni ni nga makuma makwa masindzisiki ku va ni kumekana ni nyima tidyondzo ta ka kwani lani ni nga tlhela ni ri tomara a lesisatura hi direito 2020 lani namuxa 2022 ni kumeka kana ni hitisa a curso leza direito noko leva ntsena a semestre ra ugamo leswaku a mundzuku na mundzwana kumba telembe ritaka ni ta kumeka na ni le jurista wa ukazi andzeni ka ntirho lowu ni nga langa ku va ni ti abarisa ra wona
10: mutivi
9: wa nawu hi leswi nga endlela ku va ni tiza kumbe ni langa curso leswo ku va ni famba andzeni ka nawu hikusa a nawu hi wona julekaka hi wona fambisaka mun'wanyana na mun'wanyana a nga koni lweyi a nga henhla ka nawu i nawu lowu ha wona fambisaka mun'wanyana na mun'wanyana a n'wana wa tiko kambe ndzeni ka tidyondzo toleto kumbe ndzeni ka mfambo lowu ni kha ni laka wona wa ntizo ku endli leswaku a direction distrital hikola ka ku vona evolution leyi ha yona a ni le kazini yi yenca andzeni ka departamento leyi ni kumeki na ni konfiyariwa a ku va ni rhangela a xipiritana kumbe centro de saúde de Ndlavela lani ni nga duviwa kumbe ni nga voniwa kumbe ni nga xungametiwa tani diretori wa xipiritana lexiyani xipiritana lexiyani ni nga sungula a ku tiza hi lembe bya 2019 lani hakona ni nga va diretori lweyi hayani ni nga yincha hinkwaswo leswaku a ni hluvukisa a xipiritana lexiyani xa centro de saúde de Ndlavela ni namuntlha ni hlayaka a khani mambo mukulu ka lava ha voni va nga ni kofiyara ankama kumbi a oportunidade wa ku kombekisa antirho lowu hawoni ni nga wu tiva andzeni ka gestão lebyi ni nga khanale dyondzo bya ku ni dondzile a ku jirira a makwadri ku jirira administração pública xipiritana xa Ndlavela hi lexi hi nga xi tizela hi lexi hi nga yincha hinkwaswo leswaku va xi hluvuka ni namuntlha hi hlayaka a khani mambo hikusa a mun'wanyana mun'wanyana loyi a vonaka a xipiritana xa Ndlavela a vona referencia bya le ka matrolo hikuva la ka mintirho leyi ha yona yi endliwaka kumbe i hambiweki na ndzeni ka swona ni lavela ku londzo va ta nkama lowu ni tiza kumbe ni khensa a vafunctionari hinkwavo va centro de saúde de Ndlavela hikwala ka collaboration lebyi va nga na byona hikwala ka ku tinyiketa lowu va nga na kona i xipiritana xikulu andzeni ka doroba bya le ka matrolo lani hakona xitenderaka timbabyi tinyingi ta le ka matrolo tiko dya Ndlavela i doroba byikulu ku dya le ka matrolo lebyi nga maxipopuluzo ka mabaro hinkwawo malumbaka a doroba bya le ka matrolo kambe ndzeni ka ku tinyiketela xikan'we ni collaboration bya vatirhikuloni hi swi kotile ku yenca hinkwaswo leswaku va a xipiritana xa le ka Ndlavela xi kumeka na xi voneka xi va ni khensa a comunidade hi khanela hi comité de congestão ya Ndlavela ni khanela hi comité de saúde de Ndlavela lani va nga abraçara antirho lowu a projeto antidelikazi dya yinceka ku va hi hluvukisa xipiritana lexiyani kambe hikuva a nkama na woni kumbe matirhela ma sindzisa andzeni ka matirhela ku ni swikazato ku tala ka swona kumbe ku ni ma-persecutions lawa hi nga ka hlayaka woni andzeni ka administration pública ku yincekile leswaku ndzeni ka matirhela wolawo lembe byo bya 2022 ku kumeka leswaku humelela a nawu lowu ha woni wu sindzisekaka ku va ni kumeka na ni tlulela ka xipiritana xin'wanyana a ku va ni ya hamba a ntirho tanihi lani a direction wa mpidrilikazi byi navela hakona lani ni nga ni diwa ximana na ni kumeka na ni tirha a centro de saúde da Matola Gap lani ni nga ni ku dumba hi kona swaku ni ta yincha contributo kumbe ni ta dara contributo mayelano ni ntirho lowu ni kongomana ni ki na woni a ku va ni ya tirha wona lexi navelaka ku londzoka ta nkama lowu wa emisaunda radio Msambiki i wu kombela vatirhi hinkwavo va centro de saúde Matola Gap a ku va mun'wanyana mun'wanyana a yincha party drug leswaku va a contribution ra mun'wanyana mun'wanyana byi ta yincha leswaku va a xipiritana xa le ka Matola Gap naxona xi cinca kumbe xi ve ni vito lebyi ha byoni byi kulisaka a unidade kumbe a centro de saúde hikusa ku navela kaka kwezwo i ku va kunene hi nyoxisa a madwendi hinkwawo lawa wona ma landzelelaka a mintirho ya wudala hikusa tanihi la ni hlayaka kona a lema bya ministeri da saúde va le unosu mayor valori e a vida entawu a ni zanza ukombela kuba mwanyana mwanyani atiniketela lesa kuba a Saudi kuneni hidropa jalika matrola kumeka na avoneka kumbi akula ikola kakura shpondera ama inketa saun kumbi a demanda da popula saun onivil kama doropa jalika matrola
8: sata mabulu kuneni kama wizno wene utrongo hikuba loko falu kutala buku na dumba lesa kuna kufali kutani lesa hikaluta hambeka hafu ya yama pajna tuma kati nyingi kambe hile titinene inaka inavela kufaku ningativa liku wene sana zala kuwa ulanza aminti zule ukanele kuwa uli mdonzi ukanele kuwa utiza kutiza shpiritana sinabzalanga na kunene kutiza lafana sinabzalanga uwene utituanjani loko ulanza aminti zule
9: bon akusungona anazanza kutlasa kumuanyana muanyani awasukota kwenche mkwaso yosha jaka soni nzini kakutiniketela kwake akusungona nzini kama tribusa mkwa ulawa hinikilu waka wono kumimuanyani afane kwa amalanze iku sijula kusiyenja loku alikaza sijula kusiyenja ata sikote asina zalanga asivukanga kambi hikola kakutiniketela eposivi kumbisa koteka kwa mwanyana mwanyani asiyenja li sijule kata kuminavela kakulonzo watankamalu nitzatzi wa vanyingi iku wa sijula kuyenja nchuma aloku alikaza sijula mata sikota kwa vasiyenja baba yenja simonyani ikutala kasona soko vanga sinyimelanga soko vanga sikota kusiyenja kambi kola ka kutiniketa masikota kuva senjeka kufana na mini ni sikota ka kujirira nkama akwani kota akuva ni respondera anzeni kama attribution jinkwa ulawa ninga mahlaya ni lawa mamonyani yakuva ninga mahlayanga hikusa zvinganjeka kama likoni ikutala ka woni Dani lano hleki kono sa kwa buku na drone zinga tala kambi inkwaso inga kota ko se chasha metela isiku dream wa bu yanka mo mwanya ni skalia ta kama opportunity lani ta ka ingesela lani ta kwa na inyime kona kambi anhla sa ku e possible loko muna tini ketela
8: so ntata na tlangela ngo fusinene ani tive ku be mu va ingiseti va radio Msambiki
9: bon hivone hiva ingiseti va radio Msambiki drone kuneni lidzi komikiti ku inkwato ta Msambiki
8: loko mwili ka zimulanda mitiri yenu ngofungofu mindongoloko ya Radio Msambiki hiyi ni muizanzaka kumbe kune unanga lebyi loko dzi chaya na ulanza mitizi yako si delisaka
9: bon amintizi ya Radio Msambiki inyingi le ichavisaka shiyunga swona programa lebyi nga ka drone programa lebyi nga ka drone i program kasumani i programa lebyi kuneni dzienja ka kuva utala ka hini ikola ka shimu sha tiko hitiva swa kasi mani manyana ndikusa kutala ka minkama swi nga enja ka utiva vitu drama ku zwoka kambi unga tivi entelelo wakakwaki loko anga zanga akuma opportunity dza kuva ati hlaya leswi anga swona inongolo ku nwa kono lo haoni ninga ka hlaya ka swa ku wa itshavisa hini kutala ka minkama kambi kuva ni londro ta nkama lo hikuva ni lani na ni zandza akubeka kumbi xisolo kumbi ikukombela leswaku akuni a programa dza ukazi le dza dzona mpidzi likone ra di Msambiki ikhanela hi mabulu iku yakana lani a ile programa kutala ka minkama hini nkama lo nga kula wona ampi loko va vhovu kumbi avatlele vaka kuri ku tlhasa nkama lwana va hi vitana va hi hlengeleta kuva hi yingiseta nongolo ku lwana ampi hi donra nchumu xiva xijinja utumi bya ka kwerhu kambi vana va namuhla a va swi koti kumbe vana toni a oportunidade de letra kuva va yingisetiwa a nongoloko lowu loko ingi swi nga koteka a ni ta kombela kuva dentro das possibilidades a Radio Msambiki a kriara a brexa leswaku va a nongoloko lowu i kumeka na wu ya koni a mahlweni i nyingi mintlhangano maprograma lawa ma tshalisaka va ku tala kambe a swi ta koteka ku va va kendla nyana mukhandi leswaku mabulu ku ya kana ma kumeka na kunene ma va moyeni
8: hi swona ha tlangela kunene mabulo ekuya kana inongonoko lowu va yingiseti vanyingi va navelaka ku va kunene u tlhela u va kona
11: a yi tiswa ku xita ku hi ku wena
12: maxihambi loko vo ku ni ku phunda ka manyani ndzi nga tshuka ndzi
11: u xiphunta sinyor wena u xiphunta
12: leswi tandza ni nga tela munyu jani ya na salada ka va u ta ya ntirhweni
11: u tata munyu ka tanda ndzi nga a tanda mi ndovankulu mini
12: matanda ya kona man'wana ndi hata makuma kwini min'wa swan
11: u ta tswala tanda wena i swa sala
8: mpela i nongonoko mabuluku ya kana nongonoko lowu ngopfungopfu ke u khomiki va le kwizu u khomiki vayingiseti vakulu va yimisori provincial kumaputu va Radio Msambiki tata a hi swi tivi kumbe hi ku kombela kwenu nongonoko wu nga tlhela wu va kone minyingi milongoloko Radio Msambiki angana hayi mambeni masuva mambeni mapfuka mambeni mama hinkwaswo fuma hi mapapela hi ni ku dumaka leswaku ke hikwalaho ka ku kombela ka vayingiseti minongoloko minyingi mi ta va mi tlhela mi pfuka tata hikwalaho ka ku nandzika ka mabulo swi nyingi leswi hi kalaka hi nga ku vitisanga mpfini leswi a wu navela ku va ku nga hi siyela swone hine va Radio Mozambique ku siyela vatshami va ka Nwamatibyana ku siyela lava va tivaka Said Omar
9: bon ka hinkwavo lava tivaka Said Omar a ni zandza a ku londlota nkama lowu na ni le ka rindzungula hinkwavo mun'wanyana mun'wanyana loyi a yingisetaka a nongoloko lowu a ni rhandza ku va a titwa na a dzunguluwile hi Said Omar muhanyi wa tiko bya le ka Nwamatibyana kambe hikwalaho ka vito bya vahanyi va le ka Nwamatibyana a ni rhandza ku va tsatsiya leswaku va va mahlweni hi ku kombekisa a wumunhu bya ka kwa vutani ku hluvukisa muganga lowani hikusa loko hi le kazi hi lavisa a Nwamatibyana wa namuhla i Nwamatibyana lweyi a kumekaka na a hluvuka ngopfu swinene ku tlula nkama luwa wa tolo lowu ha woni a loko u pimisa kusuka kumbe u kongoma kwihi na kwini a wu sungula hi ku pimisa swa ku ni ya kwini loko u le kazi u huma u ya ku fambeni kumbe wa ka swi khwela swi ka mimovha ka maxapa hi ku tala ka wona a wu le kazi u yingisa ta vana va khale ya maprograma lava takala va matwili ka mativizangu kumbe ku va va sisterile kambe hi ni ka Nwamatibyana na u nga kumeki ku seketela maprograma lawa hikwalaho ku u nga swi kotanga ku va swi yinceka hikwalaho ka ku pfumala a magezi ka tiko lebyiyani kambe hikwalaho ka ku tinyiketela ka mfumo u swi kotile ku va namuhla Nwamatibyana hambiloko ku li kona kun'wanyana kun'wanyana loko ku nga na gezi va swi kotile ku va va endlela ta gezi namuhla Nwamatibyana a hluvukile hi ka khanela ngopfungopfu hikwalaho ka doropa lebyiyana bya le ka xigogo lana mpi ku boyana ku li nhova yikulu swinene kambe hikwalaho ka ku tinyiketela ka mfumo u swi kotile ku cinca muganga lowani namuhla i nga doropa xileswo a ni

0: yini hi ku tala ka yini i ku va tsatsiya leswaku va tama va ya mahlweni hi ku andlela ta timbilu ta ka kwawo va ti enca matapeti ku va va kota ku hi tirhela hi lani swi fanelekeke hi kona swi nga yinceka ndzeni ka kwa matirhaka kwawo mini ni mun'wanyana a vona lexiyana lexiyani kambe ku phazama mun'wanyana mun'wanyana loyi a nga ku tirheli loyi a barasela ka mavoko a nga yinci nchumu a xikonene xa xin'we a phazama ka xona a ni navela ku hlaya parabench vatirhi hinkwavo va radio Mozambique parabench emissão provincial loko hakoni va swi kota a ku va va handlela ta maprograma lawa a ku va ma nyika hini vayingiseti ni mun'wanyana mun'wanyana loyi ha yeni i nga va kwini lomu a nga kona a kumekaka na akompanyariwa kumbe a heketiwa hi maprograma lawa ya radio Mozambique
1: ekhale kunene nongonoko wezu ke na hine u yima kola va le kwezu i thoyi nga pheli ya hlola tidzunixi hexi u dikisa xi le kuzwini lexi weke tamela hi voko munhu sulavoya a ngu chuka a ta ku tekela hi ri ku dumba ka mugqivela lowu a taka leswaku hi ta tlhela futi hi va khola ku lela Natali uni bombu na Elvis Magaya va le kun'wini ku da hi ku engeta tata
2: Kasumani.

Ya jele na mavia nga u chava ku hlayisa kunena tana kutani namuhla wa kombela kombela 23 hours na 25 minutos ndzeni ka timinete tinga tingane kunene hi ta va hi kuma ultimo jornal hi ntirhisano na antena nacional wa radio Mozambique ka wa obize wa namuhla swa ku kala swi nga heli va le kwezu kunene swa hlola ha lava tolo va basisile mhaka leyo kunene hini va kone a hi lava kule hi nga ta kota ku va hi tsema andzelekano lowu yo tlula hi khona kutani ke hi hlunya leswaku mintirho yo lemi sunguleke hi nkama wa vintorage mi ta va migama la mundzuku hini ku duma ka leswaku loko hi bekiseka hi ngo chuka ke hi va hi paniwa ku va ta kumeka kola kutani hi ya mahlweni hikuva hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyinene na hi yimela a ultimo journal hi ni ke hi pfa hi ya hlukana na n'wina hi ya yima laha ya leswaku hi nyika xitshamo va le kwerhi lava va hlanganyetelaka amadzungula ku va va ta ta hi hanana hi laha swi julekaka ha kona a ku dirinisa hi xiudiki swa hombeko se xi le khuzini i xiweketamela hi mavoko ya we yisula wo ya ta wu fane ta va ti ku tekela swi vampela swi va swi va lumba hi ku sa ve ku tekela kahle kasi xi nga khuzini a nga kona loyi a ta ka phikisanaka na wena